0: navela kushavisa mabindu yako inga kupuna hi publicity unga titsetsi hi fonele oi dos 31 05 751 kumbe 87 76 25 800 unga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Wingseto ku rendzeka avendza ku swinene ka hina ku va hi pangalatanile mixo nyamuntlha. Hambi leswi ku veke ni swikarhatu ku fambeni ka mintirho ya hina, hi kombela ku khomeliwa hi khometsolo ka kunene, kambe na hi tshembisa ku va mintirho ya hina yi ta ya mahlweni. Misalisiwa hi Monica Novela, ni tshembisa ku vuya masiku mataka loko n'winyi wa ni ta ma hlayisa. Vuyingiseli byinene ka mintirho yi landzelaka.
3: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas de Moçambique e a coisa que a Xengue Xinguana Xamintiro, Xengue Xingala Fambau, que é ficar com sus nena, 16 horas. Tive a lexar com Xengue Xingala e Inchiga no Maputo, Lengata com a Camangu e as Funds, Anculo, Maputo, e Gulanza estava com a Mavunanga de Moçambique, né, com a sus nena, na 14 horas em Caringata, Tlaga com a Mavungu e Inchiga no Planza, e 14 dias com as TVs, um Cuen 14:20, e Lengata com a Kawansat, em Campe Viki, 15 horas estava com a Mavungu e Inchiga no Planza com as TVs de Jones, estamos com Costa Lanzela, né, Congomaka, 16 horas em Caringata, que é meteca ou na Xenglish. Fernando Sidomo, Atilamselili, Tindelen 4, Kuvashimwe, Ilengela Kamintiria, Rajim Sambiki, Msoro Provincial de Maputo, Ka Inchigani, Maputo, Atipatana Tomás Boruma. Oi, oi.
2: Temo coletivo.
3: Inchigani Maputo. Nogo no kota majungula ya siku a shifu njankulu Maputo.
4: Inkomu David Ntimana, akulawezea mngisatu ranzeka kwa Radio Msambiki, msoro provinsia di Maputo, kali chienge shamangu ya nthikani ya shifunza nkulu lesha. Na muntla kutangulu wa siku laku tlaisa Emma Tsamela, Elo mu kwanyaka exitsungu engame ambient la murangilo xifundza nkulu Maputo aka mahlweni hikutsatsiye exitsungu lexi akuva xinga temelele emitsovure lomu amdungeni ka minambo ikola ka ku inile sima swinene akuvundleni ka swihari swa malwandle kufana ni swidluwani varangeli va miganga ya ku hambanahambana ya idla Josina Mashele leyi xanisiweke hi tindhambi tivonekeke kusunguleni ka lembe hi nga ka lona vakumbelela ka mfumo akuva u va nyika etindhawu tintshwa ta ku va yaka kona swa ka ndlela ya ku va va nga xanisiwi hi tindhambi leto ta ntumbuluko. Murhangeli wa Parki Industrial Dubululwani exifundzeni xa Buwani a tshimamisa ku rhamba evan'wamabindzu va lomu tikweni kun'weni wa handle ka lona akuva va simeka emitirho ya vona a ndhawini liya na vula leswaku kahalini tindhawu ta ku ringana amadzanamanharhu wa magitari makalaka ma nga tirhisiwi lawa ma lulameke akuva ma yimukela evuyaki bya tinkomponi ta mintirho ya ku hambanahambana lawa man'we ka mahungu ma lulamiseke akuva ku chumbutela ka lexiyenge namuntlha xi nga mavuko na mayor Fernando Sidomo kasi Tomas Buruma a le ka vukhavuteli hi ne ku xivela kunene evungiseti lerinene. Alukuse ingana emiganga ya kwa mbanambana ya shifunza nkulu Maputo akwe kungu yiku njika ema hungu ya dina. Hirange la mavula kalashwa kubanda la Frelimu na munta li singeletanile a eskola sentrala sha bandaleri kama tolo. Enku kumutinu wakuru la msela enslinga nikulu ingatawa kona ya ukume na angwe. Ingatawa kona weti ya agosto taka adropenla shimoyu e shifunza nkulu manika. La shifunza nkulu Maputo angata kumisu waka. Hi dzana ni munhu wa swirho ka nhlengeletano leyi kasi lawa mahungu nga ta ma vuyisaka eku fambeni ka le xiyenge kasi swoswi ta ni lawa ma vulaka leswaku namuntlha ku lungheliwa esiku la ku hlayisa ematshamela ya mimoya ya lomu kwanyaka kona exitshungu engameyo ambient laha murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule a yaka mahlweni hi ku tsatsiya xitshungu akuva xi nga tsemeleli mitshovori lomu emadongeni ka minambu hikwalaho ka ku mitshovo leyi yi nile sima swinene akuvundleni ka swihari swa malwandle mahungu mata na mutirhikulori Veronica Sidomo.
5: Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya xitshungu akuva xi nga honeteli swinsinyana swi kulaka mingingeni ya minambu enkongometweni ya kuva ku vekisiwa matshamela manene ya malwandle ni vutomi bya mihandzu ya yona. Tanihi ku vula ka Manuel Tuli, ku hlayisa swinsinyana leswi i swa nkoka ngopfu akuva ku vekisiwa vutomi bya swilwandle.
6: Mangal é a árvore que serve de alimento para o peixe, tanto a proteção ou a produção de mangal é uma das estratégias de garantir que o peixe se reproduza. Vai ter alimento, então nós vamos ter peixe, o peixe vai alimentar o homem. As árvores não só servem, neste caso, de mangal para a alimentação de peixe, mas também servem para melhorar o ar em si, para purificar o ar, para aumentar o oxigênio, que é para que o homem possa respirar, os seres vivos também possam respirar este ar puro.
5: Murangelo a chifunção com o Maputo, a vlavla localidade lá com a caneta chifunção de chamarraquen, zaga que vai adjalile min sovor, zenica que o tlangeli o um tlano lwei, cacigula tindauti renzelaca anga meio ambiente. Hitlelo linguana, murangelo a chifunção com o Maputo, a engete kutsatsi a chitsungu, a kuba chislai samin kinganambu, en kongometuena kuba, kunga chelekele misava.
6: Um dos grandes desafios que nós temos é a erosão dos solos. Isso cria problemas para a nossa vida, cria problemas para o nosso bem-estar, em perigo até algumas infraestruturas públicas e privadas. Uma das formas de garantir ou reduzir a erosão é fazer o plantio de árvores. É evitar fazer machambas em dunas.
5: Kamenuakona, ipulile nivahanyi vakamakaneta, lava vulavuleke lisima la ku hlayisa malwandle kunwe ni ku dyondzisa vatsongwana ku vana vona va kula na va tiva lisima leli
2: leyin'wana tela timakaya nawu hi ndlela ya tlhelo bya ntirho lowu enciwaka lana siku ra namuntlha wu nyixise ngopfu swinene wu tsakisa ngopfu swinene ene wu biha ni ku dyondzisa ka vana lavantshwa lava hi twalaka va tiva va kula va tiva swa ku alani ku tirha nawu nchumu ni nchumu tiende ku hlayisiwa ku byela ka misinya ku tisa nhluvuko wa ku apara ku vhikeleriwa ku va hi honetela amalwandle ku va ni rozawu hi tiva swa ku hlayisa ka minchumu hi fanele ku hi swi hlayisisa ku yini
5: i mintirho munhu mo wu endlaka ngopfungopfu a ku dyondzisa vatsongwana ku va na vona va kula na va tiva lisima la ku hlayisa amalwandle ni lomu hi hanyaka kona
2: a ku ntirho lowu encaka hi ta tiva ku dyondzisa vana ka ntirho lowu nga kona hikuva hi bavela vana swa ku loko va le ku malwandle va ntirho wa ku va kumbela ni ku hlayisa ka ku rhwalela misila misila yi nga cumeteli ka manera ku nga tsemiwi a misinya lomukengeni wa minambu fana swa ku a misinya yi ta protejela ku va yi khoma a misava yi ta kota ku va ni manambu ma nga koti ku va ma pfuleka hi ntamu ku pfuleka ku kota ku va hi swi honetela minchumu yinyingi hi leswi hi swi vonaka hi dyondzisaka vatsongwana mutimuti ngopfu ha swona hi leswi
5: hi xiyimo xa muganga lowu ku ni mintlhangano leyi mi nga yi vumba ku va mi hanyela ku va mi hlayisa tindhawu leti
2: hi tlhanganile ka biri ya karharu makhambi manyingi na hi tlhangana hi maendlano yo leyo hi dyondzisa kota ku va vana va kula na va tiva swa ku u keya miambiyeni
5: se marito lama hlayiweke governadori mi ta malandza mi ma amukeli hi ndlela muni
2: hi ma amukeli hi ndlela ngopfu swinene ya ku tsakisa hi fanele ku va hi malandza kusa i marito lawa ma dyondzisaka
7: dinijaritori xisumba be mina ni nga hlaya switsongo leswaku a risima bya ntirho wa namuntlha leswaku loko loko va hi konservara a mamangali hi enca leswaku para hi va ni ku hanya ku zula vatsongwana hi va ku avela leswaku nimbote va rema misinya leyi a nga yona protejeraka mimoya tudumaxa
5: lexi fundzeni xa marakweni siku la ku tlangela tindhawu ti hi rhandzelaka ku tlakixiwi ngopfu a vubyali bya 300 ya swinsinyani swi vhikelaka minambu kun'we ni ku landza vubasisi ka lwandle la ka makaneta
4: namuntlha i dia duambiente swirho swa bandla la frelimu namuntlha swi hlengeletanile a xikolo xa bandla leri ka matsolo a nkongometini wa lulamisa enhlengeletano ya 11 yi nga ta va kona hi weti ya agosto wa taka adorobeni ra ximoyo exifundzankulu manika laha a xifundzankulu maputsu a nga ta kombisiwaka hi 100 wa swirho tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ka partido frelimo exifundzankulu lexi francisco mukanyeya mukombisi wa komite central hi ku rhangela kun'we ni ku seketela ebandla leri hi xiyimo xa xifundzankulu maputo
8: Nós vamos discutir temas que foram definidos pela comissão política que já vem sendo discutidos desde as células aos círculos, mas também vamos analisar profundamente a questão da inserção da juventude e da mulher, a participação da mulher. A juventude porquê? Porque, como sabemos, a população moçambicana é maioritariamente jovem e mesmo o nosso partido também, a maior parte dos membros são jovens, portanto estamos a passar esta fase, diríamos, de transição geracional. Então nós precisamos de enquadrar a nossa juventude.
4: Marito e a Francisco Mucanheia, Xiro, já comitê central, e o comissário de fundação, como a Puzolo, que o Aula, o Aundanulé, o Matolo, a Faminica, o Mitre, o Lamsera, o Lintano, o Vacona, e o dia agosto, ataca a Dropina Chimoyo, e a fundação, Manica. Murangelo wa Parque Industrial de Beluluana xifundzeni xa Buwani a tsimamisa eku rhamba evan'wamabindzu va lomutikweni ni vandle ka lona akuva va tsimeka emitirho ya vona endhawini liya na vula leswaku kalini ndhawu ya ku ringana emadzaramanharhu wa magitare makalaka ma nga tirhisiwi lawa ma lulameke akuva ma yamukela evuyaki bya tinkomponi ka bya mitirho ya ku hambanahambana. Honorio Buwane a vula leswaku sweswi ku ni tinkomponi ku ni van'wamabindzu va handle ka tiko va navelaka ku simeka etinkomponi ta vona ka ndhawu liya laha a vulaka leswaku a ndhawu ya le kona hikusa ku fambeni ka tin'hweti tinharhu to sungula ka lembe la nyan'waka ku tirhisiwe exipimo xa 20 wa magitare laha magitare ma yoke tshama akuva ma tirhisiwa hi van'wamabindzu va tiko ni va handle ka lona. A vula leswaku Honorio Buwane a vula leswaku ka ni ndhawu ya ku van'wamabindzu va tirhisa etindhawu leto swi nga ndlela ya ku phakamisa evukosi bya tiko inkomu hikwalaho ka ku simeka ka tinkomponi ka ndhawu leyi yi nga ha tirhela a nkomponi ya Mozali leyi ku fambeni ka tin'hweti leti hundzeke yi yimeke eku tirha hikwalaho ka swirhalanganya swi lanaka ni dokarikusana ni vurhangeri bya tiko ra Mozambique.
9: Ter un park industrial é uma forma de reduzir o risco da dependência do projeto grande ou do mega projeto. Isto porque o parque, embora se afirme diante do grande projeto nos primeiros anos, mas ele depois ganha a sua independência, ganha a sua diversificação. É o que nós fizemos com o Beluano. Hoje em dia temos empresas de cabelos, temos empresas de processamento de tubos, castanhas, data centers. E tivemos o prazer de visitar uma empresa que faz a reciclagem de resíduos de plástico. Temos empresas de telemóveis em construção no Parque Industrial de Beluano, mas também temos empresas que estão ligadas à indústria jusante de alumínio, que é processamento de janela, portas e outros artigos. Portanto, para dizer que o parque hoje está bem consolidado e a sua dependência com a Mozal é bastante mínima.
4: Marito, e a Murangeli, o Mos Parques, Honorio Buwane, loko a vulavula eku hi mintirho ya ndziwaka a Park Industrial de Beluluane. Varhangeri va miganga ya ku hambanahambana ya Ilejuzi na Maxele leyi xanisiweke hi tindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe i nga ka lona va kombelaka mfumo a ku va u nyikela etindhawu tintshwa ta ku va kota eku yaka emiti ya vona swi nga ndlela ya ku va nga ha xanisiwi hi tindhambi leti ta ntumbuluko. Ku rungula na kulori Stel yo Manyisa na sukela ku a Idla Josi na Maxele. Hi vula leswaku vurhangeri bya miganga ya ku hambanahambana bya Idla Josi na Maxele byi kombela ku mfumo a ku va wu va nyika etindhawu tintshwa ta ku va yaka kona hikusa sunguleni ka lembe la nyan'waka va ve va xanisiwa hi tindhambi leti ti holeteleke emichumu yo hambanahambana xileswo va lava tindhawu tintshwa ta ku va va tshama kona.
10: Varhangeri va miganga yinharhu ya ku lumba a lokalidade ra Dzongeni vulavula Bayrusing, Bayrusage na Bayruset va kombela mfumo leswaku va u va nyika a matalyanu lomu va nga ta tiakelaka mimiti ya vona a ku va va suka ka tindhawu lomu va kumekaka kona sweswi leti ti taleliweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona na va buleni mitirho ya Radio Mozambique mixweni wa munhu lweyi va vulile leswaku a swi pfunanga nchumu ku va va tlhelele tindhawu leti a ti tale hi mati hikuva loko yo tshuka yi vutha mpfula kumbe magede ya mabaraje ya mati mapuleliwa a joni ne soteni vata tlhela va taleliwa hi mati kutani hinkwaswo leswi va swi akaka ku ta fika swo swi tlhela swi luzeka vona va vule leswaku a leswi nga pfunaka ka lonkama i ku va va nyikiwa tindhawu lomu va nga ta ti akelaka miti ya vona lomu a dzongeni kumbe a localidad ra dzongeni vo to tlhela hi ku va va ta vonelela a masimu ntsena kambe swibya vana ni swifuyo va ta swi veka tindhawu lomu mfumo u nga ta va nyika kona vona va byele ntirho ra tinsambiki leswaku va vulamile a ku va siku leri mfumo wo tshuka wu vule leswaku ku ni tindhawu va suka ya siku rolero va ti akela mimiti yintshwa.
11: Hi mina Adrian Jenkins Toy, Sagradano wa Barusej. Kombela mfumo leswi nga nga hi tshembisa hi timhaka ntaku a ni hlala leni hi ta kuma matadlawo a hi kombela puruke a tiko leyi hi laha hi na ha ri tiva a hi nga ta tshika ku vuya ta ta rima majina hi ni mvangu ntlhaveni vona ku ta za ku luza vatsongwani lava va nga luza vachomi hi leswi swa ku a vo a tshuka lomu na kwe mati se matalile kumbe tindhambili ya nyan'waka leyi a hi yi tivi puruke a yi nga nga tshika yi humelela ya ku fana ni leyi a ni ta a ha la ku tlhela hi vona ndhambi yin'wani ya ku hi nga yi chavi hi fanele ku tshama se hi ni ndzhuku mara loko mfumo wu hi hambela ndhawu ntlhaveni hi ta teka vatsongwani hi ya va veka loko hi vona swaku se swi bile hi huma hi ya tshama ntlhaveni.
10: Marito ya varhangeli va miganga Bayrusinku, Bayrusage na Bayruset ya ku lumba a localidad ra dzongeni a xihlaleni xa Josina Machel loko va vulavula hi ku xaniseka loku va nga ka kona na va kombela mfumo leswaku va wu va nyika matadlawu mantshwa emigangeni leyi kumekaka egangeni enkongometweni wa ku va va pona loko ku tshuka ku humelela ndhambi ya ku fana ni leyi yi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona lomu va luzekeke hinkwaswo mibyalo swifuyo swibya swa vona ni swin'wana leswi a va swi tirhisa ku va va tipfuna evuton'wini ra vona.
4: Inkomu munisito rendzeka ka radio Mosambiki misoro provincial Maputo kimelakola lexi yenge xa mungu ya nhlekani ya xifundza nkulu Maputo hi lima waku loko ma ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti ya mukela ku valisa ka mehe Fernando Sidumu ni lamiseke lexi yenge xi veke na Thomas Bruma ka vukhavutele hi le a ri nhlekani
3: inhlekani Maputo nokonokota madzungulo ya siku a xifundza nkulu Maputo.
1: Inkomo Fernandes Domo na Tomas Buruma akuva muskutile kwa muilamsela mhlambe kombisa mahungu nzene ka enhlikana Maputo eta tlhamuramba ka minkari nwana kuva muitisela mwana mahungu ambe minongoloko hi ku endlela ka yona nzene ka radio ka minkari ya radio Mosambiki msoro provincial di Maputo imintirile ya shaka amfugeni sendi 2.3 FM na 18 ka on the medium na kona ngwe lavetela vho pangalata ni mintira ina ka kusukela magudi 89.0 FM Ponta Dori 90.0 FM unga skota ko pangalata ni mintira ya radio Msambiki ka internet www.rm.co.mz epe Maputo temte i canal 923. Rito rilomba David Ntimana lwa nga ta ku pangalata ka ku ya fika ku swinene na Zesezoresh xileswo hi fanele ku va hi ku hoyizela vunanga vunanga lebyi hi nga ta va ka hi pangalata na byona na hi kombama ku swinene na 14 yoresh tsundzuka leswaku nkarhi wa 14 yoresh hi ta kuma mahungu ya nhlikani irmonxte a nga ditu imani mfana lweyi ku sava fana lava mbirhi hi vamakwavo va lane a Bayrive xileswo i Francisco na Icon majala ka mungu yilawo i Ditu na Kitu hi swona i Ditu na Kitu lava tipatseke a ku va yimba a malona va ku Icon ndlela yinene ya ku va u nga magwimbi malona fanele ku va u tiviwa a kun'wanini u va u hakela le timfanelo hinkwato kongometeni wa ku va na wena u tiva leswaku mukon'wana a wa ha le mukwaxi irimoxitsen

0: Washtiba. Logo jogo 5 horas na 10 minutos. Logo jogo Mduvela. Logo jogo Santo e Cola. E tá Dzungula Machaca. E também Papela Dzamani. Dzamateu Jordão Simango. Le Machaca NC. Adzamani Mudaka. Armindo Chitafa. Luiz Munchofo. Alexandre Munchofo. Inejo Simango. Na Uene. Na Mine. Na Ine. Cambiluan Ningenaka. A Bota Elos. E Uene Manata.
1: E mene Domingos Armando, ni chama Xamankulu, ni Dzungula Machaka, ya kutala, ni lava faka ntirhana wone, a kompono ya Toyota de Mozambique. Wene Ricardo, Mbenyisi, Jere, ni vangoyani va kutala lava hi felaka ku veni hi va dzungula ku veni hi kota ku va hi yangulana swa nga hi swoswi mu swi yingelaka ka nkama lowu ni nga ka wona la. Khari mambo.
0: Hi ta kumana Cola.

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a khalateke xikarhi ka kampu a khalata mbelo wa ku sungula a khalata mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi Infonele 82-31-05-751 Kumbe 87-25-850 Unga titreti Uta kuma humelelo ka swona
4: Emissor Provincial de Maputo
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya milu dzense senta na nti hubyana madoropeni ya ka ncencayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo a vinita zekra veirinya nhlayo ya 54 amatola a instituto de linguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava
6: huxu ku vala mungani i mhaka munhu
7: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
6: Ku honeke yini kambe hi karhaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
7: Hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaka. Karhi ta n'wi langezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
6: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka. Kasi karhi ta n'wi langezani. Humaka swona leswi
7: ninge humeka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana nga tlhaviti ngezana tivekisiweke anga tshuka kuma mavabya ku hamba na hambana
6: wena ni ku landzelela minchumo
7: loko unga landzelela swileleto swingata ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato letivekisiweke ku fanani ya xitsinani kumbe ximungwa mungwani Na minyezani ya kuvhikela ukhwanyana ka swirho ndere ni tinwana ta lisima mungani.
6: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
7: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezani u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
6: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi kwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
7: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karhi tawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika la lintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku veni mu tlhava tona.

0: kuna ne mingi tu kuranzeka itlele izumba na wena anzu tini wankuwa ka sikurana muntla enuku tsembele shaku karula nzanti ra wena homo voko mtlano wana muntla kota ushika anga junior 2026 shileso uhlawulile mintirho ya radio Mozambique misoro provincial de Maputo kuva swin'we hi longoloka hi ku navelela nhlekani wa homba hi ku navelela ntirho nene ka wena kumekaka na u khomisa ka nkarhi lowu hi ku navelela leswaku u va swa u dyela leswi dyaka swi famba ni ngati ni nyama u va ni vutomi byinene ka wena nkarhi lowu kumekaka movha ntlekahetle ku navela leswaku endza khwatsi ka muchayeli wa movha ya mahlweni ku va hi mibasopisa a ku va a pumba rivilo ni ku va xixima hinkwato tindlela ta mafambelo manene eswitarateni a hi ku sindza ku wena u tlhanganiseka rin'wana lembe ra ku velekiwa namuntlha eka swipfeni khuvunene makungu ya wena lama lukeke ku va loko sungula xigava xin'wanyana xa malembe ya ku velekiwa navela leswaku ma ku fambela khwatsi hinkwaswo swi va swi humelela hi emahlweni ku va hi ku navela nhlekani wa hombe wena u kumekeka nkarhi lowu landza ntirho wa ta vuxavisi hi ku nxava a wu vo kona so ka wena nkarhi lowu khumukaka masin'wini kongoma le kaya hi ku navela leswaku khumuka khwatsi ya fika u kuma hinkwaswona swi le ka matshamelo manene ka wena u tsevukalaka tanihileswi a nga wuxika hi ku navelela ku va u tsevukela khwatsi ntirho u famba hi tindlela tinene na lo karhi u pangalatani mintirho ya radio Mozambique misoro provincial de Maputo a hi ku sindza ku wena nkarhi lowu u zamaka ku va u tseleka tipanela ku va u kota ku va u ta khomisa ka siku ra namuntlha hi wo nkarhi xileswo a ku va u kota ku va u kuma matimba mantshwa ya ku va u ta tirha swin'wana u fanele ku va u dya u xurha so se i nkarhi wa ku va hi rhamba Monica novela lowu a hi telaka ni nongoloko wa nsati hi ku navelela vuyingiseti lebyinene
1: wansati mahanyeleni

Mwingiseti wa kurandzeka yamukela kulosela ka hina ni ku kuhoyozela ka nongonoko un'wana wa nsati lowu nghenaka ka xikhomo xa wena hi musumbuluku hi 14:10 u phinda hi wavumbirhi hi 21:30 ni hi wavuntlhanu hi 14:10 kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa hi misori provincial de Maputo wa Radio Mozambique ka 102.3 FM ni ka 1008 onda media. Nakona unga hikuma hi internet hi www.rm.co.mz. Vakaina, hi emahlweni hikuva hi kombisa vunhenha, matimba, ku tihita ni ku tinyiketela ka wansati ka mintirho a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana endyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi kombisile lirhandzu ni ku tinyiketela ka wansati endyangwini, ka mabulu hi veke nawu mugangeni wa ka Makaneta, xifundza xa Marakweni, xifundzankulu Maputo. Nyamuntlha hi ta kombisa ta mahundlela ya vana endyangwini ndzeni ka mabulu hi veke nawu emugangeni wa ka Makaneta. Na hi nga se nghena ka nhlokomhaka hi yi hlawuleke, hi talosela hi vunanga lava Kapadesh loko va ku a ku hanya vamama swa karhata swo lava ku tiyisela swi lava mbilu yo saseka.

0: swilava ku tiyisela hakunene hikuva ku hanya swa karhata. Vunanga bya ku losela ka hina loko va ka padesh va vhusa vamamani a kwa va nga tshami hi mavoko, kambe va fanele ku endla xo karhi leswaku va tipfuna ni ku seketela mindyangu ya vona. Hi ta na hi vula leswaku ndzeni ka ndyangu hi fanele ku va hi ni mahanyelo manene, lirhandzu ni ntwanano, a ku va hi kota ku hlula swikarhato leswi hi hlanganaka na swona siku lin'wana ni lin'wana. Ka masiku lawa hi nga ka wona, vutomi la tika hakunene. Lexi lavekaka hi ku va hi endla xo karhi a ku va hi yantswisa mahanyelo ya hina ndyangwini. Masiku ndzhaku hi endzelelo ka ludadila ka makaneta xifundza xa Marakweni xifundzankulu Maputu, lomu hi buleke ni swirho swo hambanahambana kusukela ka vamamani, vabava, vatsongwani lava hi runguleleke ta mahanyela emugangeni lowuya. Ka nongonoko u hundzeke hi kombisile mabulu hi veke nawu na mamana Louisa Augusto Nkomo, mutshami wa muganga wa makaneta Dosh xifundza xa Marakweni, a vuleke leswaku mamana a fanele ku simamela ndyangu wakwe minkarhi hinkwayo, a nga fanele ku karhala, kambe a fanele ku tshama minkarhi hinkwayo a hlomile a ku va kota ku hlula swirhalanganya swa misava. Nyamuntlha hi ta kombisa mabulu hi veke nawu na mamana Elina Magaya, mutshami wa le ka Mbuva, loko a hi pfulela xifuva xakwe ka leswi a swi endlaka ka ta mahundlela ni madyondzisela ya vana ndyangwini. Mamana Elina a vula leswaku ndyangwini a yo sala ntsena ni vana hikuva mulumuzana wakwe se a luzile vutomi, kambe hambileswi a nga yexe a tiyisa ku va ndyangwini a hanya ndzeni ka nawu ni vana. Ka ndzimana yin'wani, mamana Elina a tsatsiya vamamani van'wani a ku va va nga karhali hambiloko vana va va hlayela swilo swo biha, va fanele ku simamela mindyangu ya vona. Hi ku landza hi ta kuma mabulu hi veke nawu na mamana Elina Magaya. A hi mu yingiseni.
1: Avana hi ku pfuka mixweni ni ku pfuka ni mixweni, mukukula mukamati mukumbirela xikolo n'wini maka xikolo. Mukukula n'wini umu yaka masin'wini ma masin'wini. Maji nkama wun'wana un'wana u ta mu byela a nga ku twisisi. Hi tama hi kombela a xikhongoto xikulu ka Xikwembu mhaka ku vana va sweswi a loko u mu dyondzisa n'wana wa xinuna i wa xisati o ku kwatela nga ku ya nguli. A ku mamana a ni hambela pongo a ni tlhiki mina ni jiku mandi wa yena, swange mina nini n'wana wa ku nani vana va ku va ni fanekele ku va dukara. Maxi vana lava kama un'wana va ku twisisa nkama un'wana va ku twisisi, u nga mu pfuxa n'wana ku inaka leswi seketela a fambeliwandi n'wana nga ta kuma kilo. A ku mama xa wodrapasado swi ya bya ku wa mina ni tirhela swa ku titirhela mbilu ya ka kwanga wo karhula na wena hi ku vaviseka wo mu lavisi ku n'wana nga tirha leswi swi jula. Maji swa vavisa mbilwini ka vana va sweswi hikuva a va ji ku twa ku dyondzisiwa hi mamani. A va swi juli ku dyondzisiwa hi vamamani.
0: Loko mi hlangana hi xin'wana vamamani mi dyondza yini ku va hi humaka mhaka leyi?
1: Loko hi hlangana hini va xi vamamana hi ya twanana swa ku hi n'wi vamamani u phela na hambiloko swi bindza swi nonon'wa a hi tirheni ni vana lava hi ku loko hi mu tshika n'wana o honeka. Nambi loko swi bindza swi ku yini a ku nyenyi yena n'wana maxi na u swi tiva leswi swi nge phela loyi a nga ha ti dyondzisiwa hi mun'wana loko a nge mina ni nga tswala yena tindzi nambi loko swi bindza a ku tsami a metera a ku nyenya maxi na wena u sindzisa swa ku phela n'wana loyi tindzi a ni mu yi dikara a tiva swa ku loko byi xile ni fanekele ku va ni nga n'wi byala ni nga fambi ni landzela xivhotsongo ni tiva ku pfuka mixweni ni landza mamana leswi a julisaka swona mamana. Lano ai karhali la ai karhali ku loko u karhali ku ta buya mani a ta ka baya ku pfunela timhaka ta n'wana. N'wana wa xinuna loko byi xiri n'wananga a ni ku byile u nwa ni ku byile u tiva swa ku phela namuntlha dyexa para u kota ku va u tlatleka wena u dani nkarhi taku ni n'wanaku. Loko wena u swi tshikisa leswaku wa wena u nga ji ku tirha u ta famba u yiva swa vanhu, loko xa u yiva swa vanhu va ta ku khoma mina ni kati kuma mali yako kumesha. Si yapa puka mishweni, yapa yako ma yede jekilu, yampupu, itata ya manani batiri, labaya hidayen. Aku mama nuna itarangu kama. Si yapa mindi jirasa kakwanga. Maji mina ni kama mama nako mumuchali wa yen. Ani kasali kumudikara. Nambesu se nipuke niku ubonke yako nibon. Niki nukombela kuwa lukulibon. Nisi kumbela kakua mutira tisani. Munga itele kukumetela andala itangena mutini.
0: Leshungu na wana wangena lwandle mama.
1: Oh nangena mama ni wani ni mani kukuni koka ngoti kwa. Luko ijamela kuna mkomo nangena ni koka ngoti ni vani ngena ni ndiko fikombela kuwa nikelela mati botini ni vani kele. Hiko ijamela ndapwe. Loko mwana akumasa kuna munza mpela nga kumicho munthu ka mpela kumicho munthu ana lena ilwandle ni atira swa mina pano kota kuti. Ina kama chimini ninga ni matirela vaya. Ni fanekile kuva ni tinyiketela kuva ni nga vagodolisi ni vanyika ntamu. Wako para vatirela vaya vanga godoli.
0: Uva na vone siku ni
1: siku. Budi mishweni ni pfuka ni makwatu ni alwandle. Loko siku ma oito para chinombe hi huma lwandle. Mina nda nyaka na dima kwala nda ka kuma kumenda kumamba wenu kumenda kumambo wa ni byala swa swinyingi ndi lavisela swa ku va hembelini va ku va ta hi poera hi matsimbu tini ni leswi swi swi kuma poeletu
0: swingo alwandle loko mungena hi 4 hora lweyo o mpeta mikoka mma hisa ku hi nga hi byelanya na ku tsongwa ntirho wa lwandle mma hisa ku
1: loko ni hi pfuka tlasa hi teka a boat ndi lwandle hi peta mama tunga hi sangu kuti xa peta tinguti hi susumeta xifamba xi ya ku hala ka kule xa tshikiwa ndzeni ka mati xi buya xa ta yamukela boti hi beka henhla hi ya vana hi tinguti van'we singu va koka hala dyaji va koka hala o loko muli 15 sete hala mun'we no dara tinguti xikamba xi huma xi na nchumu ya kulani swi tirhisana na ku vavisa hi ku hi ye lwandle na hi ku pura hi ya kuma dexa pura xa kilo dya mpupu hi ku ampupu wa yala mutini xa ku sungula i ndlala yi nga mutini maxi a yi godoli ku pfuka hi lwandle hi ta ku hi nyaka ka hini kani mati ku wo hlamba tihlambi masin'wini a ku na nchumu xa ku tirha
0: ningu a nkama wa ku tsheva hi lowu wa mpundzu a nkama lowu hi nge ngheni lwandle leswi dzixeke
1: depende ka mati ku ni mati ya ku sweswi mbuti wu endla byiswi ya uta buka mishweni uya mashamba kwalo taka kuma kwalo kutlanga wantu buya uta taka vanghani lava ya mpfulamela prime ya kukuta ma dependera hi mati mati kuni mati ya ku pfumela mixu kuni mati ya ku pfumela nhlikani
0: ya mu swi tivisa ku yini
1: hi swi tiva hi maka ya i leswi ku ni byela ni matshova ni mapfelwana ja vhiki lebyi swo swa ku byela vhiki lebyi mo tshova vhiki lebyi mo pfuka ja loko ma pfuka mati a ku pfuka ka mati leswi nge mo buya ja loko ma enca
0: ampunzwini
1: kasi nkama lowu mo tshwa u ta tsalwandle ta peta mutshwa
0: swi famba hi mavhiki leswo
1: vhiki lebyi byela
0: leku
1: ni nkama wa ku nghena setora ku ni nkama wa ku nghena ama-3 hora hi pfuxana 4 hora hi nghena dependera hi mati hi swona mama
0: se ndzeni ka ku va mi tirha swa lwandle mi tirha swa masin'wini mi tirha swa le ndyangwini u swi vonisa ku yini
1: mina ni swi vona swa ku hinkwaswo ka siku byin'we tindi swi kota na wuli wansati hi ku swa nge mina no nyimela muti na ni le wansati ni na nuna wa ku ni xo dlaka xa tindi ni swi kumpirira hinkwaswo ta pfuka ma-4 ni ya lwandle swi kuma 9 ni boyi ni buya ni duka ri vatsongwana swa ku phala ku mpfuka tindi mi kukula dlayeke mi ka mati loko ni buya hala mina no kuma chikiri dya cana ni ya maxamba swa ku ma-15 ma-16 loko hi nga kumanga nchumu lwandle ni buya ka handle ta tshama ni wisa
0: hatlangela ngopfu swinene mamana Elina dyondzo yikulu leyi mamana a hi siyelaka vula leswaku wansati a nga tshami hi mavoko nakona a nga na nkama i mpundzu wusiku enhlikani a fanele ku va a endla xo karhi i swini leswi navelaka ku va u byela vamamana van'wani vakwani vamamana van'wani a ngo mina ni noxa ni wa ku ni seketela kambe swi kumeka swi munono n'wihela nga leswaku a fanele ku va a endla yini a ku va kulisa ndyangu wakwe
1: i ku va u nga ti endli swa ku wena a ni na n'winyi a n'winyi hi wena unga ndzeni ka muti lowu futhi para u ze u pfuxa muti u nga swi navela leswaku u nge u to famba u encetele wa tinsele hi vavanuna para u ku leswaku para ni kuma mali wo tigaxitara wena u fambaka u enciwa leswo para swi va bon loko wena u nghena switizi wena u famba ka vamakwenu lava pfukaka hi makuka mali hi wena ku hamba kotechi na yena swa ku mamana ni kombela ku va loko pfuka u ya praya u ni pfuxa loko wa kuma sikwenda ka sikwenda lexi ka sen luya u ta teka a sikwenda xa mutreji wa mapawu ya treji u teka sikwenda wa ka munigeriana wa xavaka a ya u lombe bya sikwenda u butatla ku kha xiambala ka ti o kha bomu utataka chana mufitula nkama olona utuwa soku madamzeni nifani kuruku seka mapi muwani ya kwanta kumasakuta hiku loku unga enchili ya soku ngativana muti mama natafamba encha untunga avana va encha untunga jale so angea ni muti amuti luwa kumamana respetara vana vana va respetara mama para kukota kumashiji enchi kuwasaku imuti mini muti ni waka kwanga angwana anga enchi untunga ni jubona beka na utu siseka fambu encha anza ni kakuboni mashiru kungena laka kaminila Uzi tuwa songe na kaka mama. Honge ni kaka papai. Papai wabu wanafeka. Masi, tiwa de songe mutulu. Una mama na masi, uninau. Lunu beka ka utu siseka mini. Iku lukunga jikutira. Utakunta homa kama mkabu ya kama Pedro. Ndaka juwau. Ndaka Antona. Antona ta ugashitara kama nga kutla hisi. Siyata ulandra na ulumi ni ubeka. Kama wana ngapuka ya prai. Luku wanu kumasi kwenta. Minu kumasi kwenta. Luwa kumasi kwenta. Tire juwawo. Anta usikwenta wa mwe. Tashakilu rampung. Sikwenta wa mwe. Shama kambachan. Ni ulomi. Sikwenta wa mwe. Depende ka ukali sumutaka sukumisa zoi. Iku laya. Iku ninganjaka mutini. Tire jikuwa tulitusha kako.

0: na mbilo ko leva ti pisisi swa ku mina ni fuyiwa hi mamana ni na papaya ku ya tluleka muti lowu ku va papaya nge kona na ku na mamana muti ku xonga ku tlula loko ku na papaya evrisi vana vanyingi va kombela swa ku a vo kombela va khensa ngopfu ngi ku to fa wa papaya ku tshama mamana ni ku a hi swona n'wananga tindi na mbilo ku kesa papaya u yi dikariwa hi papaya u mu twisisa banga wanu na mamana aba muingeli vale hina ina nkamona wanu wene leswi nga ka xisone a swa hina swa kutra passado zwele ku kuma ka swakonka moholo wo tihlupa nyama ya vo manga ti tlasa la mine ninga kona hiku mine ni hangisa tsale tswi nga byeliwa mama mama na fili papa ya fili majimini ni hundlili va makweru ni hundlili vana hikolaka ku twisisa loko ni byeliwa xanchumu xa xikulu hikuva u yingisa ta loko mamana waku a ku byela a ku jutiwa swa ku mi ni fela mamana tindhini ya ncekana ni fela papaya tindhini ya ncekana nada mina mbe swo swi vona va nga ni manyika nawu wa ku phela ka tindhimi u loku byixa muti wa swa ku loko hi ku hi ya lwandle ya lwa loko hi ya masin'wini hi ya masin'wini loko a ni ku pfuka hi tshamelaka hi wisa na munhu ku kula beke u xonga mutini ni ku ku buya munhu a ku dalisasi u muya ku mukela hi ndlela yayinene hi ku munhu ka siku lo a teka muya mukela hi ndlela yinene apuda va ku pfuna wena u nga laka ka wena hiku munhu a nga bohi na swona swo enhloko pfuda mabokitini ku ni nchumu a wu karhela ku i mamani khensile ku hlayiseka ka n'wina munhu hlayiseke khoma la u ta xava makamba ya cani ka moholo nyimi u khensaka xikwembu a wu nga swi sindzelanga swa ku ni nga kuma swa ku ta ndzi nga pela na yi nghena kani ka dampunga yi nghena kani ka dampupu maxi yehovha a rhumela kungu ku huma munhu wa ku wa ku nyika kani ka dampunga khensa nka maholowo
1: marito ya mamana Elina Magaya loko a hi tshandzela ta mahanyela mahundlela ni madyondzisela ya vana ndyangwini wakwe swi le livaleni leswaku ndyangwini wa mamana Elina Magaya ku ni kurhula lirhandzu ntwanano ni vumbano loko hi hetelela mabulu ya hina mamana Elina a siyentsa dziyu ka vamamani van'wani lava hakanyingi va kalaka va nga lavi ku dyondza na va vula leswaku swo leswi va nga ka swona swa ringana hi ta tlhela hi nyika nkama mamana Elina Magaya a ku va a vula xo karhi a hi mu yingiseni
0: vamamani mamana mun'wana ni nge musiyeli nchumu hiku mun'wana a ta ku hlamula swa ku tlula a malembe ya ka kwakwo mun'wana loko mu dyondzisa swa nge leswi hiteroni ya unamuntu vamamana hi vanyingi lomu ka mbuva ka makaneta ka hala ka mine ka mbuva vanyingi maxi loko ku a hi fambeni va le mi ni nitwa minenge mi ni nitwa masenge a hi fambeni hi ya dyondza minawu leyi vamamana va ta ka buya nayo hikusa sweswi a ku na wanuna a ku na wansati ka mfumo tindhi hinkwerhu hi tirha ku tlaka papaya a hina chapaku va mi tirha badlari ko chapu chapu hi tirha swa matimba pura hi kota ku susa ndlala mutini maxi mun'wana wansati a ta ku byela swaku wena u gwendaka u nga ni ntamulo wa wukulu famba ku tirheni inaka maxipara se hi kota ku da phela epara hi tirha hi ta ganya ku va hi da efambeni roni yau vamamana va hini hini tilelani ka ssp hi ta dyondza a ku saligara ka leswi swa tihlampi loko hlubuya tibahelwandi ko hlantswa ku koxelara na tililimpu ta sa vhila a ti byiki maxi lava vamakwerhu va nga yalo a va swi kumanga mina loko ni ya kuma tlampini ya vhila a tihlampi ta nga ti byiki ku ja ni tilela ssp ni ta dondzisa vamamana va hini va mfumo va nga hlawuliwa para va dondzisa hini vone va yala ja wena u ya laka ku dondzisiwa u ta hlupheka maxi hine u ta hlupheka ni muti wa ka kwaku mine ni dyondze swinyingi la ssp hi ku tinyiketela ku tala ssp maxika ka mini kule ku ja ku famba hi tira xiport maxi hikuva ni swi jula mbilwini kwanga ni tile la namuntlha ni ta ta dyondza ni mundzuku loko va ku swi kona na ta ni ta ta dyondza maxi wolo hi nga ta va kuma vamamana va hi hlayisile hi swena va hi nyika cana nhloka nini va hi nyika swakudya maxi a hi dondrile tihlampi ta hine masaligarele ni mapetele ya ku njhela dori ja hi dondrile i swinyingi maxi lava vamamana va ka hina va mbeni va yalaka va lilaswo loko swi teka swa ku loko mina ni nga yanga ni ya dondra va xavike maxi a ma dondrele swa fana ni mindyangu tindzi mu dondrisana na muli vabiri swa ngele ku li gireja ku ni wa wumuni wa nhlengeletana lweyi ma ya ka dondra mahanyele ni vana va ka dondra mahanyele ni nuna va ka ma dondra ni mahanyele ni vhizini maxi mun'wana ta vabyiswa ku ndzi u dondrisiwa wena kumbe leyi a ni tswalaka ha wena xo khumbuni nhlomulo ka yena ina mama hikuva loko ni ku mamana yi chayile namuntlha a yi fambi a nhlengeletanini fara vanhu lava va nga ni rhitiwa ta hi byela a ta ku byela swa ku famba wena mina na nkama kwandla nga twanini xa ni khola sisepeni a fambini sisepeni.

0: Ekuta buya ba mama na la fana kiri kuwa ba idonri isa ba mimi aku donro ngati dina sakuli sini kama kulumi ni tiba aku donro kutola manyan hii kuni mungu na taku donri sana limu trong o aku kona taka buya ba mukulu kutola wana taku donri sa eusi kulu kuentende rangi bini anto kwenye busi bika anto kwenye kusisi wani puni sike le anta umeme ni fana kiri kuwa ni koma anri mana yoni ni fana ni itani puna mungu.
1: Yuko msinene mama na ilina magaya ikola kama rutia wena yosaseka uisielaka na uvusa va mamani akwaka nga karhali akudyondziseni ka vana. Mukhosi wa kurhandzeka hiya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kombiseke mabulo hi veke nawe na mamana Elina Magaya mutshami wa le ka Mbuva a local dadi la ka Makaneta xifundza xa Marakwene xifundzankulu Maputu loko a hi pfulela xifuva xakwe ka leswi a swi endlaka ka ta mahanyela mahundlela ni madyondzisela ya vana ndyangwini. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Hi tshembisa u ku tisela tinhloko mhaka tin'wani ka nongonoko wu taka kambe na yi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Nordin Chambali loko a ku ni hanye malembe yo tala ni nyikiwa lirhandzu kambe akuna lirhandzu la kufana ni la mamani.

Salsiwa hi Monica Novel alamseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandziyisi la Afonso Magule ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.

0: Bela ya LJ na nusha va ku kasiwonei ni nkari tsundzuka kaka 15 horas nkari wa mahungu ya nhlikani kona emisori provincial de Maputo.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 15 horas em Moçambique. Magungu Yanhlikani Msur, provincial de Maputo. Mohlayi David Ntimanam. Murengelwe tiko Daniel Chapo mishwa namuntla ayindzelile nkoponi ya taurimi ni ufoye ya vidyo abelu na tunish xifundzeni xa vandozi xifundza nkulumanika ndzeni ka makungu ya ntirho a xifundza nkulu lixana xa makari ka tiko enkarhini wa kona murengeli wa tiko a tlangelile ntirho u endliwaka enkoponi liyana hi hlengelaka swinene ku hluvukiseni ka muganga hambi hi tiko hinkwaro la ku pumbekaka ni nhlayo ya vanhu va pfumalaka mintirho hikwalaka ku va va tholiwile. Nkongometo wa murengeli wa tiko ka riendzo rakwe a Bilu Tunish a le ku va a tiva ta matirhela ya vona ntsengo va wu bindzulaka hambi swikarhato va tlhanganaka na swona ku xaviseni ka bindzu ra vona. Ku namuntlha murengeli wa tiko a hlengeletanile ni vamamana va le xifundzankulu Manika laha a vekeni mabulu na vona ya ku hambanahambana. Banku Mundial ritsimbisa ku va ku fambeni ka 10 wa malembe mataka ri ta seketela tiko ra hina hi kusuhi ni 500 milioni wa timetikali a ku va ya tirhisiwa ka xiyenge xa ta vurimi. Makungu lawa ma ta nabyalisa ta mabindzulela manene ya swakudya na ku tirhisiwa vutlhari ra ximanguva lawa. A ku va makungu lawa ma kuma humelelo nomu lowu ku karhi ku twiwa swifuva swa varimi a ku va hi ntshima ku tiviwa leswi swi vilelekaka ku tlakuxeni ka ta ku bindzula a swakudya. Mukombisi wa Banku Mundial lomu tikweni Blessing Botha a tivisi leswaku makungu lawa ma landziwa hi ntirhisano ni ndzawulo ya ta vurimi, matshamela ni vutshevi na mali leyi yi nga ta nyikeriwaka hi swiyenge swimbirhi. Botha a vule marito lawa wa munhu lweyi doropeni ra Nampula ku fambeni ka nhlengeletano ya muganga lani ku humelelisiweke ta vurimi swa nga jiro ra nhluvuko wa tiko rin'wana na rin'wana. Xiyenge xi hanyelaka ku vhikela pfindla ra nhova hi xiyimo xa xifundzankulu Nyembana xikarhi xi tiyisa matshamela ya ta vhikeleri hi ku yengetela nhlayo ya vafixikali ka miganga ku kunguhatiwaka a ku va yi xanisiwa ngopfu hi vubihi lebyi. Makungu ma ni nkongometo wa ku pumba ku hohlota a khwati ni pfindla ra nhova. Swifundza swa le ka Masinga, Funyololo, Mabote, Nyasoro, Guvuru, Murumbeni na Panda hi swona swi humelelisiwaka swa nga leswi swi nga ni makhwati makulu mhaka endlaka leswaku vafixikali va tiyita swinene eka miganga leyi. Murengeli wa mintirho ya ta matshamela hi xiyimo xa xifundzankulu Nyembana Renato Batam a ringulile ku va nomo lowu vafixikali va kumeka ka tindhawu ta ku nghena ni ku huma swa nga ndlela ya ku va ku nga xakatsiwi khwati hambi ku dlawa ka swiharhi. Hi ntalo vahoxeli lava va nawu va tolovela ku va va tsema misinya va vatla mapulangu ku tsema timhandzi ta ku tiya swinene tihunyi hambi ku endla makhala manene. Ku lwisana ka vanhu ni swiharhi xifundzeni xa le ka Mabalani xifundzankulu Gaza se ku pumba a ku yehla swinene na leswo swi vangiwa hi kolaka ku va ku sunguleni ka lembe na n'waka ku neke timpfula ku tlula mpimo leti ti endleke leswaku maqhivi ma va ni mati hambi byanyi ri va kona tanihileswi fanelekaka kona. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Vavanuna va ku hloma va yivile ntlhanu vatsongwana na vambirhi va xikola an'walunguxa ka tiko ra Nigeria. Tanihi ku rungula ka maphoyisi ya tiko leriyana vavanuna lava va ku hloma va dumelile yin'we ka miti ya ta dyondzo va juma vatsongwana lava mpundzwini wa unharhu a hundzeke na va etlelile va va rhwala emfun'wini wa Zamfara. ka vatsongwana lava munwe ka vona a balekile mavokweni ya tinsulavo ya leti na nomulu a kumekaka na vuneleliwa swinene maphoyisa munyikelo mahungu ya maphoyisa ya tiko leriyana a tshembisile leswaku vakarhi va endle hinkwaswo nkongometeni wa ku va ku kumiwa vatsongwana lava ntlhanun'we va kalaka va nga se kumeka kambe a ku se twakala man'wini na man'we lawa ma tivisaka lomu vatsongwana lava va nga tsukaka va ri kona. Murengeli wa tiko ra Ukraine ya Vladimir Zelensky a navela ku kumana ni murengeli wa Russia Vladimir Putin a ku va va bula hi ta ku hlayisa kurhula a Ukraine. Ku navela loko Zelensky a ku humelelisile yin'wadi hi kongomaka ku hlayisa kurhula. Murengeli wa Amerika n'walungu Donald Trump a tshembisa leswaku nhlengeletano leyi a nga ku navela ka Zelensky yi ta va kona ku va ni kurhula. Mwinsita kuranzeka, lawa ave mahungu ya nhlikani hi Misuri Provincial di Maputo rinzela mangwana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

15 horas e 6 minutos kunane le kari kuma mahungu ya nhlikani phoko phele emahlweni leri i worra ukamba xenge xisunguleke nkarhi wa 3 horas xileswo hi fanele ku va na kona hi kuma leti naka ni mintengo kola ka ndzeni ka mintirho ya Radio Mozambique misoro provincial de Maputo nakona a yi nga ta siyandza ku vunanga minongoloko na yona i kona leyi nga ta va ka hi pangalatana hi yona na hi kongomaka dzisa dziwa ra xinkarhi wa ku gameta xiyenge lexi xa mintirho.

0: Ish, karita ula mina lifambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washinibani.
0: Wenu, karita ula mina la ashibedle la lifambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hi njombo. Hi lwe infermeira ataku. A hi muvutisi.
0: Infermeira lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karita la swibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Ya ni xibedhlela u fika u va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karita lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedhlela wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makarita omantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

vunanga lebyi veke ni nduma yikulu bya risima ngopfu bya ku vulavula hi rirhandzu. Hi 27 Gabriel wa 2018 Anyani Tamele a humelelise albamu rakwe ro rhanga. A ntsindzo wa nhlangano wa vachayi va le Mozambique a nga sede da Association dos Músicos Mozambicanos laha ku kumekeke vanhu vo tala swinene. Ndhawu yi kumeke leyitsongo va va vahlaleli ni varhandzi va munanga a byi yimbelelaka va vula leswaku wa hi deva u fanele ku va u lulamisa xipetakulo leyi nga ta swi kotaka ku va hinkwerhu hi kumeka hi ku hlalela hi tindlela tinene. Ku navela ka valandzeli va munanga byakwe ku humelelile hi siku ra 18 Gabriel wa 2019 a Centro Cultural Franco Mozambicano la muntu loyani kumekeke na tele swinene va yimbelela va tsaka ku ze ku ya fika vugamu bya xipetakulo. Hi ta humelisa tinsimu ti nga ri tingani ta Anyani Tamele tanihi vulavula nkata, tshunela papayi, wa vuya, nkosikazi, swivulavula, u lindzi fana naye, u tisusa lisima ya wexe na muchadu. Muyingiseto ku rhandzeka, namuntlha swa ringana. Hi ni ku tshemba leswaku hi ta tlhela hi ve na wena ka masiku ma landzelaka. Kola a Emissora Provincial de Maputo a Radio Mozambique. Mupangalato wena minkarhi hinkwayo. David Dintimana vena yena lwa lulamiseka a tlhela ku kombisa nongoloko lowu lwa ku navelelaka. Vuyingiseti byinene. Bye bye.

Oyo oyo muransi wa mwingi sedi kanongonoko umwana ati jonzo ni bumunzuku kanongonoko wana muntla hitavulavula hi mujonzi wa insinu superior kumbe lwese a endlaka ti jonzo ka swikola leswikulu mpangalati wa Veronica Sidumu ka u kombisi na Tomas Buruma ka u kavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene.

0: leyi a yi rhandzaka ku va mundzuku ka siku a ta tirha ka yona nawu pfisiwile. I swinyingi swikarhati leswi mudyondzi wa Insin Superior a tlhanganaka na swona kusukela a ku tilulamiseni ka yena loko a lava ku nghena ni loko a li ndzeni ka tidyondzo ta kona ko ku fika nkama wo gama, hikuva tanihi laha hi tivaka kona a swi heleli ku heteni ka madisciplina kambe ku ni xiyenge xin'wana xa ku tsala ta kumeka u defendera leswi u nga swi dyondza ku va u za u kuma xitifiketi lexi hlayaka swa ku u gamile a tidyondzo ta wena. Kasi namuntlha leno hi rhambile Damian Mutapi i student kumbe mudyondzi wa Insin Superior a ta hi tlhamuxela mfambo hinkwawo lowu a nga veka wona kusukela loko wa ha tilulamisela ku va a ganya ku va nghena ka xikola lexi a nga ka xona swikarhati leswi a tlhanganaka na swona a swi tiva swa ku i nkarhi wutsongo khalutaka kusukela loko tidyondzo ti sungulile kambe nakona ha tiva swa ku swikarhati swi kona ka lava landzaka tidyondzo ka swikola leswi. Ihlikani Danmiao Mutapi hi khensile ku va u tinyikile nkama ku va u bula ni mintirho ya hina ka nongonoko tidyondzo ni vumundzuku. A hi rhandza ku va ku sungula u nga losa muyingiseti u va u hi byela mfambo lowu u nga ka wona hikwala ka tidyondzo leti u ti landzaka sweswi.
1: Kanimambu, ku sungula ni losela muyingiseti wa Radio Mozambique Msorbulo Misala wa Maputo. Ni khensile ku ni zamba ku ni ta buya lani ta khanela hi mfambo lowu ni nga ka wona wa ensino universitario.
0: Hi twa vanhu vanyingi va hlaya swa ku swa karhata swi lava ku tilulamisela. Hi ta kombelanyana ku va u hi tluletela vutlhari mayelana ni tindlela leti u nga ti tirhisa ku va u kuma ku humelela ku va u kota ku nghena ka xikola leyi.
1: Mina sweswi ni studenti wa Universidade Pedagógica de Maputo. Para ni zani conseguira a kupela ka universidade lezo foi ntirho wa ukulu kuza ku ni gama ni conseguira, não é? Ku sanguneni lembe lidzia ni concorrerili ka universidade de lezo de Chaya, da Universidade Pedagógica de Maputo ka ku ani conseguiranga ilani ka ku a preparação da cona, onde prepararam como deve ser. Então, ni passei a nebilizani, ninguém mandou a lembilizitaca, cujuleca antilungisela, kunta cota ku admitira. Então, a preparação da cona, nilisangu nilim, janeiro a cona, niti preparara kutsongo. Nanyana xihantla kutsongo ni zani ya gama ni ya konsigira ku sunguleni ni konkurerile a i 4 ma universidade a UEM a Universidade de Angisano a UP ni Xikam kambe foi njombo kambe foi preparação lezi nga venla dzoni ni ya dimitirile ka hikwawo então
0: se a gente se conhece a culanga no mundo da tamaco
1: é pa a laca culanga lá ni conveniente o culo porque caso alguma a mais resultado a mais em cama uma caso nem resultado já universidade já que se san caso manga uma ni famili ni a mavona só ni passei. Mas ankama lo ninga wona amali ya kone hey ni chavisile então epa ya nizan khalela noma kono vanga vada kula konyika idea porque ana hanyimela ama resultado ya skola swimanyana vani ya konsedlara vakwepa loko swidara podu nyimela ma resultado la mwanyana ninyimela kuya wa ma resultado ya UEM loko ba huma ya UEM na kone
0: sikuma
1: loko sin kongomile ni passile ava ni passile então la UEM lano ni passile ni khani hamba matrícula ka hikwaso so ki alani mina ndo donza koni ani navele ku donza a universidade pedagógica o Xikam

0: Non, il l'a non bilu, non il l'avait l'icon.
1: Écoute ce mot.
0: A curso i contabilità di auditoria. E curso le non di là. Non bil matricola UEMI, qui a gamma qui a un risultato AUP. Epa, nizani zistira ala AUM ni ama matricula AUP. Lani sosi ja ni donza kukone.
1: Ndzeni ka ku tilulamisela, u tilulamisele u li wexe kumbe ku ni nkama u nga ha patsana ni van'wana leswaku mi ta seketelana?
0: Eka preparação, mini akusanguneni, ni veu sanga. Akusanguneni. Ati weta usunguna. Mas depois, numa cama casa calembi, já antepassa de vangano, com nita cota com. Vani explicar assim um anhane, lhes que com Nicola que nan camarão nan gastive. Então, a cota passa na voni, se não puni um grupo sineni. Pode ser, quer dizer, pode ver só leso, se engano puna, a cota ni admitir a cama universidade que a cola anga machai.
1: Sobre seu kumeka ko xikolweni to yini tidyondzo?
0: Ati dyondzo ati na byalanga porque a ku ve mudyondzi ni mutirhi nkama wun'we swikubeke na swikazata manjhe loko u ti nyiketela swa pfa swi pfumelanyana katsongokatsongo manjhe ku ni madzafiyo lawa ni ma hanyaka so pra u ta kota ku fika xikolweni ka koni ka nkama luwa namuntlha lowu swikubeke na swikazata i maxapa i mali ya xapa na yoni i swinyingi a ku dyondza loku kon swa kazatanyana porque ini i buyaka leswiyani i huma ka ensino geral i nghena ka ensino universitario a madyondzela ya mbangu leyi busy leyi ma hambananyana masiku ya ku sungula va professori kambe a vo hi kamba manjhe i tsutsumi hi ntambu hala professori a nga ngheni a ditera mapontamento va le mapontamento u ta hambela ha wexe
1: Wena
0: professori
1: u yingisetela na u tsala.
0: então epa não foi fácil não foi fácil ku ni kota ku assimilar leswo mas ni khanela sweswi já já swa antswanyana já na conseguira ku ni te enquadrara ka madyondzelo lawo ya universidade
1: E vanyingi loko va twa a vito la universidade va kumeka va ni ku chava. Van'wana a tlhela a ti byela swaku mina ne ni nge ringisi a ku ni nga nghena a universidade hikuva so hi ku twa leswi ni khulumaka swi ta karhata swi ta ni ba swa yantswa ni nga yini a khomeka tingana. Wena se u nga nghena i ntiyiso swilo swa ku chavisa kumbe loko u ti lulamisa swa koteka.
0: A hi nchumu xa seta tinhloko nandla i nchumu ya ku a munhu loko a ti lunghisela hi nkama swa pfumela swona swo pfa swi chavisa porque a nchumu yi kule yi nga ku ya kazata mas loko ja u veka yoni ja swa pfumela ni nga va byela vanhu lava va swi chavaka hi kule swa ku kambe loko va tiva munhu a nga ka fambu lowu wa universidade yena podi a pfa a khalena na yena ku a ta mu nyika kambe madika kambe a mu nyika vukhari ne bya ku kota ku langa ku swi la kona lebyi byo ku hambaka i a ta mu sensibilizara ku a kota ku apela swi ku chavisa swi chavisi nada.
1: Já hi xiyimo xa mindyangu lava se va dyondzaka ka swikolo leswikulu va nga endla yini ku va a va makwavo lava vatsongo kumbe vana lava va haleke ma hi sin geral maxi na vona va swi navelaka ku va ndzhaku va nga nghena a swikolo leswikulu kambe va ni ku chava koloko va nga endla yini hi xiyimo xa mindyangu?
0: I swinyingi swa ku hi nga va byela porque a ku ti lunghisela loku a ku sungunela xikola so ku sungunela kaya lomu hi hanyaka na va makwezu lomu hi hanyaka na va papayi hi ti lunghisela hi ti bekisela ku yi dyondza na yi tiva leswaku hi ta hamba ku swi lila kona purika leswi kezir a swi epra vanhu lava va tivaka so kambe epra vanhu lava ka lava nga tivi kambe swi dependera hi nkama lowu munhu a ta ti lunghiselaka ku a ta kota ku admitira ka univhesiti lebyi bya a navelaka ku dyondza ka byona i na va tiva mini vanhu lava ku tiva va ku a va sendaku nsigira manje hi timhaka ta leyi ta ku ka lava nga ti lunghiselanga hi nkama va tiyeka hinkwaswo ra nkama lowu wa wugama ntawu a ku na wutlhari a ku na swin'wanyana i so ku u ti preparara hi nkama u ta kota ku admitira
1: eya a tiva swa ku lomu ka swikolo leswikulu vanhu va nghena na va ni ku pfuleka kumbe mavonelo ya vona se swi basi leswaku hi kurisi leyi ni yi lavaka hikuva ni lava ku endla lexi loko ni kulile a malangela ya kurisi swi endlisi ku yini ka wena ncini xi nga ku kucetela ku langa kurisi leyi u hambaka
0: ya a ku ni za ni langa kurisi leyi zilani swi sangutile vutsongwanini masa kurisi leyi ni lambaka sweswi a wutsongwanini kwanga mini ne a ni nga byi pimiseli a ni nga byi pimiseli mina wutsongwanini a ni navelele a ku hamba journalista u enjinyeri mekaniko ku enceka njhani ku ni kumekalani ka contabilidad toria a lembe leli la ku ni juli ku dyondza a instituto medio técnico profissional kalembe lezi na ndzi konkorera a kurso leti dza engenharia mecânica a dzingali kone a ku va ni makurso ya eletricidade contabilidade gestão de empresa então mini pra ni nga tshami kaya ni optarile ku hamba ku swi lidza contabilidade auditoria então ni konkorerile na dimitira ni vona ku pa vala pena ni pfa ni dyondza então lembe lezi taka ni ta vona ka swi ni ncha yini kambe na ta khelela ka engenharia mecânica u ka jornalismo então ni dyondzile epa ku a ku dyondzeni ni game ni swi zandza ni swi zandza então ni continuara ni kurso lezo ni hamba ku ndabla auditoria ka técnico médio e sweswi lani pra na manzini superior kizera na pimisanga komu ja mchimchumi ku jana yi tiva então hi swona ni paswita ni pfuna ku hala manzini superior ja ebu jani hamba ka ndabla auditoria alini ka ensino superior
1: hi swona hi khensile mudyondzi Damian Mutapi ku va u tinyika nkama ku va u bula na hina mayelano ni mfambo lowu nga ka wona wa tidyondzo a univhesitati na yinge se pfala hi kombela leswaku u nga siya antsatsiyo algum conselho ntsatsiyo ka lava va ha navelaka ku nghena xikolweni ni lava va ku a wu tlhari ni ku swi lava swi kona kambe a va na matshamela hi tlhelo la timali hi swo leswi swi va endla ku va va hela mbilu
0: antsatsiyo lowu ni nga wu siya lani mana Veronica pra lava swi navelaka a ku nghena ka mauniversidade wolawo a xa wu sungula i ku a munhu a xi tiva lexi a dyoku hambaka porque a munhu loko a jula nchumu hi mbilu hinkwayo com facilidade yeni wa conseguira ku admitira porque a ku na munhu a mu sindzisaka a ku a hamba a ku swilidziyani yeni o dzi jula porque yeni a mbilu yake i navela swoleswiyani então a ti lunghisela hi nkama a yintxa hinkwaswo leswi swi lavekaka ku a kota ku admitira i a xin'wanyana xa ku ni nga xi siya lani i ku munhu a ve muntu disciplinado ave muito disciplinado. A disciplina de chaga é comum a ti bequicela em cama a ti cali só com a nta donza a oititaca nta lungsela oititaca nta lungsela oititaca porque a preparação de ter cama culeia vou lá donza com a ala vou ir donza com a ala e ti bequicela em cama então vá com ele vamos amanhã mas iva tongo chenene. Então, avant lá não pode vati fananisa nila vanga ikuma njombuleyo vanga dimitira na vanga donzanga intam mas kujila vati preparar em cama kuvata kota ku admitira
1: shona inkomo shinene anu tamia mutapi kuba usengelile nemtira ra de Mosambiko ituletela utlhari mailano ni tindlela leti tutiriseke kuba ukota ku melela ongena ka tidyondzo letikulu lana vulaka leswaku ku tinyiketela ko loko ku endla leswaku tidyondzo ti ya mahlweni hi ku famba eka wena muyingiseti ni ku tlangela ngopfu ku va u hi pangalatile ka nongonoko lowu kambe hi rhandza ku misiyela ndzatsi hi nge se pfala leswaku vatswele u fanele ku va va seketela vana va vona lava va nga ni milorho ya ku nghena ka swikolo leswikulu ku va na vona siku litaka va swi kota ku va va endla makursi lava va ma lavaka ni ku va hi vugamu va tlhela va tirha ka swiyenge leswi va rhandzaka swona. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola loko luwa ntama hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Va misalisa Veronica Sidung lowu a mi kombiseke nongonoko lowu na Thomas Buruma ka ukhawuteli lava mi navelelaka vuyingisiti byinene. Kaminongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mosambiki. Kujonza shinene. Sala ni kahle.
2: Tijonzo ni vumundzuku. Jonza, uvekisa vumundzuku ra wena.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 16 horas até 44 já, Moçambique.
2: Madjungula e Missouro Provincial de Maputo, Kuxaya Domingos Makalani. Vu jangile bya munisipio wa Boa na Kola Xfunzankulu Maputo bi ta susa antsunxeku wa matirisela ya misava kanxaya kukula 400 wa vanu ikola ka upfumeleka vulonzo voti bya matadlaun i matadlaun lawa intalu makumekaka a mugangeni wa Belo Horizonte lani ku vonekaka anova intalu ikola ka upfumela vulonzo voti bya misava. A muzengelo wa munisipi wa Liboa na Geraldina Bonifacio a tlhamuxela leswaku maincelo lawa ma humelela ntshaku ka switiviso swi paluxiweke hi munisipio a ku va loko vinyi va matadlaun lawo va le kona va tikombisa hi mpfhuka wa makumi mazazu ya masiku.
3: Falamos especificamente do bairro Belo Horizonte, na Associação Natureza Viva. Este parcelamento é do ano 2008. De 2008 até 2026, são 18 anos. Volvidos estes 18 anos, e de lá até aqui nunca mais mexeram. Não construíram, não fazem limpeza, abandonaram. Então, nas reuniões que nós levamos a cabo, temos feito nos bairros, principalmente o Belo Horizonte, os vizinhos reclamavam a questão da segurança, da insegurança, porque estas parcelas abandonadas em algum momento albergam malfeitores.
2: Imagito ia muzangelo wa munisipi wa Boa na Geraldina Bonifacio loko a kanela i kola kakuva kuta susiwa ntshunxeko wa matirhisela ya misava ka nhlayo ya ku tlula 400 wa vanhu hi kola ka upfumeleka vulondzo voti bya matadlaun. Axifundzeni xa Magudi xifundzankulu Maputo miya mahlweni mintirho ya ku va ku ta kumiwa a tinyarhi tibidri leti ti nga karhi ti byela nchavu ka vahanyitiko ka miganga ku hambanahambana ya xifundza lexiya. Ku kaneliwa hi tinyarhi tibidri leti ti phongeke a xitasawunzo tekinika xa Licobela lani ti veke ti dlaya mamana mun'we kun'we ni ku va ti vavisa a ntlhanu wa vatsongwana. A muzengelo wa xifundza xa Magudi Mariana Kupani a tlhamuxela leswaku mintirho ya ku va ku ta kumiwa tinyarhi leto kutani ti kumekaka anhoveni mi landziwa hi ntirhisano ni maphorisa ya tiko. Tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni ti tsotsiya vuzengeli bya xifundzankulu Maputo ku va byi tshimamisa mintirho ya ku va ku ta yelisiwa a mhaka ya ku chatisa vatsongwana kun'we ni ku va va hoxeliwa timfanelo tavo hi mhaka leyi vonekaka hi ntalo axifundzeni xa le ka N'wamba. Victoria Sithoi.
4: Mhaka leyi yi kazhatisa swinene hikusa minkama minyingi mi pfumeleriwa hi vo vatswele na vana va nga si na belekiwa. Xileleto lexo xi kombisiwi wa vumune lweyi ka matsolo hi xiyandla xa muzhangeli wa ntlawa wa vadeputado hi ku famba ka nhlengeletano va viki nayo kun'we ni muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule. Nhlengeletano liya a fa yi kongoma ku xiyaxiya ta malandziwela ya makungu ya matirhisela ya timali ni maencela ka swiyenge swa ku hambanahambana swa vutomi bya tiko. Elsina Marinzi a kombisa ku xukuvala swinene hi maencela lawa hikusa ma pfumeleriwa hi yo mindyangu ya vatsongwana lavo. Nkameni wa kona muzhangeli wa xifundzankulu Maputo a hlayi leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku bekisa matshamela ya ku helisa vubihi lebyiya byi bekaka mhangwini a vumundzuku bya vanhwanyana.
2: Van'wamabindzu va kumekaka axikanekiseni xa Idla Zuzina Machel axifundzeni xa le ka Manyisa va kombelaka mfumo ku va wu lulamisa xitarato lexi xi kongomaka ka mbangu luwa Stelio Manyisa.
5: Lowu nkama va xaniseka vhela hi xo xitarato lexi xi nga tirhisekiki ni magezi lawa ma kalaka emimitini hileswaku magezi ma talini vhela lomu ka tinsika ndzeni ka muganga lowu wa Byroset lana ntsindza ka localidad yo va leswaku magezi lawa a ma ngheni emimitini. Van'wamabindzu va buleke ni mintirho ya Radio Mozambique va vulavulile hi leswi va swi luzeke hikola ka ndhambi leyi yi xaniseke dzonga ka tiko ra Mozambique ku sungula khale ka lembe nga ka rona
6: avito hi mina Alfredo Ernesto Mdlovu ya xavisa maxaviselo ya kona a ma fambi khwatsi loko ya uya gweva a ndlela ya hina le xitrato a xi na matshamele manene hi fika ampfukeni movha lowu u kombeleke pra u heleketa Amerikatoriya u fika u nyima a wa ha koti ku ndlula laya teku lava mamoto taxi u lugara u ta fika ka u xavisa xa maloku ra kona ma helela ndleleni
5: van'wamabindzu va nga ri vangani va localidad ra Dzongeni a Ilya Jusina Machel loko va vulavula hi leswi va swi luzeke hikwala ka ndhambi leyi yi beke tiko ra hina kusunguleni ka lembe hi nga ka rona
2: ku va igama a bandla bya Frelimo xi mpya swifundzha swa nkulu Maputo namuntlha byi kumeka na byi hlengeletanile kola doropeni bya ka Matsolo a ku va byi ta hlawula a swihizu leswi swi ta ka kombisa a swifundzha swa nkulu lexi ka 10ª Primera Conferencia Nacional de Quadros byi ta ka vekoni ya agosto loyi a taka a swifundzha swa nkulu Manica i nhlengeletano leyi yi landziwaka a xikola central xa Frelimo na yi ta ka teka a siku byin'we a ntirho wa ku pfula nhlengeletano leyi wu fambisi hi muzhangelo wa Brigada Central byi seketelaka xifundzhankulu Maputo Francisco Mukanyeya loyi nkamini wa kona a veke a tsotsi ya swihizu a ku va swi hamba a nhlawulamani ndzeni ka ntwanano ni vumbanu lawa a ve madzungula yi misoro provincial de Maputo mambeni ka mahora malandzhaka.

ekane sinene domingos makalani himatsungula yankoka sinene la wa mehiti seleke wone matsungula pela makomba kane wo masungulela yele xenge xa mitiri vuku zwintseke ifamba kana xone ito yima loko hi vona ku suhi sinene simbi ya 19 horas na 30 minutes xikuva kone ita kolegetamente jejuni internacional kuva hiya kuma jornal da noite faustino sto moingunyo jito lejinga pfukeni tekniku lweyi hinkwaswa swi yentxaka kuva hi kota ku nongoloka i diamantino xivuleka ku nga ri kale hi ta nyisela lavantshwa va kholakaya ku va va hi kombisa nongonoko lavantshwa va ni zwito

Nongoloko lavancha vani rito a emissora provincial de Maputo cola loco chico 16 horas na 10 minutos lá um cano munguana nem munguana loco chico 16 horas ita ngena mfukeni kuva ita doka doki sana iti nyingi leti ti kumbaka avutomi ti tleti kumba mahanyela ngofungofu ya hine lavancha inaka mungano lowo inongoloko lavancha vani rito nongoloko lowu uyaka kuta ku vuyisela a vutlhari kutani u ta hanya vutomi lebyinene swa nga muntshwa namuntlha munghano ya hi ne mhaka ya nkoka swinene ku fana ni masiku man'wani hi ni mhaka ya nkoka swinene a vhiki lebyi khalutiki hi vulavuli hi mhaka ya nkoka ngopfu swinene fonse ni namuntlha vhiki lebyi hi ta vulavula hi mhaka ya nkoka ngopfu swinene

xaxameta nhloko mhaka ya namuntlha swa sindziseka ku hlaya leswaku loko u kumeka ka Ponta de Ouro u nga hi kuma hi ku khoma 90.0 89.0 ka magudi kumbe 102.3 FM loko u kumeka kola xifundzeni xa ka Matsolo, kambe loko u kaleli hi xikhoma moya mungani u nga swi kota ku kuma a mintirho ya miso provincial de Maputo loko u khoma www.rm.co.mz. Loko funtse u kaleliwe hi internet khoma 923 ka TMT u ta kuma mahungu ya hine la ni miso provincial de Maputo loko khoma 923 ka TMT. Namuntlha hi ta veka vupangalati bya mine Tomas Makwakwa ka vukombisi bya nongonoko lowu hikwalaho ka lebyandzu lebyi ni nga na byona ni khomaka a nongonoko lowu na ni vuyisa a mahungu na ni vuyisa swileleto na ni vuyisa tinhlokomhaka leti ta nkoka swinene ku vutomi bya hine lavantshwa. Namuntlha munghana, wena papayi, wena mamana kumbe we ntsongwana, namuntlha hi ta khanela hi mhaka leyi ya nkoka swinene yi khumbaka a marelacionamentos ndzeni ka hine vantshwa ni vavakulu. Funtse ka lembe lebyi khalutiki hi vulavuli hi mhaka leyi, nakona na hi yi veka hi mavulavulela man'wana. Hi navela ku vuyisa mhaka leyi hi ku hi vona ku tala ka vantshwa laha ni tikweni bya Mosambiki kumbe xifundzankulu Maputo a nga ve Nyambani a nga ve Gaza, leyo i mhaka ya ku hinkwabyo tiko bya Mosambiki u nga tshuka u yi vona. Hi yi vuyisa mpfhukeni ku ta yingisa mavonelo yaku hi hleni ku yone. Munghana, wa swi tiva leswaku ku tala ka vantshwa lani Mosambiki va tshama va tipeta ka marelacionamentos intergeracionais, ka marelacionamentos ni munhu wa mukulu, muntshwa lweyi a nga ni 20 wa malembe. Munhu a nga ni 20 wa malembe a ya tipeta ka relacionamento ni lweyi a nga ni 40 wa malembe, ni lweyi a nga ni 60 wa malembe, ni lweyi a nga ni 59 wa malembe. Se hi vona lani mhaka ya simama ndzeni ka hine vantshwa. Se a nongoloko wa namuntlha wu vuya ku ta vuyisa a timhaka leti ti humelelaka hikwalaho ka ku hine vantshwa hi ve ni ntoloveto lowu wa ku tipeta ka marelacionamentos ni vanhu vavakulu, leswi hi xiputukezi va nge relacionamentos intergeracionais.

E na 16 horas, na 24 minutos, Nongolo Kulavanchavani Zito, a emissora provincial de Maputo, cola que vai estar Pangalatana, na Isiana, a Xileleto, Lixi, Xanko, Caxinene, Xileleto, Lixi, Stacapunaca, Inevancha, Ita, Hanya, Indela, Lei, Nene. Ei! Janga ihlayiki kusunguleni kutani na ita shashameta nhloko mhaka izwi ya namuntlha ihlayile swaku namuntlha a mhaka hi leyi angave tini ti mhaka leti ti nga humelelaka loko hine vantshwa hi ve ni ntolovelo loko va ku hi nghena marelacionamento ni la vanhu va vakulu vanhu va nga ni 20 wa malembe va ya tipeta ka relacionamento ni lweyi a nga ni 40 anos, ni lwe angani 60 wa malem. Angave tini ti mhaka ta ku tinga humelelaka loko leswo swi enceka. Ku nga va ku ni ti mhaka loko leswo swi enceka ndzeni ka mahanyeleni ya hine vantshwa. Leyo i mhaka hi vekaka namuntlha na hi nyimela mavonelo yaku ku va wena u ma siye nakone u xaxamete hinkwaxu leswi swi nga mbilwini yaku. Ku nga li khale hi ta zamba hinkwavo lava va nga vulavula na hina henhleni ku mhaka leyi va kumekeki switaratwini swa xifundzankulu Maputo ku va na vona va ta hlengela ku nhloko mhaka yezu ya namuntlha. Ku nga va ku ni ti mhaka loko hine vantshwa hi ya tipeta ka marelacionamento ni vanhu va vakulu kambe a nga ve tini ti mhaka leti ti nga humelelaka loko leswo swi enceka.

0: halima mbata tana wanga kambu o jahalami na hiwa na eh jahalami na maani bitlawe
1: le makwa kwa lwe
0: oh le makwa kwa halima mba makwa kwa
1: inko mshina ni papaye
0: iso na hapa transpati
1: kanima ambu
0: iso
2: 16 horas na 41 minutos na montle e kaji vulavule enhloko makale yankoka shinene kasi angave tini ti makale ti humelela ka loko hine vantsha ya tipeta ka ma relacionamentos njeni kunwe ni vanu vavakulu ninga hlale swaku nofa hi yene swa incheka leswa swaku munhu muncha anga ni vintwa malembe a hlale swaku no fa yene lwana nga ni 60 anos ya funtsa ni gwenti Anita Magwagwa na yene ata hlalo swaku o fa yene
3: Radio Msambiki
4: EP músicas o blog das novidades
3: Radio Msambiki
2: Sakuka kuva hi kuma mavonele ya kazali ledzi hi nga vulavula na dzone kola xifundzha xa nkulu Maputo wene swa koteka kuva u nghena mpfukeni u siya mavonela yako 82 31 05 75 1 82 31 05 75

0: nga gana gani loko unga vulavula xichangana loko vulavula xiputukezi ngena loko vulavula xingiza ngena loko vulavula kumbe xifrances ngena hi ta vulavula kunwe mwingise tifukeni hoyo hoyo
1: hoyo ngana makwako
0: ina ka papai wa mine wa masiku ya kutala vito na kumeka kwika ko
1: eh nile pazimana amara kweni pazimana
0: papai mani
1: Garzungu.
0: Inkomishinene. Uitile mhaka papai.
1: Uitile ba.
0: Ya, inga ipfuna la papai ku sala yajo.
1: Ela ka jalo ku nya ku mwanhla yisu ka mmana lo wa mkhulu kena. Eh. Eh, jani nga ku yini ku vaka lo wa mdzongo wa ntanga yanga. A hlayisu lo ri ku maka hala ka lo wa sasena. A no kuma hala ka.
0: Ah. Ula ku hlalishwa ku a u kumisa isu lo kwa lwe wa mkulu kumba mtsongo ani kumanga be
1: kalwe wa mtsongo lo wa ntanga ya wa ku imale nda fambela
0: ah okay
1: ni gama na kuma xikosha ni lexa sa senta lexi mazi ni kai twa ja inda dzekela kwini
0: hi wena u fanekela ku jela papai
1: Okay. Na setelela loko ni hala ni dinyeliwe eso xikolo xitu.
0: I xivitiso leswo.
1: I xivitiso ya ni dzekelela kwini ke hikuva a mamana a te a ku gugeni hala.
0: Okay, a xivitiso.
1: Ni kuma hlayiswa.
0: Okay, a xivitiso xi salile papa hi ta nyimela ku va kumbe va ta tlhela kumbe hi van'wani va taka kotaka ku hlamula xivitiso xakwe. Kani mamu shinene. Kambe papa isi mama hikusalishwa hikusa kugamwini dranongono kuwezu ita jamba kandi dakimisi yene angani vutaji ata hlamula a shivitisu shako. Nakone loku wene mwingi seti uni hlamulu wa shivitisu leshi shisiwi wiki hapa pailu ya kumekaka amarakweni hikungeli kusukela hi hlayu ya 82 31

0: 0575-0571. Mwingi sete mpukeni hoyo hoyo.
1: Hoyo mwananga shoye.
0: Shwa famba mwana, wena ke?
1: Leno uleni shwa famba. Ukanana nitamanyiki la.
0: Ritamanyiki. Uitili maka papa mamana?
1: Maka le uisa ya kaya ku. Nini 50. Nini tike na medisari ya kilo tengo. Akina mia kaza. Alego ni kumaluya ni wa 23 ya nanga jimini. Adi ni kumisuga mama. Ego jwani sugara madili ya. Ave jateka madili ya kakwanga. Afama na yoni madiskoteka. Ni mtatama. Mtatama ni kuminoni zanzi. Kani zanzi. Ojo kusugara.
0: Ala kusugara.
1: Ojo kusugara. Wako mwamu nyinga si. Dizete alushanga isi choni. Akuma wani makwako. Wamu sugara weni. Umutasanga na yotie mumba yotie mwa gwentu kontigo. Ateka nga na buzenza kukunyiko alfamba. Wamu sugara. Awaka kukushiku wani kakako. Wapo. Shaka takutu wako mekumusena na kuzante jengu kusugara. Noe sale nge muzante kanga tizi nao. Arapazi wa 23 zani. Zani. Anigeti chuma nge mizanzi. Azanza chuma la ya. Ita ingi seta vambe nyesho kubato ejele ni mazusuga mama.
0: Inko mshinene mama nkan. Mama mshinene kula kama vunela yako.
1: Indi zonde.
0: Kan mama. 16 horas na 48 minutos, já estive isso, já papai, já sali, lelai, nem fukene, na inavela kuva wene, ungeno, ta, kota, kakushamula, estive isso, leixe. Papai, lei, ai, kungeliki, kusukela, marakwena, sele, shaku. Loko, ninga kumi, antsako, kumbi, ninga chavi, ku, nifambelana, ni lei, angani, ntanga, kufana, na mine, kambe, ni chava, I, nikuma, antsako, kufambelana, ni lei, angani, malembe, ya makulu. Ja nita encha yini la nikusa ani tsaki ka lwei waku himalembe ya fambelana kambe ni ka lwei waku himalembe a hifambelani ni vona ku tsava ngopfu swinene o 82 31 05 75 1 mwingi mfukeni hoyo hoyo
2: au pele ni bamako apa minjani
0: njani bon papai wene ke
2: Dani.
0: Vito, não como é que eu vi, papai?
2: Mina, Gil, como é que ela é congolosa?
0: A congolosa. E na cá, papai? O Ituili, a Chivite Suleixi, Xisiwi, que é papai?
2: Mina, no Chituili, só que lá, na Nelava, eu chamo lá, Lixi, o Chaevo, só na Baba, Chá, Já, lá, o cara, e aí, a Figalera, já no mundo, há 20 anos, uau, 50 anos, na Lixi, 20 anos. Mas lona jalo lina li bon yena momani elo ya gangiswa ko hi ntukulu wa ye imkonwana kwazi aphumela a bon a bon ku lukuzo ve bon wena ekuswa ku gangisa a nwana we uto umdlesa papa famba dzema mano we o a famba dzebo bo wa shinim loko aphumela Nitakuranja na mina.
0: Okay.
2: Nekulesha kuwa kuu. Kuna nika kumunu umuranja. Hai parti ya mahali. Alu ya poti kaku ayo shingitili. Mina kama oneli ya mina. Alu ya ngagangisa mungano. Hai mfana alu ya imamandu ya.
0: Ya imamandu.
2: Wama 40 italano.
0: Ima kama unila topaya.
2: Angwana wa 20 anos, 18 anos, já essa gangue estava até 50 anos. Já quase bem não fomos e chegando 60 anos, já quase não fomos e chegando.
0: Yeah. Incomissione nem papai, incomissione nem colega mau nele lá.
2: Sim, incomo ma papai, não me nawe pa. Bata ver como an mau nele lá manhã. Pa, deixa, aí me chama nele.
0: Can mam o masili mau nele papai,
2: ya
0: goli de pe. Sale cujo. Shoshi inkama ukuva hikuma swileleto swa golidi. Ni kazadi ledri hi nga vulavula na Jone kola a xifundzeni xa ka Matsolo kutani va ta siya ka swileleto leswi hi fanekelaka ku swi landza swa nga vantshwa kutani hi ta hundza a swikazatu kumbe a timhaka leti ti nga humelelaka hikwalaka ku hine vantshwa hi tipeta ka marelacionamentos ni vanhu vavakulu ku hine loko hi ku vanhu vavakulu ku hine hi vulavule vanhu va ku a diferensa di idade i rikulu.
3: Wakumbi i 50 ani a ti nyikela ja hlale ya timhaka ta kopa loko munhu luya na ni mali a ku n'wananga mina ku lava na ni ka turizani xikinzani n'wanake luyani ni ta n'wi timhaka leti a ti importante para yena ni ta n'wi timhaka leti ni ti bekisa swaku i timhaka tikulu purike a vapapayi va vana hi vona va tlhakaka va gangisa vana va vona i vana va vona lavaya. Então deixa eu chegar na caína, vamos chegar de magalha de tudo que está aí. Então ainda se enjoa o saco acho nem mim, já vou chegar aí verdade. Pelo que ande nem o colega gamada. Logo então a uma certa na minha 50 anos, na minha 20 anos já é importante. Até nos anos aí não consigo na chão nem mim, mas não é normal assim. Mas se me acho quando na ramo chamou que falando daí porque a vana lá vai falando com a escola, já é na vai ter que sair escola vai ter que sair com um quadro. Vanga hi ni xikole xa va tendela vona se xikole hi ni ta wu hi ni ya timhaka leto hi ti beka xa ku pa eya timhaka ta tinene leswi swa yila swa yila hi na wa yi kona hi swa yila misava leyi yi talile hi swilo maji leswa yila hi ku i mali xa yi nga frindi ha loko yi rhandzi i mali yi nga frindi ha lini rhandzi
0: a yi lirhandzi imali
3: xa i mali yi nga frindi xa leswi a vana ya va kondzela xa ku pa a va dyondzi va tiva va tshika lava vavakulu lava nga ni timali va famba hi mimovha va nga ni timali peke lava rhandzaka vona va ku pa loyi a ta hi nyika mali peke va va baba hi timali leswaku pa a hi fambe hi restaurante a fambe kwinikwini ha pitxikarhi a n'wana ja a dzevala ni xikolo ni ta n'wi leswa hi xa hombe
0: se hi kumeka na mamana la vito bya
4: mina lina
0: i na ka mama a navela ku tiva leswaku ku tala ka timhaka leti ti humelelaka hikwalaka ku vantshwa va tipeta ni vanhu vavakulu tisangula hi vone vantshwa ku tala ka timhaka leti tisanguni hi ka hine vantshwa hi hini funzi hi fambaka ku ta lavetela lweyi wa mukulu kutani hi ta namorana na yena kutani hi ta ve ni marelacionamento na yena se hi nga yintsha yini ku va hi ta cinca mapimiselo ya hine vantshwa ku va hi nga swi yenci lero
4: tengi dyondza hi funda hi ta kota ku kuma leswi hi swi lavaka loko hi nga swi koti ku endla leswi pa a hi nge endli nchumu
0: se a swileleto ku ta nyika a vatswele ku va na vona vatsatsi ya vantshwa ku ta tshika ndlela leyi a nga ve wona
4: so hi ni vatswali hi laya vatsongwana swa ku va tshika ku a ku famba ndlela ya ku kangali yona buke ndlela leyi va fambaka ka yona hi yona ya ku va rhandza vanhu va for example va rhandza vapapayi va vone ku famba swoswi ni hi xihlonipha yani a ha hloniphani buke munhu wa mutsonga a rhandza munhu wa mukulu ja loko a vona luya wa mukulu luyani a ka ha na xihlonipho hambiloko muyangula a ma ha kumani buke a mi vona na muringana ta vele
0: se hi ta tlhelela ku papayi ku xivitiso xa vugamu loko papayi hi vona a hi xifananiso muntshwa wa 21 wa malembe a hlaya leswaku mina papayi luyani a nga ni 60 anos no muzandza i muzandzi wa wanga funzi a nga ni nyiki mali a nga ni nyiki a nga hakeli xikolo a nga yinci nchumu no muzandza i njhe swa yila leswo kumbe xa pfumeleka
3: a leti ni ta hlaya swa ku swa yila purike a n'wana wa ka kwanga loko li n'wana wa ka kwanga a hlaka leswi swa ku phela papayi mina no mu rhandza luya wa nuna a nga na mali a nga ni nyike mali hambiloko yelelele ni swisiwana swi yila swinene leswo purike hambi hi yena loko a tiva loko a tiva yehe hi timhaka leto a n'wana a mi byela ka toni swa ku fana ni mu rhandza ni byela n'wana a nga mina loko no mu rhandza luya mina yi nge endli nchumu purike amore ya murhi va le note hi dade maxepa na yeni luya wa nuna teka tiva swa ku pa phela xa se va ni tsumbulile hi n'wana loyi majina a mundzuku ni nga ha jele purike hambi mina ni nga mi processara teke ni mi processarile ni nge nyimi hi swona loko hi mhaka a n'wana nga lowu mi rhandza teke ni mi processara a ta hlaya lomu a tlhaka kona swa ku mina mi rhandza n'wana
0: inkomu xinene. Às 10 horas na 56 minutos, Magito Masalile. Na dumba lixa com o papai, um gacia chivite sushaku, chivite chamuliwa, imavonela lawa, ya casa de lezi, zingapumela com vulavulana hine, enchini com mangalei, zingapumela com sia chileleto, enchini com mangalei, yana monta. Mungan, lou, inogoloko nova, lava nchavani zito, o emissor provincial de Maputo, kutani, hine, hine. Ini kutaka ngupu shinene ikulaka kuwa akunene ushikotika kungena mfukeni uva usia mavonela yako nchini kuhi nkwashu leshi hivulavuliki hashone na muntla. Hine ana mazitu ya kuthaya. Ina nchena kuku salisela na hinyimelela lisha ku uva ukuma majambu lama nene ni nkwashu leshi nene. Tomas Makwakwa, Fátima Vidade, na Júlio Mavota, vai com Salissa, ele Janjo, Lede, vai ganhar na Johnny.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzvanzvikansi mbibhi lehina hitivisa 17 horas.
2: Madzungula hi misoro provincial di Maputo kuhlaya Domingos Makalani. Vo jangile bya munisipi wa Boana Kolas Fundzankulu Maputo bi ta susa antshunxeko wa matirhiselo ya misava ka nhlayo ya ku tlula 400 wa vanhu hikwalaho ka u pfumaleka vulondzovuti bya madadlawu imadadlawu lawa hi ntalo ma kumekaka emugangeni wa Belo Horizonte lani ku vonekaka a nhova hi ntalo hikwalaho ka u pfumala vulondzovuti bya misava. A muzengelo wa munisipi wa Lebowana Geraldina Bonifacio a tlhamuxela leswaku maincelo lawa ma humelela ntshaku ka switiviso swi paluxiweke hi munisipio a ku va loko vinyi va matadlawu lawo va le kona va tikombisa hi mpfhuka wa makumi mazazu ya masiku.
3: Falamos especificamente do bairro Belo Horizonte, na Associação Natureza Viva. Este parcelamento é do ano 2008. De 2008 até 2026, são 18 anos. Volvidos estes 18 anos, e de lá até aqui nunca mais mexeram. Não construíram, não fazem limpeza, abandonaram. Então, nas reuniões que nós levamos a cabo, temos feito nos bairros, principalmente o Belo Horizonte, os vizinhos reclamavam a questão da segurança, da insegurança, porque estas parcelas abandonadas em algum momento albergam malfeitores.
2: Imagito ya muzengelo wa munisipi wa Boana Geraldina Bonifacio loko a kanela hi kola ka ku va ku ta susiwa ntshunxeko wa matirhiselo ya misava ka nhlayo ya ku tlula 400 wa vanhu hikwalaho ka u pfumaleka vulondzovuti bya madadlawu. Exfundzeni xa Magudi exfundzankulu Maputo bya mahlweni mintirho ya ku va ku ta kumiwa a tinyarhi tibidri leti ti nga karhi ti byela nchavu ka vahanyitiko ka miganga ku hambanahambana ya xifundza lexiya. Ku kaneliwa hi tinyarhi tibidri leti ti phongeki a xitasan'wi zo tekinika xa Licobela lani ti veke ti dlaya mama na mun'we kun'we ni ku va ti vavisa a ntlhanu wa vatsongwana. A muzengelo wa xifundza xa Magudi Mariana Kupani a tlhamuxela leswaku mintirho ya ku va ku ta kumiwa tinyarhi leto kutani ti kumekaka a nhoveni mi landziwa hi ntirhisano ni maphorisa ya tiko. Tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni ti tsotsiya vuzengeli bya xifundzankulu Maputo ku va byi tshimamisa mintirho ya ku va ku ta yelisiwa a mhaka ya ku chatisa vatsongwana kun'we ni ku va va hoxeliwa timfanelo tavo hi mhaka leyi vonekaka hi ntalo exifundzeni xa le ka N'wamba. Victoria Sithoi.
4: Mhaka leyi yi karhatisa swinene hikusa minkama minyingi mi pfumeleriwa hi vo vatswele na vana va nga si na belekiwa. Xileleto lexo xi kombisiwi wa vumune lweyi ka matsolo hi xiyandla xa muzhangeli wa ntlawa wa vadeputado hi ku famba ka nhlengeletano va viki nayo kun'we ni muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule. Nhlengeletano liya a fa yi kongoma ku xiyaxiya ta malandziwela ya makungu ya matirhiselo ya timali ni maencela ka swiyenge swa ku hambanahambana swa vutomi bya tiko. Elsina Marinzi a kombisa ku xukuvala swinene hi maencela lawa hikusa ma pfumeleriwa hi yo mindyangu ya vatsongwana lavo. Nkameni wa kona muzhangeli wa xifundzankulu Maputo a hlayi leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku bekisa matshamela ya ku helisa vubihi lebyiya byi bekaka mhangwini a vumundzuku bya vanhwanyana.
2: Van'wamabindzu va kumekaka exikanekiseni xa Idla Zuzina Machel exifundzeni xa le ka Manyisa va kombelaka mfumo ku va wu lulamisa xitarato lexi xi kongomaka ka mbangu luwa Stelio Manyisa.
5: Lonkama va xaniseka vhela hi xo xitarato lexi xi nga tirhisekiki ni magezi lawa ma kalaka emimitini hileswaku magezi ma talini vhela lomu ka tinsika ndzeni ka muganga lowu wa Byroset lana ntsindza ka localidad yo va leswaku magezi lawa a ma ngheni emimitini. Van'wamabindzu va buleke ni mitirho ya Radio Msambiki va vulavulile hi leswi va swi luzeke hikwalaho ka ndhambi leyi yi xaniseke dzonga ka tiko ra Msambiki ku sungula lika lembe nga ka rona.
6: avito himina Alfredo Ernesto Mdlovu ya xavisa maxhavisela kona ama fambe khwatsi loko ya uya gweva andlela ya hina le xitrato a xi na matshamele manene ifika amphukeni mova lo u kombeleke pro u heleketa mirikatoria u fika u nyima awa akoti kundlula la yateku lava moto taxi u lugara u ta fika ka u xavisa ja maloko ra kona mahelela ndleleni
7: vangomabindzu vangari vangani va localidad ra dzongeni a Ilya Jusina Machel loko va vulavula hi leswi va swiluzeke hikola ka ndhambi leyi yi beke tiko ra hina kusunguleni ka lembe hi nga ka rona
2: ku va igama a bandla bya Frelim Xim xa Sfundzu xa Nkulu Maputo namuntlha byi kumeka na byi hlengeletani yele kola doropeni bya ka Matsolo a ku va byi ta hlawula a swihizu leswi swi ta ka kombisa a Sfundzu xa Nkulu lexi ka 11ª Conferência Nacional de Quadros byi ta ka vekoni ya agosto lweyi taka a Sfundzu xa Nkulu Manika i nhlengeletano leyi yi landziwaka a Xikola Central xa Frelim na yi ta ka teka a siku byin'we a ntirho wa ku pfula nhlengeletano leyi u fambisi hi muzhangelo wa Brigada Central lebyi seketelaka Xifundzu xa Nkulu Maputo Francisco Mukanyeya lweyi nkamini wa kona a veke a tsotsi ya swihizu a ku va swi hamba a nhlawulamani ndzeni ka ntwanano ni vumbanu lawa a ve madzungula yi misoro provincial de Maputo mambeni ka mahora malandzaka.

0: Kune mamano vatsongwana. Eh avatsongwana vatsake swi nene masikona lava tlhelela ka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nka malova ya nga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi laka mabuku manga famba ni ndambe.
1: Va ta phakiwa xikolweni ba. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mi.
0: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hayi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: kama timia siku na munthe idzumuke kutlangeliwa ka siku dzambangwa ku hanya kuone nga meyo ambient kutindeka kama kungu ya kuhasula amfumu wa Guinea Bissau ndi kugewengiwa ka senador Robert Kennedy wa Estados Unidos di America nongonokulu ulamisi unukombisiwa ha Julio Mavota ka vukhandisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

0: lipelile ha ntonkonza hindlela leyi na yi ni nkongometo wa ku va hi sungula nongonoko wa vuntlhanu nivusiku i nongonoko wa yimisori provincial maputo wa radio mozambique u nga mpfhukeni loko wachi bye hi xungeta 20 horas na 30 minutos na siku i ni wa vuntlhanu va na wena ramuxinyaxwan rafael
1: josé ariel makwakwa na tomas buruma loyi a khumetela ka michini ku va hinkwaswi ku sukela khwatsi va le kunene halosela ka lebyivusiku bya lweyi wa wuntlhanu
2: hina hi vatsongo a hi talanga kambe hi encile leswaku
1: xongaoka a ngoma lowu yi tekaku leyi le ku vulavula hiswi swi endla kuni vanhu va ku hambile ku va le vatsongo vhela leswi va swi endlaku
0: ku rendera
1: for example itatlhe yimbelela swi holaku hilaku basati mali for example podi ka ndhawu ya ku karhi nundi tina tikwartelan a ti podi tlula ka kwartelan umbairo li tsekatsekisiwa hi gaxi ya yin'we ya muyivi yi li yoxe
0: depois swoswi siya ku ni ntungu ka mabairo lawa ya nyuwana va
1: ngodloza
0: va santa isabel va yintaka va muhalazi ku ni ntungu wa ku yiviwa magezi ya mimovha ni mabateriya lixa u kuma swaka movha u nga wu tshika nge xikrepiyada a nghenile a suselela leswiya
1: now maji leswi a hi lavu kombisa swoka a ku va a nchumu xi duma ku xi wonhetela hambi hi ku ku lulamisa no we necessary muluvanyini ugrouping the nada podi va endla ku mi dilikana tinhloko
0: mihlanya
1: mi nga ha kumani mi xanisiwa hi vanhunyana vambirhi vanharhu
0: chuka xibedhlele va ku a mimirhi ya choda kwe lava va yivaka murhi loko wu fika i vanhu vambirhi vanharhu ntsena
1: mun'wana a le rumazee mun'wana a le farmasi
0: va yiva murhi lowuya
1: ku tsekatseka tiko
0: hinkwaro
1: mvulavulela
0: ku soliwa ntihosi
1: ku ve i vanhu vambirhi swo chawa se hi la ku hlamuxela mhaka leya ku hina hi vatsongo a hi talanga
2: hina hi vatsongo a hi talanga kambe hi encile leswaku xonga hina hi vatsongo a hi talanga kambe hi encile leswaku xonga
1: loko kunene vanhu mintlawa hinkwayo leyi nga kona
2: ayo
1: endla swa
2: swinene
1: yi endla leswaku xonga
2: hi vatsongo a hi talanga
1: misaveni a hi ta va tititi a hi ta va kurhula ni ntsako a swi va swifuma inaka hi ntweni
0: akalana
1: manaa
0: tiko na lona vula tsekatseka hi swilo swa maphalafeni maphalafeni a ma nyikani ku rhula cuka vhiki leliyana a va ku a gazolina li konanyana majeja
1: naa
0: tshami nkondzo hikuva a diesel la kala
1: naagazolina li kona
0: ko va ni tigaxi ti tsekatsekisaka tiko
1: ntalo gazolina
0: yiloyegazolina
1: li kona hambiloko li kala lowu kalisiwa kuni ku kala
0: kuni ku kalisiwa
1: ni
0: nga yi tsumbula ku sungula ka ku kala gazolina ni te ni ku tshama ni nga swi ni ku ntsena ku nada vinyi va mabomba podi vo yo pfala va pimisa swa ka governo a yi ta ku gazolina li khwelile
1: mali na swo swi va pronto no mfumusi wu tilo ta vaa swaku nawu inge a wa ha na maqhinga man'wana ntengi li engeteliwile mavhikinyana wolawa
0: wa wun'watarila
1: ku nga li khale se leswo swi ta va tsakisa va hikusa eka kunene
0: a va lava leswo
1: majikisa ka kunene
0: mazeverdagazolina
1: li kona liko loko hi ku gazolina hina hlaya tiforma gerali hi hlaya mapharafeni ya ku fambisa mimovha
0: makona
1: hi nga va ya diesel hi nga va ya yinili kona
0: ya
1: leswi va nyimelaku swona hita switwa ku nga li khale
0: hi le ka nongonoko wa vuntlhanu ni usiku.

0: yibona kuje buje
1: ingakona awubalile ala Joni awusengena kayona
0: ni ndiyako noma
1: eh
0: a Joni kondo yena
1: eh a Joni
0: Joni manje phe a loko ku Joni
1: eh
0: ivula vula itiko le dia manje a kuje kuje le phe a itiko enkwani la Joni
1: eh
0: ati makati ni vaisa la loko ku fika wanta wa
1: eh
0: kuri tsanga wanu swika la swa putu vakwata mo eh verdade ati makati swika la ka vaka vazulu la
1: ka vazulu
0: a vaisa la va perigoso
1: eh
0: hi vona vanga ni kuje se a nchimusha sha kubia
1: eh
0: xi handla xi hawukeliwa hi vanhu ambiwa swa ku xi nga ta va pfuna hi nchumu
1: ha wena
0: se swi tlulatlulatlula swi dropa swi nwanyanwanyani se kuva na man'wani va tala londzo vota a ku va teka swa van'wani
1: ha wena
0: ku ta vekiwa nandzu ka
1: mhaka dlayiwa van'wana
0: maze lona ku a tikwa rirulanga
1: a le rolanga ma
0: rirulanga
1: ku ze ku twakala murhangeli wa xisati wa la Tanzania anga ha vhiki liya ka vanyikanyana mpfhukanyana wutsongo wa mawora leswaku loko vanga tlhantlhe va tsheka swiendlakalo swa vona wa pfala mindzelekano yakwe na Afrika-Dzonga wa yalela ku huma ka swilo leswi swi nghena ka tikweni la Afrika-Dzonga hi ku kongoma ku seketela tiko leriya.
0: I deposition xin'wana xini?
1: Ni wa Botswana na yena avo, ni wa Nigeria, swa vhiki la tolo leswo.
0: Swa ku leswo swo va swi. Vanyingi va swivaka, swa ku swi nga endlisa swoswo. Kambe leswo phe hi huma sungulela ya tinyimpi la. A ku kala ku nga na ku twanana ka vaka xin'wana. Vanhu lava nga va yakela ndipoli ku ni magana yake ni tumisoka kasi swuswa swa masoma frontera i mana nga swivanga leswi
1: lwa nga swipimisa
0: i porque leswi ni ine ina hoti hanyela
1: i ti fambela votati
0: ku fana ni swihari pa swihari swo
1: a swi na ndzelekano
0: swo sinzisiwa ku tshamela ka ndhawu ya wu kaya
1: ma swi la ku famba
0: eba loko xi swi vona swa ku nyamuntlha xi fanele ku va xayetela swa zini
1: xi famba
0: na xi ni ntamu wa ku va xa fika swa zini xi ti fambela ni munhu tive deixar essas coisas a mona até fambe lomo a vona ku kona loka swo swo ke pa a la ka itla malawo fa drumire malawo
1: a te fambele mina nga ya malawo
0: eh a pfuka e pa kumu se ku no mova no we mas aí loko se la ku nghena ka usukula ku vutswa vutswa swi passa passane
1: sa ku ka swi nga twisiseki
0: ku la ku gindwa switambu
1: sa yini
0: deixa u gajire
1: he wena
0: ya loko a ya wona swa wona muta a ta tsumbuliwa munhu
1: kwa hala
0: se hile guje tlhelaka ipfuka ya xinofu biya xo leswi xa la Joni
1: xa Joni mani
0: se na manje
1: a swilo swa kona Joni swo phindaphinda
0: ya manje
1: ta ku kala ni ku hi tsona wurongo
0: kambe ovo ku swo ta ku swini swi tsakisa volavo
1: wontla
0: wa wolowo hi ku se a ku hanyeni ka wudomu ku ni swoswi ku ni lava van'wambo yan'wani va zama ku hinkwaswo ku va
1: amhaka leyi nga endleki
0: ku
1: hanyiwa ku rhula ni ku tenga
0: kambe ku ni lava va ngu hayi kona hina hi fanele ku va hi hanyisa hi li vanhu va tihanyi swa ku fana swo maswa Cabo Delgado matirrisi vumani mani ya kwinikwinikwini a ntlawa lowu bem u kongoma yini kambe hi ni ku tshemba leswaku lava kunene va xivaka ku va a ku rhula ku va kona va ta endla xo karhi ku va hi tlhela hi va ka xin'wana.

0: Hey, amatshamele matika. Matika loko u vona leswaku ntalo wa vo va hina va chaveleke tikweni la Afrika-Dzonga nga lomu va lavetela wu kopawa lomu va rimaka kona lomu va tumbeleke kona
1: the boy leswi i xiyena xa munhu munhu loko a lava ku endla swa ku nyenyenza a nga swi endli laha mugangeni wakwe laha nyoko hi ku fana ni vo fana va nga tala a Joni van'wana hi swaku vo tirha swa ku voneka van'wana va kona va nga ku Joni va kumana ku liwa ku dlayiwa ku vun'wombe ya n'wana wo xavisa masigari
0: mun'wana wo suka lomu a xavisa ximati mun'wana wo a xavisa minkwama a Joni
1: a nga le ku yi xavisa lomu
0: leswaku va nga mu tiva swa ku yena
1: hanya hi minkwama
0: hi wa nchumu
1: a ni na hi vulavula vhiki leyi nga yena hi vulavula hi timhaka ta vatirhi u nga ve ni tingana leswi
0: swi endlaka
1: kombisa leswaku wena a le ku hi ku vona u fambafamba loko u hanya hi swaku karhi
0: loko hi ku vona u xavisa mabajiya ni mapawu
1: va kona phe va hanyaka vutomi la ku tsakisa hi wo mabajiya lawa
0: swaswimene
1: i deposit ni vanhu va mutiva a va ni ndhuma swaka amabajiya ya manyana a swi sense ku zo tlula ni madarata
0: u ya xavisa mabajiya ya Joni
1: ku ve hama lava na hina vahaleri
0: hi nga va kumi hileswaku wena wa ha li kona ni mabajiya lawa
1: deposit se hi vile leswaku kasi titiya rosa aoya kwini se nkwerhu a hi tiva mabajiya yaseu
0: ya tsutsumisiwa hi vafana na kuka maxavisi laya civuka kusuka hi lomu wa xavisa cincondzo ta ku woxiwa Joni leswiya cheliwa spicisi swi tshuka swi ni mvala wun'wana se swi nghenisiwa lomu ka tinhonga swi woxiwa
1: xipetada dipatiza nada muna amunanu a ni wu tlhalo
0: a munhu
1: kambe a swa lisima
0: cuvuka yo mhaka leyi ya gazolina hi nga vulavula hi yona ka nongonoko wa Tolweni wa Ntolo wa Nyamuntlha a gazolina phembe ni vona swa ku loko a vo a swi mungumbu swi nga hangeni amagombeni
1: majidiboyi ya buke va nyingi
0: va ya ka xaya gazolina a va na movha
1: exactament
0: a va na movha
1: va xavela ku va wena
0: se va kandongara lweyi
1: wena u nga ni movha loko se u hundza ku suku maka ku ni gazolina
0: u nga ha foli layana wena ni nyike amele xikodu ta ko fa
1: ya ni nalo mina leyi
0: se loko a hi heta leswi ku ya nghena lava va ku lilava hi ka kunene ni mimovha
1: aza mun'wani a chela ni lomu ka nkwama wa a chela gazolini
0: lelulaka ku ya chela movheni
1: pe i tipo swa gazolini swi hi nga ta za hi vulavula swi ni matshamelo ya swona a loko u ze u vona va kapa u fika laha emovheni u nyimisani lexi ya xampopoko va ma ya ku xi dilimbeta kwele hi swaku ku ni leswi luzekaka hi chuwechuwela ku chelaka
0: lexi moya wolo wa ku va swi numa swa n'wana nchumu swa luzeka
1: swa luzeka
0: u kuma swaku van'wana va na swa hansi ka mibedo lomu makaya va nga vuxava va veka
1: ofihla
0: leswaku yena a nga swi pfumali se a hi tivoneleni hikuva tinghozi tin'wana a nga va leta ku va hi yo ti lavela hi mimpfhuka yoleyo
1: hi ku endla swilo swa ku kaya swi nga lavi a ku pfuna van'wana wena wo lava u zama ku khinyaveza van'wana
0: impela
1: mhaka wa khinyaveza
0: hi le ka nongonoko wa vuntlhanu ni usiku haphokophela hi kongoma ka xinsimbana lexi a wu voneke vhiki leliya hi vulavule hi timhaka ta vatirhi hi bala leswaku va sekelekile va ya ku khaleni na vhela va yenge seliwile mimphamu
1: va kona va
0: soko hi nga kwa hi swiyenge hinkwaswo
1: i dambe eke laka ku engetela muholo la

kunene have madsungula ijula kuvai samashani kuvai shwela na wingset jenene jaminti so ya imsor provincial de Maputo ngofuene o shawle kele shitichi cheta boash akuva ave shona shiko pangalataka ngekali hita chamieta mchini so na imsor kumbi imsor provincial de Inhambane luego tane ataka zangela ka shkwata leshi kuya tsasa usisunene na mea noit Kutani isa mashenye kuwa ishwela na usiku dwenene, ntisho ombe kwenu lanza kata ntisho kati itimeta nina. Ishwa nikuna liswa kunga dribala nga shijisa na nje, akuwa unga shani siwe. Mavaju ya mkushwa na hila wakutani masungu laka ikola kakutigisa, kankama luenga kuone, kankama kutitimeta, ushika. Kutani juyantia juchona, juyantia jupuma. Shina ni kuwa hii timfekela ni kuwa imfekela la wakutani vayu sanshaka. Hii dhumbi sana lishwa kutunga kali. Hii kuma tijesa nulu. Loko shiku... Vinte e uma horas. Na seis minutos.

kata upfuka utshama la kaya la awula kuya masin'wini a va voni ku vatsongwana va rile ndlala kuka ya masin'wini dyambu lexi yi nga kahle.

0: Hello Silmu ingsetwa kuranzeka mapfukeni mahungu ya nyamuhla la xitichini na malumba xipandzi dzonga ka Tioga Mosambiki amfumu ka maputsi kwa lahaka ani kunga hudrana ya kuonelela matsamela xitrato ka province lei utivisa kusangula ka mitiru ya kulungisa a xitrato cha Hombi cha lumkaya Mosambiki amgangeni wa 3 fevereiro chingavechi gohekela hikwa lahaka tindambi ta hweti ihundzileku ya janeiro. Vasanguli kuchikela lumuka province nyambani vana tiku la vanga hanya joni na vahlungu lilwe kuhi kwa laka shikaratu lishe wani kakutuko ni gajoni cha xenofobia. La vachikele ku avikilegi vabonga mfumu ati uga Mosambiki kube uvavunili akuhuya kaya. Akata mshakanu ya kutisa miri abola ya lumuka province ya inyambani lumuka chirilu ikuwe kuluzili utome kali kama mchukumisi wa bola Stofa Fernandes kala kufeni kaku ya ngayi mchukumisi wa mabaronji ya lika masingi. Mwingi seti letu tisho kutena tama hungu la heta kuna waka usio ganyi muka la hiti chini ama hungu la mambi wa emine ngunyua gezumu gizu wako Avelino Antonio inakulori Luiz Batista ika usasele gamchini imishuvela mwingi seti legineni. Mahungu ya usio ganya muu kialashti cheni na malumba shpanzi dzonga kati uga Mosambiki. Mufumu wa hosi ga dropagali kachaichai urangela tiru wa basiselelo kabazar ga hombi gala kachaichai. Mercado Limpopo inaklori Mario Martins.
1: Mfumu wa dropa rakanchaichai ukari ubasisa ugwaka ambini kuvekela shumbonyo kami selele ifambisa kamati ka bazara likulo tavu shavisi laya bazara Limpopo nkuveni ka dropa. Murangala shenge shitavu basi sinze ni kamituri ya dropa rakanchia nchai unkulukumba anwari kasamu ativisile shawu kutafika la seku gwakiwi la nambe ni kubasiwa shungwe ni kufininge teliwa shipi mushamune wa mazana wa metro nzini kalili ya bazara.
2: Yenjile a entrada principale ate portaun la kugamesa la sene anzaku itela ya sungule la ka portaun lelea la kugamesa la sene anzaku ate senia ingani ma casa de banho espimo xa kutsunelela ma 400 metro inga limpa itela iveka titamba tanyuane antrilo ukongoma kuyantswisa matshamelo ya va xavisi va hina ya va xave va hina ni hinkola va ndlula ko ebazara la hina
1: va xavisi va bazara la Limpopo dropeni ka ncheva va komba kutsaka kukulu na kona vavula kuseketela mfumo kuva bazara leli ya mahlweni kuhlayiseka.
3: A don kamsana useketela swinene hi ntamo swi tlhela swi hi tsakisa leswi va nga swi endlela. A mavhala lawa se a li mhangu i nga ha li kopra hinkwenu.
4: Afonso Alberto Mondani so ku kumaheka swiya swi ya ndlhula loko se ku sala ndzhaku ku lomu va ndlhulaku makarinya ya ku beza ku tlheko ta tafa maxintivi va mahili wu sasekeli u tshamisekeli
5: Elina Jobendhava ni ritu ni vahanyi va tiko kusa a van'wanyana vo toni makarinya va fika va ba ritamba letiya a ri tamba tipandzeka hi khulumisana na voho hi va gonya ku titamba leti ti yo xaviwa hi kombela ku hi hlayisa pata kota ku hi tirhela.
1: A hi nongoloka ni marito ya vaxavisi va bazara Limpopo dropeni ka ncayincayi nkoveni loko va tsaka ni ku tshembisa ku seketela mitirho ya ku gwaka ku basisa ni ku finingeta a misele leyi fambisaka mati ndzeni ka bazara kuma khukhumbisa maya ngolozani.
0: A mfumu ka provincia ya le ka Maputsu hi kwalaha ka hudrana ani leyi wonelelaku a matshamelo ya xitarato leyo yi tivisa a ku sangula ka mitirho ya wu akisisi ga xitarato cha Hombi cha lumukaya Mosambiki amugangeni wa 3 fevereiro. A xitarato leyi ci ve ci wonhiwa hi kwalaha ka tivhula tinileku ka hweti yi nga hundza ya janeiro. Etelo hungu leyinene ku lori Domingos Makalani.
6: Xiyenge xa vuzhangeli bya mintirho ya ku lulamisa switarato hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Administração Nacional de Estradas xi tivisa mintirho ya ku va ku ta yakisiwa a xitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa 3 de fevereiro hinkulwani ntshaku ka tindhambi leti ti veke ti vanga a swihono swa ku hambanahambana ka xitarato lexiya ekusuhi ni 17 wa makilometro ya xitarato lawa ma onheteliweki tindhambi ti vonekiki ka tiweti leti ti kalutiki lani ku veke ku voneka a ku tsemeka ka xitarato lexiya ka ntlhanu mimbangu na yimwe amuzengeli wa the administration national distrada jishim sa sfunzankulu Maputo ilu akhamshirikile swa ku nkameni ku vonekeke ku va ku tsemekela xitarato ikola ka tindambi ku ve ku landziwa amintizo le ya mikongo makuva kuna jwalisiwa amafambela enka mautsongo ka xitarato lexiya de novelo ilu ahlekele swa ku ka nkama wa swoswi mayelana ni mintizo ya ku va ku talulamisiwa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa 3 de fevrero inkolwani ilani ku yisiwa ka mahlweni makungu lawa ma fanelaka ku va ma yakisa xitarato lexiya lani na kona ku ta ka ve ku bekiwa a swibuluwana ku va ku na jwalisiwa amafambela ya mati.
7: Neste troço específico, que foi o mais crítico na N1 do lado de Maputo, 3 de fevereiro em Coloane, nós vamos fazer nos locais de corte, em princípio, vamos meter estruturas de drenagem, pontões, pontes. Não estamos a pensar em fazer o enchimento dos cortes, mas estamos a pensar em fazer estruturas que possam garantir drenagens em casos de picos de chuva e cheias. Nós estamos a dizer que essas estruturas podem ser, com capacidade de vazão suficiente, porque nós estamos num processo de mudanças climáticas. O pico de chuvas que verificamos este ano pode não ser em anos futuros, mas vamos fazer todo o dimensionamento de forma que tenhamos estruturas resilientes com capacidade de vazão que seja suficiente.
6: Imagito ya de novelo muzengelo xenge xavo lula misipi abstrato isi misasfunzankulu Maputo luku akanela ya makungu ya kuva kuyakisiwa abstrato xanxa ya kusungula kamfuko wa 3 de fevereiro inkulwani mtsaku katindambile tuvunikiki amakungu lawa ila wanakono makungu makakuva kuyakisiwa abstrato li xanxa ya kusungula kamfuko wa misa unroki kwa klasa Zimpetu.
0: Vahanyi va muganga wa Dzongeni ka provinsi ya le ka Maputo lava tshamaka lomu ku taliwaka hi mati loko yi na vula va kombela matali ya maswa ka mfumo ka mandhawu lamanene ina kulori Stelio Manyisa.
8: Varhangeli va miganga yinharhu ya ku lomba a lokalidade ra Dzongeni vulavula Bairro 5, Bairro 6 na Bairro 7 va kombela mfumo leswaku va u va nyika a matalyanu lomu va nga ta tiakela ka miminti ya vona akuva va suka ka tindhawu lomu va kumekaka ka wona swoswi leti ti taleliweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona na va buleni mintirho ya Radio Mosambiki mixweni wa munhu lweyi va vulile leswaku a swi pfunanga nchumu ku va va tlhelele tindhawu leti a ti tale hi mati hikuva loko yo tshuka yi vutha mpfula kumbe magede ya mabaraje ya mati ma pfuleliwa a Jonini Eswatini va ta tlhela va taleliwa hi mati kutani hinkwaswo leswi va swi akaka ku ta fika swo swi tlhela swi luzeka vona va vule leswaku a leswi nga pfunaka ka lonkama i ku va va nyikiwa tindhawu lomu va nga ta ti akelaka miminti ya vona lomu a Dzongeni kumbe a lokalidade ra Dzongeni vo to tlhela hikuva va ta vonelela a masimu ntsena kambe swibya vana ni swifuyo va ta swi veka tindhawu lomu mfumo u nga ta va nyika kona. Vona va byele mitirho Radio Mosambiki swaku va lulamile akuva siku leri mfumo wu nga to tshuka wu vule leswaku ku ni tindhawu va suka hi siku rolero va ti akela miminti yintshwa.
9: Hi mina Adrian Jenkins Toy, sakratano wa Bairro 6, kombela mfumo leswi u nga hi tshembisa hi timhaka ta ku a nhlala leni hi ta kuma matadlawu a hi kombela puruke a tiko leli hi la hina ha ri tiva a hi nga ta tshika ku vuya hi ta ta rima majina hi ni mvangu ntlhaveni vona ku ta za ku luza vatsongwani lava va nga luza vachumi hi leswi swa ku a vo a tshuka lomu na ku hi mati se matalile kumbe a ndhambi leyi ya nyan'waka leyi a hi yi tivi puruke a yi nga nga tshika yi humelela ya ku fana ni leyi a ni ta a ha la ku tlhela hi vona ndhambi yin'wani ya ku hi nga yi chavi hi fanele ku tshama se hi ni ndzhuku mara loko mfumo u hi hambela ndhawu ntlhaveni hi ta teka vatsongwani hi ya va veka loko hi vona swaku se swi bile hi huma hi ya tshama ntlhaveni hi tama hi ku vuya hi ta ta rima puruke hi ko tshaleni ka hina kambe hi kombela mfumo swa ku yentxa sokori swinene loyi a nga ta lava ku a ni xixinya swa ku tshama swi ta lava yena kambe a wu ri xi tala vanhu hi va hlohlotela swoleswo swa ku a hi humeni hi ya ntlhaveni.
10: Patmosi Nelson Mandlazi Manyitiko wa Bairro 5 mara hi hala hi ya veka a mindhawu ya ku i chavela wawa loko mati ma tala fikile nkarhi wa ndhambi wa kumbe timpfula tina tikulu hi ta tika vatsongwana hi ta yali halinu hi ta sala hi na vakulu na hi vonisela swifuyo ku yini a mfumo a nge swi koti ku hi vekela ndhawu ya swifuyo manje hi ta sala hi vona swifuyo a swi koxana swilima vatsongwana va kumeka ntlhaveni mara hi ta vona swa ku hina hi swihi swi nga kukuti swi nga enceka a hi la ku tshika ha swi vonile leswi ila usonga xikhumba na xa hatsakama pale ta kuda ku vona swa ku hi swi matila ma hi karate ngopfu swinene ma hi karate estereka hi salere ka zero a hi nga naveli ku ya swi vona hi kombele ka mfumo a wu gqoki banchi ri tiya u hi lavela a tindhawu leti hi nga ta balekela ka kona hi ku loko hi la ka xa hi famba hala mantlhaveni hi lava timali ta ku xava hi lava tindhawu ta ku yaka va hi xavisela amadadlawu mun'wana wa ku xavisela ma-30 mun'wana wa ku kuma swa ku stentamile u ta yi kuma kwini ka mali leyi na wu gaxitela michumu ya ku tala
8: marito ya varhangeli va miganga Bairu 5, Bairu 6 na Bairu 7 ya ku lumba a localidade ra Dzongeni a xihlaleni xa Josina Machel loko va vulavula hi ku xaniseka loku va nga ka kona na va kombela mfumo leswaku va wu va nyika matadlawu mantshwa emigangeni leyi kumekaka egangeni enkongometweni wa ku va va pona loko ku tshuka ku humelela ndhambi ya ku fana ni leyi yi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona lomu va luzekeke hinkwaswo mibyalo swifuyo swibya swa vona ni swin'wana leswi a va swi tirhisa ku va va tipfuna evuton'wini ra vona na hi sukela ko Dzongeni hi kongoma Radio Mosambiki ku hlamule Stel Yumanyisa rapilela
0: aka província ya le ka Gaza ka distrito ya Mabalani cha hunguka xikarati lecha ku a zwihari zwa khwati zwidumela masimu zwiga timbeu ta vanhu leyo a iteliwa hunguleki na ina kulori Mario Martins
1: a xifundza xa ka Mabalani malungu ka xifundzankulu Gaza ka masiku na lawa ku vonaka ku pumbeka ka ku hlaseriwa ka xitshungu kumbe a masimu ya xona hi swihari swa nhova ka leyi yi vangaka hikuva ke mpfula leyi ineke yi khingiseke mati ku va swihari swi phuza hambe ni ku pfula ka byanyi lelike swi dyaka murhangeri wa xiyenge xa davukosi ka xifundza xa ka Mabalani nkulukumba Mauro Sumbani a tlhamuxela leswaku rhengu likulu kumiwaka laha i ku va ke xitshungu xi hloteriwa a ku hlengela tindhawu ta mibyalo hambi ke ni ku lavetela tindlela ta ku khayima swihari leswi kasi ku va ku nga humeleli mhaka.
11: Acreditamos com esta aposta de fiscais comunitários, sendo pessoas que vivem na comunidade, fazendo parte das comunidades, esses fiscais comunitários vão trazer uma maior dinâmica naquilo que é o controle do conflito homofona bravia.
1: A irongoloka ni marito, ya murangula xenge xatavuku sika mfumo wa xifundza xa ka Mabalani, Mauro Sumbani, loko a tlhamuxela tindlela tikumiwaka kasi ku tlharihisa bindzu handle ka ku va ri hlaseriwa hi swihari swa khwati.
0: Kasi kwalomu ka provinsya ya Inyambane xona wu xikarati lexi xa hunguka aka dzinavi leswi ka distrito ya le ka Maboti. A hunguleki ki veki tivisiwa ka mutirhela ya Mosambiki hi Antonio Abakari a nga murhangeli wa Parque Nacional do Zinave a le ku va xikarati lexi tlhelela ndzhaku ri sukelaka ku mitirho ya parki yi tshingisile a mitirho ya ku valela khwatsi a swihari leswi ku ve swi nga humi swi ya ka masimu ya vanhu nakona ku karhi ku gundzisiwa xitshungu a ku ve xirima masimu kule ngopfu ni parki laha swi tshamaka kona a swihari a mhaka leyo yi karhi yi chukwatisa hakunene a mahanyela ya swihari ni vahanyi va Parque Nacional do Zinave a vanhu a va hi nawu mukhuvo lowu wa ku va tsutsumela parki kasi va demba swibangwa leyo na va zama ku daya swihari leswiyani a wulili Antonio Abakari. Mahungu ya hosi kuganya mukhela xichini na malumba xipandzidzonga katiuga Mosambiki. A provinsya ya le ka Gaza yi ve yi amukela mitratoro leyi ta nga chukwatisa a mitirho ya ku pakeliwa ka vanhu va ya mandhawu yo tsalangana ngopfungopfu lomu.

0: tiliwa abindzu hambe mabindzulelo ya ta swakudya na ku nadzwalisiwa ta mafambelo ya vanhu ni swibya ngopfu ka tindhawu ta handle ka madoropa ku nga ni ku tsondzoma eka ta mafambelo
1: hi kona ka ku livyelana ni matshamelo hi te hinkwawo madistrict ya Zona North hi wo ya ku sungula mafanele ya ku va ma kuma mitirhotolo leyi ku va ku yantswisiwa outleketi la vanhu ni swibya swa vona ku ya ka ndhawu yin'wana ni yin'wana leyi va yi lavaka. A leswi hi wu vonaka mitirhotolo laya hambi hi ku na mpfula ya magindlambeva loko ya phakati swo yini a ku endleki nchumu.
0: U kulile hina Libulile na Jida Mondlane mun'we eka varimi va xifundzha xa ka Mapayi lana ku miseke ku tsaka hikwalaho ka ku va ndzhaku ka ku va khwelile tiratori leyi a twile a mudelo na wa leswaku u ta va u na byalisa a mintirho ya vona ya bindzu la ta wu xavisi la swakudya swa masin'wini hambi a ku va va kota ku vhakacha.
2: Gilles Damiel Mondlane.
3: Se mi khwelile ya matiratori lawa a nga ya ntleketo lomu u matwile njhani?
2: Ni matwe kahle ma tshamisekile ma nandzika loko u famba ma sasekile ma ta pfuna ku hi tleketla hi famba ka maposto man'wanyana.
0: Kasi Andre Mashava i muntshwa loyi a pfunekeke hi tiratoro leyi na huma xifundzha xa ka Masanjena a vuleke leswaku ka nkarhi lowu se ni mapimu ya ku va ta thola lavantshwa vanharhu ku va va ta pfunisela eka mitirho ya ta ntleketlo.
4: Mavonelo ya mina a ni vona ku thola vanhu vanharhu hi ku sungula ka kona hikwalaho ka ku a wu swi tivi swa ku swikarhi swa ko swi ta fika kwini. Se ma swa ha sungula swa ku ku na mun'we wa ku fambisa vambirhi va ku pfuniselana ku tlakulela nchumu n'wana le henhla n'wana a tlakula munyiketa swi nga karhata ku munhu a tlakula nchumu hansi a ya henhla se swi ta kula mun'wanyana wa ku a tlakula munyiketa.
0: Ku leswaku leswi ku pfula mitirho ka van'wanyana
4: hi swona nchumu lexi ni navelaka ku ni nga fanekela van'wanyana kumbe na mina ni nga jove na mina swi tsakela ni nga kota ku lavetela man'wana majove ma kota ku yi tirhisana.
0: Yin'wani muni wa matiratori leyi nga ta va i lumba xifundzankulu Gaza i ta yaveliwa ka masiku lama taka eka swifundza swa Gijani, Ximbutsu, Gubu hambi na Mandlakazi.
5: N'wamangulu wa provhinsiya ya le ka Maputsu a kucha xitshungu a ku ve xi nga tsemeleli a misinya leyi nga byaliwa lombirini ka mabimbi hikuva a misinya leyi yi na ni lisima ngopfu ka wu hanyiga hina vanhu. Ina kulori Veronica Sidumu.
6: Murangeli wa xifundzankulu Maputu a tsase xitshungu hakwa xi nga honeteli swinsinyana swi kulaka migingeni ya minambu enkongometweni ya ku va ku vekisiwa matshamela manene ya malwandle ni vutomi bya mihandzu ya yona. Tanihi ku vula ka Manuel Tuli, ku hlayisa swinsinyana leswi i swa nkoka ngopfu hakuva ku vekisiwa vutomi bya swilwandle.
7: Mangal é a árvore que serve de alimento para o peixe, tanto a proteção ou a proteção de mangal é uma das estratégias de garantir que o peixe se reproduza. Vai ter alimento, então nós vamos ter peixe, o peixe vai alimentar o homem. As árvores não só servem, neste caso, de mangal para a alimentação do peixe, mas também servem para melhorar o ar em si, para purificar o ar, para aumentar o oxigênio, que é para que o homem possa respirar, os seres vivos também possam respirar este ar puro.
6: Murangeli wa xifundzankulu Maputu a vulavula lokalidade la ka Makaneta xifundzeni xa Marakweni ndzhaku ku va a byalile mintshovori ndzeni ka ku tlangeliwa wa ntlhanu lweyi ka siku la tindhawu ti hi rhendzelaka a nga meyi wa mbiyente. Hi tlhelo lin'wana murangeli wa xifundzankulu Maputu a engete hi ku tsatsiya xitshungu hakuva xi hlayisa minkingha ya nambu enkongometweni ya ku va ku nga celekeli misava.
7: Um dos grandes desafios que nós temos é a erosão dos solos. Isso cria problemas para a nossa vida, cria problemas para o nosso bem-estar, põe em perigo até algumas infraestruturas públicas e privadas. Uma das formas de garantir ou reduzir a erosão é fazer o plantio de árvores. É evitar fazer machambas em dunas.
6: Kamenu akona hi bulile ni vahanyi va ka Makaneta lava vulavuleke hi lisima la ku hlayisa malwandle kun'we ni ku dyondzisa vatsongwana ku va na vona va kula na va tiva lisima leli.
8: Nawu hi ndlela ya tlhelo bya ntirho lowu wencewaka lani siku ra namuntlha wu nyixise ngopfu swinene wu tsakisa ngopfu swinene and wu buya ni ku dyondza.

0: hlayisa ka vana lavantshwa lava hi twalaka va tiva va kula va tiva swa ku alani ku tirha nawu nchumu ni nchumu tiendle ku hlayisiwa ku byela ka minsinya ku tisa nhluvuko wa ku apala ku vhikeleliwa ku va hi hunetela amalwandle ku va ni rozawu hi tiva swa ku hlayisa ka minchumu hi fanele ku hi swi hlayisisa ku yini.
1: Le xifundzeni xa Marakweni siku la ku tlangela tindhawu ti hi rhandzelaka ku tlakixiwe ngopfu a vubyali bya 300 ya swinsinyani swi vhikelaka minambu kun'we ni ku landza vubasisi ka lwandle la ka Makaneta.
2: A muti wa humi ga milayo ka provhinsi ya le ka Gaza wu kombela mfumo wa provhinsi leyi a ku ve wu tirha kasi ku chukwatisa a mahanyelo ya xitshungu hi ku va seketela lomu ka ta ku yelani ta wurimi lomu xikoleni hambi ni ta wu dahi ina kulori Francisco Simbeni.
3: Huvo ya ku vonelela mintirho ya mfumo lomu xifundzankulu Gaza leyi nga karhi tsatsiya a mfumo wa xifundzankulu lexi ku ve ni u ya ni twisa a ta mapolitika ya ku khoma a vatshamitiko leswaku va ku vevukisiwa a vutomi lavona. Murhangeli wa huvo ya ku vonelela matirhela ya mfumo lomu xifundzankulu Gaza a tlhamisele leswaku ku fanela ku va ku chekiwa ngopfu a swiyenge swa vurimi vutshevi vudaye hambi u phalalisi la swikolwa swin'wana ni ku pfuxeta a tindlela to niteliweke hi ndhambi ku va ku chukumisiwa nhluvuko wa xifundzankulu Gaza. Jose Tshambi a vulavula magamu ka nhlengeletano yi kongomeke ku va ku endliwa a nhlelo wa mitirho yi landziweke hi mfumo wa xifundzankulu Gaza. Hi tlhelin'wani Jose Tshambi a tlhamisela swaku hikwalani ka swikarhati xifundzankulu xi tlhanganeke naswona a timali leti pasisiweke ku ve ni ku landziwa mintirho ka swigava swa ku hambanahambana hi leti to kala ti nga leka mpimo lowu u nga laveka.
4: Lembe ni lembe loko hi cuvuka hi vona leswaku a mali yo ya yehla kambe a hi nge hlamuli hi laha hi lava hi kona hikusa a limbeleli Gaza a ve ni problema ya makulu swinene leswi mfumo sa wo swi tirhile swi huneteliwile hinkwaswo tindhambi swi kombela ku tlha swi lunghisiwa futhi se mvhiji ya ku ya mahlweni yo tlhelela ndzhaku ka makungu lawa hi na wona.
3: Almaritu ya murhangeli wa huvo ya ku vonelela mintirho ya mfumo wa xifundzankulu Gaza Jose Tshambi loko a vulavula magamu ka mintirho ya ku endla nhlelo wa makungu ya mfumo wa muganga lowu wa tiko.
2: Vasanguli a ku huya kaya a va makadzwi lava nga tshama tikweni ga Joni na vahlongoliwa kuleyo hikwalaho ka xikarhati lexi xa xenophobia lava chekeleleku a vhiki leyi lomu ka provhinsi ya Inyambane kwasanyana ka hun'weni va bonga mfumo hi ku ve u va vhunile a ku ve va u ya kaya leswi xi nge ni nghindi a tikweni ga Joni na kulori Orasi Romau.
5: Vana va tiko ga Musambiki va nga tirhela a Joni va kumekele ku na va hlangana ni xikarhati xa tihanyi vulavula xenophobia se va wuyile lomu ka provhinsi ya Inyambane. Fernando xitswalwa xa le ka hun'wini a sukile hi lomu Nyambane kwasanyana ka hun'wini ku kongoma ku ya Joni kasi ku langutela vutomi kani leswi se xi nga ku nghindi a kumekile na karhi a wuya kaya swi kotekile leswo ku va a pfunetelo hi vuhosi hikuma haloko wa kumeka na karhi a bonga a mfumo wa tiko ka Musambiki hikuva wu pfunetela ku a vana va tiko lava hlanganaku leswo ni xikarhati lexa tihanyi va kumeka ku va huya a kaya. Yena a engetela a ku leswi a nga senu kaya a ta vona swaku a ma ha yini ku fana na yena hi buleni na Glex Juan mun'we hakunene wa lava nga kumekana va karhi va ya atikweni ka Joni se va wuyileko hikwalaha ka ku bobiwa tikweni ligiyani. A hi zoni magezo ya Fernando swin'we na Glex Juan.
6: Silo Musambiki ndzi wuyile khwatsi.
7: Swi karhatile mawuyelo?
6: Ma karhatile hi ntamu. A ndzi wuya nga ni nchumu ndzi ni wuya ni pulaxitikolo tinguta mina tiseloko leyi.
8: Mi nomi ya Fernando. Ti ta fika kahle siku lavhela swifambo swa le ni ya swa hlopa because loko va wu kuma leswiniyani swi yengisaka swona leswaku loko u famba va ta va ta kuma la ndlwini va ku dlaya va hisa yindlu loko va nga wu kumi vo pandza va teka swa swi lavaka bahlula yindlu va yi tshika loko va yi lava loko va nga yi lavi va hisa before va ta va ta fika hi teka leswi nga swi kota na mixu ya sabato ndzisumela maphoyisi a rinki a purasa leni ya hi ku hi lava ku vuya se kumani mfumo hi teka hi veka kan'wana ndhawu se ra dya swaku swilo swa hina swi nga saleseniyani hi fanele hi mastanda leyi nga rindza ka yena a dya swaku swiya swi nga saleseniyana swi teketele kweni mafriji nini va va lava ku hisa mara a va hisanga ku munhu a yindlu liya ya hina ya voho ya yena lowa muzuri se va hi tshama hi za fika laha va hi nyika swakudya famba nga se ta fika haleni namuntlha
5: magezi ya va ku karhi vana va tiko kutani switwalo swilo munyambani va nga karhi va tirhela tikweni ka Joni loko se va kumekile na va karhi va hi kina swi nga yi wona hikwalaha ka xenophobia xona ka ku wa tikweni ligiyana ku vula swaku lomu ka provhinsi ya iNyambani ku ringana 5-10 wa vahanyi va provhinsi va nga tirhela tikweni ka Joni se va wile hikwalaho ka ku va va tsutsumisiwa hi switswalwa swa tiko ka Joni
2: aman'wani mahungu ya le tikweni ka Joni mani hi walaha xitichini hina kulori Eduardo Figurão
9: madzanadzana ya vahanyi va doroba la Nelson Mandela Bay exifundzankulu xa Cabo Oriental va sindzekile ku va va tsutsuma mintini ya vona hikwalaho ka timpfula ti xanisaka swinene ka masiku lawa ya vugamo hi ta ni mahungu ma koloveke hi xitichi xa hina ku tlula 5,000 ya vanhu va kumeka tindhawu ta vuhlayiseki hikwalaho ka matshamelo ya ku nonoha ya nkama a doroba la Nelson Mandela Bay hi lona leswi xanisiweke hi ntamo swinene hikwalaho ka timpfula leti na kona ti vonekaka exifundzankulu xa Cabo Occidental swikolo swinyingi swi pfaliwile a Cabo Occidental ni le Cabo Oriental lomu na kona ku rungulowaka ku hohlotiwa ka switarato na hambi ku chima ka mati ya ku nwa vuyavele bya magezi na byona byi kumiwile hikwalaho ka timpfula leto swivubyana swa mfumo swi karhi na swi seketela vanhu lava vilelaka lana ku nga karhi na ku yaveliwa swakudya magumana ni mirhi ya ku vhikela mavabyi ma nga vangiwaka hikwalaho ka timpfula iko hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambiki mi ngeleke Eduardo Figurão
2: hi ta vhala mahungu hi ta mihlakano ya ku tiyisa miri a matsakisi ya luzeli vutomi kale ka muchukumisi wa bola wa lomu ka provhinsia ya Nyambani Stofago Fernandes a filiwa zihlanu loyi a xipitali xa hombe xa lomu iNyambani leyi a nga GL hi ku badra yena kala ku fenikakwe a hi muchukumisi wa ntlawa wa mabaronge ya le ka Masingi na chukumisi leko ku fambeni ka ntirho wakwe wa uchukumisi ga bola a mitlawa ya Teshedipungwe SB Bila Shopping Football Club ni mabaronge a ku salisaneni naye Patricio Muhashi murangeli wa tamhlakano ya ku tisa miri ka mfumo wa xidropana xa le ka Masingi ali ya kufa ka Stofago Fernandes ku siya usiwa na gahombi ngovu ka va khuzeli vabeli hambi ni varangeli va bola ku nga ka street ya le ka Masingi kani leswi ka Yokle province ya iNyambani
10: Mr. Sofu munhu loyi a nga karhi a zwikota ku zwana ni majaha a nga kota ku zwana ni zwivanana nga munhu loyi a nga zwikota ku ve a zwi tiva ku hanya kunene ni vanhu lomu ka hina ka Masingi hambi ka Masingi basi ni Nyambani mpisa leyi nga yi kuma yamuhla ya ku hundza misaveni ya yena yi hi kumile di surpresa hi luzekele ka hombe ngopfu a mitirho ya hina ya bola yi ta ve yi kuma ni mabaxa hakuva a ndzi zwoni ku nga kumeka ku hi ku hakisa a munhu wa ku valeta a mitirho leyi a nga karhi a yima Mr. Stofago a hi munhu loyi a nga karhi a nga midiri maxiforce a ku ve li kapwini Mr. Stofa munhu loyi a nga chukumisa vafana kusukela ka majugu xikolaris hi ya ka bolo ya recreativo hi ya ka provincial tirhisa tiekipa to tala ngopfu ti nga ka provincial a ka segunda divisão hambi ka Musambola ni Stofago ta zwa ku tirhisa special dipungwe bayera ka mangai ka Musambola nda munhu loyi a nga hini zwimanga zwa ku tala munhu loyi a nga ni uhlengeli ndhawu kakamaluwa maxaka hi ku tala ka wona ya Mr. Stofago ni vangani ku nga hini va kulega ritrabalo ku nga vatirhinaduri kuloni vali mukuhlupheka ngopfu mi kuxaniseka ngopfu lowu nga hundzeli lomisaveni Mrs. Sofa.
2: Magezo ya Patricio Muhashi wa le ka urhangeli ka ta mihlakano ya ku tiyisa miri aka mfumo wa xidorobana xa le ka Masingi na kombekisa khuveka hi ku hundza misaveni ka Stofak Fernandes ka le ka muchukumisi wa mabaronge loyi a luzile ku vutomi awazi hlanu ya loyi hi mabadri ka xipitali xa Hombe xa le mudorobeni ka Inyambane. Basi mwingiseti, ama hungu ya nyamuka na malumba shipanze dzonga kati uga Msambiki manyimala. Malungiselwe ka utsali nuhengileti himi na ngunywa gezumu gizu wako, Avelino Antonio, Luis Batista, aveka usasel gamchini. Kipelili.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mama, mina ndzi landzela vilayelo bya wena xa xikhadi. Kambe nyama khe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swi ta hakela swi mu khulula.
1: Mama lejo
2: ungaku zwa hava kana le zwa lisimo ngo vulelo loko anwana na hino ku hudela i luza mati mirino wako ikwala a ha karereka makun loko u munyika ngo vho zwohluluka u valeta mati la maluzeka ku mirino wakwe
1: ndibongile mama makun zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
2: aka vana vangani tlhano ti hotini yimo kutano ku hunza ku fana maleti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma asopa ni mbulo wa chipitalo ku nga mixtura
1: hi zona loko Manuelita anga hena tlhano wa ti hotini yimo ke
2: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba na chipitalo kutani ka mba supa vutomi ka vanhu mugangeni anga agent komunitari
1: hi zona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela vilayelo bya wena
2: oh kunene n'wananga ndzi sakela kwa zukulwana wa mina Manuelita ta vini vutomi ginene
1: ndzi endzi munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitalo
2: oh loko ke ka mina ku dzunzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: Akuhudela kada ya vanana, kalinleri katiriwa hi mistura, makininu ya ziku ni kugakokhuluka. Avanana vatsongwana vakala ku khlanu wa tihweti ni yingwe, vafanele ku nwisiwa mafi ya vele zwikatsoka ndzakanya na vahatla vaisiwa chipitali ka siku ya tiriwa.
4: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal. Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P. Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
5: Kamwe na ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varão, titambo tama gezelo mungwini, tisanita, amalavadora, matangi o chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina lei nene. Unga hakarateki yana zolezi aferaje Emanuela aferaje Emanuela wazikota kuikuma la bazarini gama furaira zimune la bazarini gajilo lobo drupe ni gainyambane le ajangamu tutuma zolezi uya la bazarini gagiwa la aferaje Emanuela ya la bazarini gagiwa ajangamu hilaha ukumako achitaleru la kubiwa kuzitine zinene za tipimu leti utilabako Ferage Manguela, ama queria hina hilawa, 87-3-87-58-9. Unanileia 84-24-67-58-9. Ferage Manguela, uikumalum dorpeni, ganhambane.
6: Rádio Moçambique, amanhã lá de Tsungu, Rengeleta lá.
7: Como kufa ka munhu zwi teka masiku ha hi kona na hi gama chukachukana ya ku kama nga vuni chumu magweta ku a teka masiku ya ku tala munhu na hanye ku gama chukala majate swa zwi gama chuka.
6: Amanhã lá de Tsungu, milongoloko, mahungu, u kumala, rádio mala, rádio. Tsama na hinunga da tlai. Ya kusawena uchigelo cha kumaka hi
8: Delton Guerrero bonito bonita na ngekal etatani a caminho do mundial

0: Mwengisethi wa switishi leswi daru swa radio Mosambiki dzongeni ka tiko wa ku losa na hi koyo zelentsa ku kuka mabulu lawa namuntlha a nhlokomhaka inga ta va a ku kumeka ku ka mintlawa kumbe matiko ma vulavulaka lerimi la xiputukezi ku ka nqhubezanokulu wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava mondial kasi mintlangu leyi nga ta yisiwa ka mahlweni kusukela 11 ka Junyu a tsutsumaka ku ka matiko ya Mexico, Estados Unidos na a Canada. Ka matiko lawa mavulavulaka a lerimi la xiputukezi yo ta pata kasi a mintlawa ya Brazil, Portugal ni Cape Verde. Ntlawa lowu wa ugamu i khambela ku sungula na wu kumeka ku ka nqhubezano lowu. Kasi Brazil hi lwese hi xipimo xa 20 na malembe 20 ya kumekeke ku ka mintlangu ya ku fana. Hi vulavula kasi hi mintlangu leyi hi ku khambela ku sungula a tikonkulu Afrika yi nga ta kombisiwaka a 10 la matiku hi ku hambana ni 5 lawa a ma kombisa a tikonkulu Afrika ku ka mitlangu ya ku fana. Hi nkatsakanyo 48 nations. Mabulu ya hina namuntlha yi ta va na mun'we ka vahisekeli vakhuzeli va mitlangu ya ku tisa miri bolwa ivi nakambe mun'we ka vakhaveli va bola Phineas Mukhavela. Phineas hi khensa swinene ku va mi tiphatsa na hina ko ka mabulo lawa hi ta lava ku twa ka n'wina swa nga vakhuzeli vahisekeli va mitlangu ta bola i ncini leswi hi nga swi nyimelaka ku ka mintlawa leyi na yi kombisa matiko lawa ya Brazil, Portugal na Cape Verde na yi sukela lana Cape Verde hi vulavula hi mitlawa leyi vulavulaka lerimi la xiputukezi Cape Verde i khambela ku sungula na ya kumeka ka mitlangu ya ku fana ni leyi
1: ni khensile na kulori ku va hi khuluma hi mitlangu ya bola especialmente ya CPLP anga Brazil, Portugal na Cabo Verde hi ta khuluma hi Cabo Verde i ku tsaka kunene leswaku a xiyimo lexi xa xiputukezi xi va swi swi kota hi lembe la ku sungula ka ntirho lowu Cabo Verde a nga wuma a nchumu wa ku vevuka mchumu wongeni hi n'wi tirha i ntirho wa bazi u nga va u li kona especialmente phakati ka tiko la Cabo Verde a hi ta tsakela ku hina van'wanyana hi nga se karhavela handle hina Cabo Verde hi timbilu ni hinkwaswo a ntirho lowu a nga wuma a Cabo Verde i ntirho lowu wa ku a tiko la hina lowu nge Mosambiki so hi ku swi fananisa a swi faneleka ku ka malembe lawa ya ku tala ma nga humelela ka mondiyali tanihi ntirho lowu ma hi waku trabalho de base internamente lomu phakati ka Cabo Verde a campeonato ya vona va pfumela mapremi de jogo va pfumela ku ti hita hi leswi ma hiaku ku a xitshungu hinkwaxo xi va xa poyara ni ku na vonde va nga kona va ti nyiketela a wumbilu hinkwayo swa ku nompodi i li khambi la ku sungula va ringisa think va swi mahengile leswi va nga nghenisa swona va swi ma campeonati leyi ya kani ya hina nga humelela ku za va swi kotile ku nghena ka mondiyali va swona swa ku pa hinkwaswo leswi swa humelela i possible loko va bela swo swa ku lava yena i 11 na hina vo hi 11
0: se ka mavonelo ya n'wina ke Mukhavela hikuva muli tinhlarayikulu ka leti lanaka sini mitlangu ya bolwa ngopfungopfu hi xihi xihundla lexi xi seketeleke kumbe xi endleke ku va ntlawa lowu wa Cape Verde u swi kotela ku hi khambela ku sungula u chapela ku va u ta kumeka ku ka mondial lowu
1: leswi swi yelana ni ntirho u nga kona phakati ka Cabo Verde a loko ni phakati ka ntirho tinku anakanyo wa ntwanano a ntwana ni nchumu xa xikolo hi ntamu phakati ka munti ifati konta a ku nghena mondiyali ka u sungula i munti tinku sungula a bazi a muntu tinki ku ni ntwanano hinkwawo u nga chuki a defeza u chuka a phame kampu u chuka avansada a partir ka phakati ka ntirho walava tirhaka ku va swi kota ku nyika premi de jogo vatirhi lava swi kota ku va nyika ekipamento leswi va va prometeraka swona va ti hita hi ku va nyika hi nkarhi lowu u lavekaka hi wona na tshemba swa ku mutirho hambi a nga tivi nchumu a ta wu tiva ku maha ntirho
0: hi swona handle ka Cape Verde lwe se hi vuleke leswaku i khambela ku sungula a nga ta kumekaka ku ka mondiyali lowu u nga ta beliwaka ku ka matiko lawa ya manharhu hi vulavula hi Mexico, Estados Unidos ni Canada ku ri ntlawa lowu wa vaputukezi vaputukezi lava va tolovelaka a ku va va hi komba xa ku karhi
1: kalimambo loko ni ta khuluma hi Portugal hlantu ni Brazil mina ni hi khambi la mina xipetativa xa xikulu xa ma seleção lamambirhi a ni vona ngopfu a Portugal hi ku hi xiyimo lexi a nga ka xona a majukador la nga na wona sweswi swanati majukador la ku a ve ni paciência hi khale a nga participari como deve ser mas a ve ni paciência majukador a ku tala se ma bela ka maclube ya makulu ya mavito yo fana ya machurch city hi mativako ya mainter ya asemila então maclube la makulu se hi ku cuvuka xiyimo lexa Portugal na tshemba leswaku a Cristiano Ronaldo a nga ta mahaku Portugal a ganya kumbe a tshunela lomu ka ku hi ku nave van'wanyana va ku naveli majina va ririmi la xiportugese ya navela ku siku lin'wanyana hi ganya mondial hi tlhelo la Portugal a nga leswo Brazil se i malembe a ganyile ha swi tiva e certo ke a Brazil neste
0: loko
1: momento
0: se hi ya kwala ka Brazil lweyi ni vulavulaka ha yena i Brazil lweyi kare ku tivisiweke leswaku Neymar Junior a yi le convocado ku ve na ku tsaka kukulu hi tlhelo la xitshungu ne hi tlhelo la yena mubeli ku va loko hi vona Neymar lweyi lweyi se ka malembe la yaogamo a kalaka a nga ha beli ka mintlawa yikulu a belaku ka ntlawa wa tikweni lakwe a ku ni ku ganagana nyana la kasi Carlo Ancelotti a swi tiyisile leswaku Brazil loyi a fanele ku va a tlhela a kumeka na Neymar
1: kalimambo ve le phakati ka ntlawa nompodi u tekela ku susa a nhenha leli tiko laha mi lavaka hi ku a munhu loyi i munhu loyi asistiriwaka hi vanhu va ku tala se wena hi ku chuka munhu podi u n'wi vona eka different ka pulani ya tati ka ntekinka leyi u yi lavaka ma hi xitshungulo xi n'wi lava ni to dala yena u a example ni xa xifananisi xa xitsongo i ku fana na Mosambique na Dominguez a tshikile ku bela la Joni laha maxi a vuyile a ta bela lomu Mosambique ku fike nkarhi a nga ha mi vitani selesa ma hi ku xitshungu a xi n'wi lava i munhu loyi a pfuxaku a balneari i xitshungu a xi n'wi vona swa a ntirho wa yena hi wini wa kona a tshemba swaku Brazil hi ku swi ni munhu wo tani a sanga ni experience a balneari li ta cinca ximo leswo balneari li lava munhu loyi a nga ni experience ni u leswi a nga se a nga belani ma mondiali a fambi ka makulu ba makulu a ta stragemitira a experience lexi a nga na xona
0: swa nga marito ya ugamo mukhavele i nyimela a mondiali wa ku hambana ni ma mondiali man'wana nyimela mondiali loyi a nkuku u nga ta wu pfaka a n'wana a ta ya n'wireka
1: a mondiali loyi u ta voniwa surprise a ku tala swa karhata ku swi vula leswaku lweyi a nga ta winaku i mani nexi momento podi ma hama perspective vula hi cuka hi France majukador a nga na wona hi cuka Portugal majukador a nga na wona majine Africa a ta se ni experience xin'wanyana ni majukador lama belaku se ka makuluba makulu ni nga vula hi ma hi xifananiso xa tolo ve a majoga migavhe nge mitlawa ya ku tirhisa miri lava ku tlanga entre Costa de Marfim ni France Costa de Marfim a ve ku wina leswi komba swa ku lana ka hana xin'wanana hinkwavo va ha tintu nitawa mondiyaleyo swa karhata ku vula swa ku a nkarhi loyi a nga ta winaku i mani so podi ma ha perspectiva hi ku vona a majukador lamakulu swa ku ma bela senisi majinext momento swa karhata ku vula swa ku ma nga ta winaku kakapina
0: i khensile Fenia Jemukhavele mun'we ka vahisekeli va mitlangu ya ku tiyisa miri kumbe vakuzeli va bola lana tanihi vuleka kona ke muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka mabulu namuntlha nhlokomhaka a yi le ku va hi cuvuka leswi i nga ta va ku kumeka ko ka mintlawa kumbe matiko mavulavuli ya lirimi la xiputukezi ka nqhophezanowukulu wa bolo hi xiyimo xa matiko ya misava hi vulavula hi Portugal Brazil na Cape Verde na ntlawa lowu wa ugamo hi li khambela ku sungula na wu kumeka ko ka nqhophezano wa kunge hi lowu ku tiviwa leswaku mitlangu leyi yi ta sungula a 11 ka Junyu a tsutsumaka i mondiali lowu ka wona ku nga ta kumekaka a 48 wa mintlawa na yi kombisa nhlayo ya ku fana ya matiko i xihitana lexi hikuva yi khambela ku sungula a mondiyali na ni mintlawa ya ku tala ya ku fana ya ku fika ka ntsengo lowu a hi tolovela mondiyali lowu ka wona a wu kumeka a 32 eselesoxa swi komba a ku kula loku ku nakambe ku pangalatiwaka hi ku hlengela ku ka matiko ya Afrika na wona hikuva Afrika tiva leswaku handle ka ntlhanu se i dash wa mitlawa leyi nga ta kumekaka hi ta nyima lana ke ni mabulu lawa ya hina na hi cuvuka a mondiyali lowu ungana sungula ungale khala ku ka matikula wa se mashashameteke yamkelane akulosela ka Rui Makaring.
2: Radio Musambiki switije swa maputu gaza na inyambane amgwanqwini wo kongoma mundial wa Estados Unidos.

0: ihungugu eta legita kugita amba shungetano hi mandau lomo hitsa makona matiku onkela haska gambo makulungela sikulegi na kukari kukumbilo kunga kuoneka ahlengelo wabahangi hambini vandone vafumu lomo kaku uvikela mandau lomo hitsa mako ukona lezo hikola kongana ka masikwana la madzidzo mako kuoneka aku abantu bahisa makwati lezi ezigwelako a misava ativula leta kuna tina tikari tidilimusela a misava ngufungufu loma doropeni loko hita chuka hita kilugako hisi waka makwati loma a provincia ya Nyembani tsena kalembele ginga kagona aga 2026 akuli wala shaku igidi ni kanoma zana wama gitare ya makwati mangave maluzeka lezo hikula ka kuhisi waka tinova lomo madropeni ya hombe kukari kuoneka kuwakiwa ka mingoma lezi zwi kala ku zwinga fambisani ni kuwakiwa ka misele leyi nga swi kotaku aku amati mafamba hikona hi ku pfumaleka loko ka misele kukari ku dilimukela a maruwa kukari ku dilimukela a man'wani mandhawu lomo kuwakeliweku a mimiti loko hi ta cuka hi lomo a provhinsi ya Nyembani a mapayila ya le ka Nyasoro Kamasingi Panda, Huwini, Machichi, zwinwe ni Kisiku a district ya Zavala, kaoneka ngovu chikaratule chicha kudilimukela ka misava. Hika district ya Zavala, hivi hibula na kumanatu wa district Azresha Virsengo, loe ahikamisela ko shungitano hili tufamilina ko ni kukulungiri wakasa kulege gama ndaulo mwetima ukona na aku. Kukari kuoneka chikaratu chaku achitsungu chinga khaisi mandaulo mwetima ukona, lezo hikuwa laka kuoneka chaka hambi nikona kudilimukela loko ka misava.
1: District ya ina ya Zavala nyamutla ina ya nao kwa tati kuga ina gamusambeki hilo mkaku kukulungela asi kulega matamela gameyo ambiente nizula ula kwa hichinu nao hilo mkaku kukulungela hiku ni chako mbushifana kujitiva mahanyela siuga nyamutla hiku ikaisa mahanyela nuko ula ula mahanyela ula ula imati yola le mesa himsava yola ula himoya lo hefulako kambi lo take ku hokhen hina tshungu hema tsamela hina kusukela kaya take hilungisa ama hanyela yivona chaka ku imaisa kuyini hiko achaka legi maiwa kolwa kaya lo begi susa hi siya hanke ajina khaiswanga achaka legi kwan chikati manziko hiku talaga kona ita khagi jena lo mukaya kaya ita kuma mabazi se teki okhini na vanhu na vahanyi tiku ihanyi ihlayisa amahanyela nikaza vala hashanseka ngovu hi makaya ya rozamu ngovu ngovu hiko hi mahanyela ya hina hetu lungiselanga kwatsi zwako amati matafamba hiku loko amati manga kuma atindlela ta kufamba hi wo push mukela kela amisava hi mahanyela kambe hina hashanseka ku atina chikate akukelekela kamisava hi tlhela leswaku i tsema ni tindlela ya leswi nga la ku kombela leswaku i chukwana ku hi tilungisela hi hanya kwatsi lomu a mfumula ku tilungisiwile bya hi hanya bya ku kumeka tindlela ta kuma ku hi famba kwatsi a mati na yonawu ni ku yina vula matala ma kuma tindlela ta ku ma famba kwatsi vaxi ngopfungopfu la ka chaka a chaka teki hi givone gi lungisa hi hlayisiwa kwatsi hi ku loko yi nga gi hlayisi yi nga gi yi hlayisi chaka ta kuma vabyi kambe amabazi mata hekarata ngofu
2: makono ku kona truma hwa kwa ku amandaula au kwa vanhu vava vaka kona hekulansa nawo lo lema aplanamento infrastructural ku tonde lo kama talyao
1: ku kona tindawu ta tinyunga ningi le mudro pele mukashi dolopa na cha hina cha kisiko lo mukashi dolopa na zoma post administrative sede ma localidade kona tindawu tingalungisiwa hi mfumo swa ku a vanhu loko va lava ku yaka va nyikiwa kona hi hanya kwatsi
2: a ku voneka ku hisiwa ka makwati tinhova ku tshamise kwihi
1: hina hi katikile seni ka hina hi mhaka ya mobilizasawu leyi hi mahiwaku hina mfumo ja a xitshungu xa swi swa ku a ku hisa khwati i nghozi ka hombe ngopfu a hi kumani ni nghozi leyi hi hanya kwatsi.
0: ulaula ka kubanatu wa distritu ya Zavala Azaria Xavier Sengo loyi atekungalo hekhelo ga takuhiswa kama kwati a distritu ya Zavala se achitsungutika riti zwisisa anawu hambeni zwilelete leswi zwisiwa ko hefumu ka lembe gimwe ni igiwane loko hi ulaula hetakuhiswa kama kwati wa sina hi ulele ku ngheneni ka hina ka hunguleke ku eta leswaku lomu a province ya Nyambane ku sohani ka gidi ni khano mazana wa magitare ya makwati lawa mangave mahisiwa leswo lomu ka madistritu ya mabot kwatsi kwatsi lomu mbirisini eka libeyo ya Zinave Park National de Zinave zwimwe ni le Bazaruto a Parque Nacional do Bazaruto ka Vilakulu na ku nga sele untsako le ka Masinge ku tala ka vanhu loko a wulele amurangele wa ndzawulo ya ku wonele matshamalumo hi hanya kona baba Renato Bata ate a wurimi hambi ni u hakule ega ulombe hi zwona swi mahakule swaku a vanhu va hisetela tinhova a hi zwoni magezu ya baba Renato Bat loyi a siyile ku magezu lawa loko hi mutisile swingetano hi ta siku leki ka 5 de Junyo
3: loko hi vulavula hi tlhelo ka ta mandhawu lawa hi tshamelaka kona hi vulavula hi nyimpi ya hombe ngopfu leyi hi nga nayo laha mun'wana ni mun'wanyana a rhambiwaka kasi kuma hatso karhi kasi a ku vhikela a tingumbi leti ti humelelaka hi kola ka ku chicha ka tinguva lana a kameni zwi humelelaka hi tlhela ku hi rivakelwa ku zwi vangiwile hi yena munhu hikwalano hi fela ku ve ni hi huwelela mun'wanyana ni mun'wanyana maha leti swi nga mu ringanaka kasi hi hungula a wu bihi legi gi humelelaka xikarhi ka mintirho leyi yimahiwaka hi munhu leswo ndzi vulavula hi loko hi pimanisa hi mhaka ya ku swa ka tinhova leswo swa kumekana swi cinca a tinguva ta hina hi vulavula hi ku hlazela ka misinya byona woleswo bya kumeka swi cinca hambi a byanyi ginene nga kumeka loko hi gi fuvisa manziku andawu liyani hi ya ha yi wona yi cincile ta hi tlhelo lebo mun'wana ni mun'wanyana i fela ku mahaci yo karhi kasi ku vhikela a wu tshamuleki hi nga ka kona hi na ni ntirho lowu wa ku loko gicile munhu wo phanda i fela ku ve ni a mahaci yo karhi kasi ku tigisa kwalahayani loko hi nga landzeleli a minayo ha swi kota ku ve ni hi tlhela hi titlhelisela a ndzhaku
0: makunu lomu xikarhi ka mhaka leyi ya ku hisiwa ka tinhova a provhinsi ya lomu xikarhi ka lembe leyi kutani tihweti to kumesa lembe ti nga hundza makitali mangani ya provhinsi yi luzileko hikwalaho ka tinhova ka ku hisiwa ka tinhova
3: mhaka ya tinhova yi na ni tinguva ku khwatsi hi sweswi hi nga ka kama wo woma ku nga kama wa xirhami hi ku kama lowu hi lavaka ku nghena ka nguva ya ximumu makulu hi kama lowu ku humelelaka ngopfu a mhaka ya ku hisa ka tinhova a ka katsakanyo hi nga humaha eka ku sangula ka lembe leki hi vonile a ku hunguka ka tinhova kani leswi wa hi kona ntirho hikusa a vo tala loko va hi lomu ko rima a va swi koti ku rima va nga tirhisi ndzilo loko va hi lomu ka ku la ku vhuxa a byanyi ku khwatshi hi sweswi ki sangulaka ku woma va tirhisa a ndzilo ndawu a hina a tsengo wa tualizado nyamuntlha ma xileswi hi swi vonaka hi ku ka woneka ku a ku tlhelela ndzhaku a xin'wana xi tlheliselaka ndzhaku i mhaka ya ku fuya ka tinyoxi hina hi tiva ku a tinyoxi ti kula lomu khwatini lomu ku nga ni switsangi o hi matshamelo yo karhi lawa ya ma tivaka ya ntumbuluko kani leswi hi tirho hi humahaku wa ku ya hi ku fuya hi maha a swikopa swa swinene hi tlhela hi londzo wota a tindhawu leti hi ti vonaka ta ku leti ti fela ku vhikeliwa hi veka kona ka wonekela na ku hunguka
0: hi tlhelo gin'wana xikarhatile xa ku dilimukela ka misava lomu ka swidoropana hambi lomu ka madoroba ya hombe a mhaka leyi yi nga hundzisiwa kwini hikutani ku hi wu hi tiruma hi wa ku hunguka a ku dilimukela ka misava ku vulavulaka hi xipiriso ku yi rhusa
3: a mhaka ya yi rhusaka ku nga ku dilimukela ka misava ka woneka na ku tshinga ngopfungopfungopfu lomu madoropeni lexi hi nga ti hlomelela hi xi wona hileswaku ku na ni toloveto lowu hi yaka na hi wu tsika hi wona ku kula ka madoroba hi vona ku yakiwa ka tiyindlu ta hombe leti ti tirhisaka a mathayela se a tiyindlu letiyani ta swi kota ku ti amukela a mati yo tala laha ma ya ku ma wela kona ma sungula ku khulunga se mo sungula ku a ku bohetela hi ndlela leyo a mhaka ya masisterna hi vona hi mhaka ya hombe ngopfu leya ku nga mathangi lawa hi felaka ku loko hi yaka yindlu hi koka a hi ka maphayiphi hi lungelela maphayiphi ma ya le ka mathangi lawaya lomu ka mathangi ma ta ya mahlengeletana hi ta ve hi ku yini hi ganya kambirhi hikusa hi ta kuma mati ya lisima ya ku hinwa hi tlhela hi kota a ku fikela a mhaka ya erosion ku tshika ka leswo kohle lomu hi ku vonaka ku lomu ku ve nga ve ni xikarato mandzeku xa ku dirimukela ha fela ku hi byala a misinya hi byala marelva hi lwa hi tindlela tin'wana ni tin'wanyana ku khwatsi ku veka ka maribye ka ni leswi a xa hombe ku vhikela a ku vhikela hileswaku hi nga vhumeli ku vona ndhawu hi xihala ku nga hi na sinya ku nga hi na tshomba yo karhi ntawu a hi londzowoteni kusukela lomu hi tshamelaka kona lomu hi rimelaka kona ni kotle
0: lawo ku ve magezo ya Renato Bata murangele wa mitiru ya ta ku vonela hi mandawulo mo hi tshamaka kona lomu a province ya Nyumbani na kale a amba xungetano hi ta ku kulungeriwa ka siku lege ga 5 de junho laha ku kuciwaku a xitshungunga a xi landzisa tindlela hambi ni swilo letelo kasi a mandawulo mo hi tshamaka kona ka hlayiseka na ku nga hi ku hisiwa ka tinhova hambi ni ku languta tindlela ta ku hungula ku dilimukela ka misava lomu madoropeni. Lego ngugu eta give mangeni kamina Armindo Masinge kamichini kuvina Luis Batista Humberge hina karimina velela a wings legnen kam tiria radum sambik salane.

khangula xi xiyenge xa mintirho ya emisoro provincial Maputo wa Raji Mosambika ti katsaku ni switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko Maputo, Gaza na Inyambani. Talosana hi vunanga hi bya mantsheleko ma ka nsimbi ya miano iti na 45 minuti hi nkarhi hi nga ta kuma nongonoko wa Saudi Nutrition ya vutomi ni madyela manene a phambeni ya ya kuma nongonoko nosa storia swa swa matirhela hi umora na 30 minutos ya ya bulani mwingiseti loko nsimbi ta komba 2 hours ava ni nhloko mhaka yo karhi leyi nga ta dokadokisana hi yona uku ku ya ba nsimbi ya 3 hours. Lahoke hi ta kuma nongonoko nkambe hi 3 hours na 30 minuti hi ta ve ni xikwadla no switokamo uku ku ya ba nsimbi ya 4:30 va hi lulamisela ku va na hinawu hi nyisela xitulu van'wana. Alberto Langa i n'winyi wa rhiki a vonela michini hi patsiwe kun'we na Cesar Baltazar lava hi xinakulo xa masiku ni minkarhi hinkwayo va mi xivelaka vuyingiseti lebyinene.

Ave ndlela kuva hiko yozele hi yona wena mungisi twa kurhandza ka katsa ku switichinar swa dzongeni ka tiko maputugaza na inyembani hi na wena ka mponzuolo mishuolo siku loleli tani lana u swi rhandza ka hi kona ku swivula van'wanyana va limponzu van'wanyana va lo siku kambe swaku tihe leswaku u siku liyo tiyela u siku ni lowu nkarhi lowu a hi leswaku kumbe liyo tiyela u siku i u siku swuswi a hi mpundzu a hi mixu mpundzu hi loko se hi ta ve lomuyaka ma 4 hours swo leswa hi ku he a ve ni mpundzu se leswaku a wu siku li tiyelile u ku lixile a ni loko lixa hi loko lixile jambu se hina hi ku lixile hambi loko li nge se se lixile mani loko ili ku liyoxa hi ku hili lixile hi loko lixile jambu se munhu ni ku li vona nhange se li vona ali lixile ta ku yini ma vulavulela ma nga hambana swi tele swilo swa ku vulavula swona swinyingi funzeni u nge swi heti swa ku swi vulavula siku lin'wanyana ni lin'wanyana ku huma a marito mantshwa a ku vulavula swi hambananga ni nkarhi lowu loko u za wu ndlula nkarhi wu ndlulile siku ni siku ku humelela nkarhi wa wuntshwa loko lixa hiya kuma nkarhi wuntshwa liya chona liya haxa lin'wanyani hiya kuma nkarhi wuntshwa a wu heli nkarhi marito na wona wa ma heli ku fana ni masiku a ma heli loko hoya ka ndhawu va ku nyamuntlha a hi cenekisi tana musuku i ndlela yin'wanyana ya ku gugwela ku phela laha a hi kona kaza ceneka lana a swi tirhi swa ku ceneka laha xa ku tiya hi leswo hi ku u ta famba ni mundzuku kambe va ku tana mundzuku ku ve a va ngiza va heti hi ku swi vulavula va tlhela va swi basisa va ku tomorrow never dies mundzuku a ku fi se mundzuku u ta famba u ya kuma swa ku va te mundzuku kambe na u tlhela u famba u ya va ku bavo hi vulavula hi mundzuku leswaku hi ta ku ceneka mundzuku u ya famba kambe mundzuku va ku hi lexi xikrita lexi matsalwa hi lawa laha kasi wa haxa ni sekela wena swi voni hi wece la swa ku mundzuku hi kona hi nga tata ku ceneka aya a wu tomi la karhata la hlupha la xanisa inaka hi le ka hweti ya vatsongwani namuntlha ali sexi a hweti le ku sungula ka yona swi famba swi ya fika 15 ka hweti yoni ya vulavula hi vatsongwana ha ku lunghela a minkhuvo ya vatsongwana se swinene ku va hi tsundzuxana hi mhaka leyi hikuva vatsongwana va khala nakona u xihlayahlaya xa lembe leli nyan'waka kumbe xihlayahlaya xa nyan'waka mayelana no ku lunghela siku la ntsongwani xi vulavula hi mhaka yo leli ni tshiki ni kula ni tshiki ni engeta Elvira Viegas Ya no tiwanzi mnotu.

0: contra tudo que é de mal. Tudo que é mal. Yeah, Moçambique, a luta continua. E hambana ni o bilhete linga kona lili. Leshi shi hanyu aka hi vamakwerhu a tikweni ra Afrika-Dzonga naswona yeah, vaisa lava. Loko va swa ku hinkwavo vanhu loko va hlongola vanhu va mahisa swilo leswiya hey hey a ku nga ta sala munhu tikweni va ni mona vahisa lava awe hlongola munhu hi nge hinkwana u bo tlhela u hisa ba ya swa karhata kambe hi ta ku yini va loko tshama ka vakokwana u gela xirhengeleni kambe xirhengele lexi xa ku va ku nyika swoga swa kona va tlhela va ku tamelisa hi lo mandleni na xi hisa xo xirhengele lexi
1: Maria iwe
0: ungalikhali ta kuma nongonoko Saudi Nutrição

0: Halo Sela, muyingiseto wa ku zhandzeka na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko madela ni vutomi byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku yantswisa a vutomi byezu hi kola ka madela. Masiku lawa muyingiseto wa ku zhandzeka ma tshamela makazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi yantswisa a vutomi byezu hi lawa ma yaka ma tsondzoma. Na hikwalaho ka leswo namuntlha, hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwezu hi nga swi yencaka a ku va hi bekisa a vutomi byezu hi yantswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga u nikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wako, lowu bindzuliwiki hi mavoko yako. U hanyelaka u vo u kuma mhandzu lowunene u nga ti tlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Xileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi ti bindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntizu lowu wu nga na byala, kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonela lawa hi nga tshuka hi ti vutisa leswaku maendlelo ya kone a nga va wani xana. Hi nga swi yencisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntizu lowu? Hi khanele ku va hi ti bindzulela swakudya sweswo, a nga va hi ku hamba masimu, a nga va hi ku va hi ti hambela a minkanteru a mikintaxi yeswo lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wene u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku ti bindzulela swakudya. Ku kota mavonela lawa muyingiseto wa ku zhandzeka ma tlhasaka wene hi ndlela ya ku twisiseka, namuntlha hi zhambi mamana Kristina lweyi a taka hi dyondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lweyinkulu wa swa masimu, a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana, masalada ni swin'wana, hambi hi ku bindzula ni swo switswama, mihlata, mazambane. Hikwalaho ka swone mabazara yezu ma kotaka ku va ma kuma mali xa nchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Naswilitano ha muhoyozela hi mu nyika nkama a ku va a hi tlhamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku ya tlhasalani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi yamukela a mbewu.
1: Na milosa, mi rhandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a yi fanele ku va a li ndhawu leyi nga ni ndzhuti, yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha mazomenus 8 hours di tempo por dia. Nompo di va ndhawu ya ku yi tshamaka metadi do dia ili ni ndzhuti, por exemple a tlhelweni ka muru kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu, ku pfaleka a jambu leswaku ti impidela swaku a timbewu ti nga disevolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka yi le a hansi. Loko se ile yi ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na yi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava igama yi ya ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi li karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi li karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwala ka yona yi tshuka yi byekelile, se i ta endla leswaku a misava hinkwayo yi kumeka yi le ka nivelo lela lin'we. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotelile a mabubu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabubu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiru ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini kumbe.

0: ali 2 metros, kumbe talvez no máximo igama ka 3 metros. Loko se hi demarcarile a tikantiro ta hina a distance kumbe ku hambana ka kantiro yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele ali 0.5 metro. Hi nga engesela kumbe ali 1 metro loko hi ni xipaso xa xikulu, kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5, leswaku loko ni suka ka kantiro leyi pra ni nghena ka kantiro yin'wanyana a distance la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a le 0.5. Se a layaka ku hambana ka makantirho laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona, a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantirho ya hina, na hi nga precisari ku va hi nghena lomu andzeni ka tikantirho hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti nga kwala ndzeni ka tikantirho. Se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke, hi hamba adubação de fundo, xilungu va switsha swa ku ya adubação de fundo, lana hi nga ta tirhisa a madubu skimi ku xi tanihileswi i pra hi swi endla a makaya. Se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu skimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi lomu matanyaweni. Se leswi hi nga endlaka swona ku va hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu, kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku, kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana. Se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero. Loko hi xi cheletelile lomu ndzeni ka tikantero, se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiyana ni misava.
1: Leswi kutani misava hi kotiki ku yi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona. Hi wani mayincela manene ya ku va hi byala timbewu teswi, mamana Kristina?
0: A loko se hi patsinyiserile xitrumi lexiyana ni misava, swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona. Ni ta dara example hi makofu. Loko se hi ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona, a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa ma hali kusuka eka misava. Loko a li a makhofu ya ku va u xava lomu switaratwini kumbe tindhawini tin'wana, swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona ma hali ku huma eka misava, ma hali ni misavanyana matlhelweni ka wona lomu ya ka timintsu, leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa. Se hi ta gama loko se hi regile, se hi teka makhofu lawa yana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana, se hi byala hi pima a xipasu, hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko leswaku hi kota ku va hi markara a distance kumbe separation kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana. Kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lomuyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya va swi chela leswaku technically leswaku i selage hydrica. Loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage hydrica lomuyana ka timbewu leti hi nga byala ka tona. Loko se hi byalile, loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makhofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava, se hi nga hamba adubação de cobertura. Adubação de cobertura hi nga li endla 10 dias depois ka ku va hi byalile. Se hi ma adubação de cobertura hi nga ku chela adubu lomuyana ka timbewu adubu leli, a ni vulavula leswaku hi nga tirhiseni a makimiko tanihileswi a timbewu leti hi ti byalakaya a hi tirhiseni a xitrumi. Se u teka a xitrumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana nengeni wa lona, kambe xi nga yi xi ya khumba ngopfungopfu layana ka timintsu ta kona hikusa swi nga suka hi nkama wun'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yi fa. Se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo u nga pima hi xitampana

0: xa refresco. Leswaku u nga tshuki u tata, se u famba u cheletela hi planta ni planta. Loko se hi chetelile, se hi hamba a kobertura i nga ku cheletela misava. Loko mia hi nga cheletela dubu liliya, a misava leyi hi kuma ko laya ndzeni, ha ku cheletela misava hikusa a ni leti teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya, se hi endla u nga ku hi yo hlakulanyana leswaku a dubu liliya li ta kumeka li patsana ni misava, li hantla li kota ku va li tirha. Se loko hi chelele ya dubu hi gama se hi rega. Hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa, ti landzeleriwa hi swa ku fana ni swidodwana. Se loko ti landzeleriwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi, nakona hi nga hatleni hi tsutsumela hala ka makimiko hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya. Se loko ti byaliwa kaya, tihuku ta handza layana, hi ta dlaya tihuku ta vanhu. Na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khaya kamba, hi ta dlaya vatsongwana. Hi nga tshuki hi chela amakini ku loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana, ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina. Hi nga kandza kumbe a xinyalana, loko kandza a wunkilo ya xinyalana, a wunkilo ya xinyalana i ekivhalera a 20 litru wa mati. A 20 litru wa mati yo kandza xinyalana, se hi teka 20 litru wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawo lowa wa xinyalana lowa wu sala laya. Se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we. Loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we, hi gama hi chelanyana a gota nyana la sabao, se hi teka xa ku vuthela hi xona, kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuyaka timbewu ta hina. Loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi thyaka swa ku i margoz, naswona hi nga endla hi mpimo wolo wa wun'we a wunkilo liya ekivhalera a 20 litru wa mati. Se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litru, se hi swi tshika hi xipimo xa siku. Loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku, hi hlwanyela lomuyaka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa. Loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori, hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti. I swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina. Khani mambu ni ku hlaya leswaku leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi nga swi endlisiwa xitano nambi hi nkama wa wuxika. Swo swi nga nkama wa wuxika ni dare example makofu, hikusa makofu ma wortiku la ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa wuxika. Se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula, ku byaliwa makukurbitasias, makurbitasias i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão, i mapipinu, makalavatla, matobo, makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu, na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana. Se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala a timbewu leti ta mavele, mintsumbula, mihlata, makukurbitasia, a maendlela na wonawu hi wolawo ya man'we. Ni Khensile.
1: Mazwitu ya lisima ku wone hi swantswaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku swantsweka mayelano ni vutirhisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake. Swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a mahencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi maadubu ya ku xava, hikusa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byeswo. Hi tolovela ku tirhisa a switrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina, kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi. Ku byala makhofu, tinyangana, mbowa, alfas, ximati, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimo swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi. Nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani. A ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya, u nga ya ngula swivilelo swa xikola swa vatsongwana, ku yangulata vudaho ni swin'wana leswi kombelaka a swi malana. Leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku xandzeka swa dzingana hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu wu ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana a mahencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Bruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku ya tlhasalani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Yana mahlweni longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela.
3: Kumbixana hambowa.
2: Dana indlela inene.

0: Jacazi, Kakumba, Nevasaka, Saka Matsingan. The Belgoman Jacazi, Kumba, Matsingan.
1: When in Awakuma, Amanjakazi Kamatsingan, me man.
0: Olinda Alfe Kosa Avitulami.
2: She tanashan,
0: Nanukulekuva. Mina nikule manjakazi manje nikule kubaba ekusa anikule nanina baba liwa kuba akazata anga swipumeleli leswaku hi famba hi tlanga hikuva hi kola tinjava ta un'wanyana majaha anga hi pumeleli a hi pumelela leswaku loko lixa iteka xikomu emasimwini amasimwini akusungula a hi pusha hi duwazora
3: ni hukule ya majimende xina yimba
0: na inga se yimba hi khoma tihomu hi ya ku rimeni hi tihomu hi suka ku rimeni ka tihomu a tindzima leyi a yi pandziwa ku yirimiwa hi tihomu a tlhelo hi nawu era doze pasi hi ku ya nama yisexi hi vula hi doze pasi a yindlu liya a nsimu liya ya ndzima liya a li tlhelo ku yima wun'we tlhelo ku yima wun'we mara hi seketela swifaki masin'wini ni timanga se vhela hi va hi vhela hi kumbiwa swa leswi se loko hi suka ka leswo ka nkama lowu se hi nga tisa kula ja hi tivanyana se hi sungula ku byisa tihu ntamu ni xikolo xa labizeri ni xipuma le ku a ka kutsongo ni kuma ngopfu xa urimi ni ku byisa ha xa ku byisa na xitivi byise ngopfu tihomu ta baba ku bava ni tlhambi wa tihomu se byisa tihomu leti ya hi kula na hi kulela tihomini a ku wasati xikolo xa wasati i xikomu xikolo a dyondzisi vavanuna a ku xikolo xa wasati xikomu se vhela hi tiva xoxikomu ni swoswi ni tivaka xoxikomu se ni kule wusiwanini hi ntamu hikusa a ni swi tivanga leswaku ku ni ku a xingombela hi kinile maja ho baleka hi lata machurhi lomu tindlwini lomu hi veka mimisi hi ku minenge mbonyela mbalo na hi ya xingombeleni a ku cineni hi ya hi ya cina hi ta kula hi tiva ku kina xingomani kina xingomani maxi swa xingomani se a hi nga ha baleki kusa hi li vakulu a hi nga ha baleki se a li nawu wa tiko hi kina xingomani se hi tata kula hi tiva ku rima ni swoswi hi va ku rima mina ni nge hlayi leswaku na swi tiva swa swinyingi swa un'wanyana ni tive ngopfu kwala ka ku byisa ni xikomu kusa swi ve swilo leswi ni nga kula ka swona a hi leswona
1: a ku va n'wi byisa tihomu na mi le van'wanyana swi yencise ku yini dyondza yini ka swona na mi ni byisile tihomu lomu ka mfenyana lowu mi fahele kone u nyan'wa masi njhaninjhani swi njhani ku va u lin'wanyana wenja leswo
0: a wo hi tlharihisa para hi tiva hi ta ti kota leswi a li xikolo xin'wanyana wo va xikolo xa yena mazali xikolo xin'wana nga hi dyondzisa hikusa leswiya a hi vekela swaku hi ta ti kota hi nga ti tsandzi se ku fana ni sweswi ni humile phela manjakazi ni lomu ka tiko leri loko a nga ni dyondzisanga ni na ndakwi swi tlhela swi ni dyondzisa ni wufuyi hi ku a loko ni ngo kuma wa ku a matimba ya ku va ni kuma homu ni nga swi tiva leswaku para ni yi fuya yi za yi kula ni nga yincisa ku yini ni nga yenca yini se leswo papayi wa hina a hi endlela leswaku va a thembe ngopfu vavanuna swa ku xikolo a xi yika vavanuna lexi xa labizeri hina vavasati hi xi pfumala hikusa a hi hanyi ngopfu ka xa xikomu xa ku tihanyisa
1: akuva ufananisa avunwayana bya namuhla ni lebyi bya tolo unga kuma ku hambana ka swone kumbe swa fana nyana
0: aku hambana kukulu aku hambana kukona ka kukulu swinene hi ku sava nwayana va swoswi nombo o va nwana wa wena unga na yela ndzeni ka muti awamu yangu le nchumu awamu yangu le nchumu shanga hi leswi hina hi nga kulisa swona nambi ntukulu wa mina ngo tswaliwa hi nwananga ni tshama naye loko ni ngo mpfuxa ni ku nwananga hi tirezora a hi fambi kumbe no va ni tihomu para ya gejoini a vatsongwani swoswi hambi homu a nga yi tiyele para ku yi byisa hambi yo va masin'wini a yi byisa yi susa amasin'wini a nga swi tivi swa ku ni ta yi byisa hi ndlela yihi futhi hambi matirhelo ni mahanyelo ma le kule swinene lawa hi nga hanyisa swona hina hikuva hina hi hanyile na hi timaha swibocho ka vapapayi va hina ni vamamani va hina na kula a vo hi dyondzisa hi yingisa ta ku byeliwa ma xiswoswi lava nga swoswi hambi wo va mukulu papayi wo mu kuma na holova ni nuna wa yena u fika u nghena nge n'wana nga leswi u swi endlaka hi swona a le swa ankama va le xitaotra pasada a swona leswa wena u swi tivaka swa ka hina sa swi kondza leswaku wena u maluku kula hina ka nkama yi nga hanya ka wona hi hanye khwatsi hikusa hi hanye na hi twa ku byeliwa hi hanye na hi twa ku yanguliwa hi hanye na hi twa ku dyondzisiwa se leswi va nga hi dyondzisa swona ni swi vona mina ka mina na swili swikulu hikuva swi ni tirhelile ni sweswi swa ha ni tirhelaka
1: swa ku tizela hi muhlomu ni kusa namboso hambiloko wo va kuma vhela wo van'wanyana ku ku famba u ya lusa homu ku zanga yena a yi tsutsuma homu matshan'wini ya ku va yi li yona yi n'wi xiximaka nga vantswini swi phazamaka kola
0: i ta va ku yala ku dyondzisiwa hikuva a swi kuma mina loko ni mu dyondzisa a swi kondza swa ku mina ni yena xibocho le ka mina ja a va ha li kusuhani na swona swa ku va va tshinekela ku lava ku tiva leswa ka mina ku ve mine ni mfuyi ni swo swi na pfuyi mina no kala homu majinguluve mbuti pfundla patu huku ni na swona ja leswiya swi ni tirhelaka leswiya ni swimaka ni swimahela leswaku mina swi ni tirhela swi tlhela swi tirhela na vona se yena a nga swi tivi swa ku leswi ni mu dyondzisaka u mundzuku la yena mundzuku swi ta mu tirhela swi sukela laha
1: hi swona mama a tivi kumbe mayingiseta a mintirho ya Radio Mozambique
0: kama wa kona na nini radio a ni swi yingiseta futhi a ni swi rhandza ngopfu ma xiswoswi se ni wo mfumo u nga veka leswaku a swilo hi ta swi vona hi matihlo leswi swi endlekaka laha misaveni va ku hi ta swi vona hi matihlo nga le hi ku swi twa se hi talelela ku swi vona hi matihlo la a laya ka ku swi twa a ha talelanga kona hi talelelaka ku hi ta swi vona hi matihlo leswi u ni yangulaka leswi a ni ta ti wona ka nkama wun'wanyana na ni khanela se hi talele ngopfu ka ku swi vona hi matihlo se a ha na matimba ke hikusa loko a li ni ni matimba a ni ta swi kota ku leswi ni swi rhandza ka mina ni ti xavela xa ku xikutarapa ra mina ni ta fela ku swi twa se leswi ngo va vana va ku loko u lava ku swi vona wona leswi tshamaka leswi a na ha tirhi ku rhandza ka mina maji na swi rhandza ku swi twa
1: n'wite mukine ngoma n'wi yanga bayeleni kambe loko ho dya wu ku chayela vunanga bya vukazi ni swo swingomana swa chayiwa phela ka radio u nga kina
0: a ni nge kini hi ku mina nga ya hali kona swa ha fambelani kambe loko va chaya o swi twa o hambi ku ngunyuta hi masenge kwala ni ngunyuta ni ku ta na ngunyuta ku sa swilo leswi swi nga nyameni na ngunyuta wa masenge ni ku ta na sweswi ni nga tshama ka xitshama kumbe nhloko ku ni ku ta leswaku u ta swona swa ku nambi wena u nga kula swona swa ku leswiya swa munyoxisa o tsandzeka hi ku se matimba mali kona
2: xita na xanga
4: xanga

0: Hinga ka lenga ku vitisa nga xa ku kaze kambe na wona vala swa ku ya ku tlhasi va ra dimsambeke namuhla nja ku vasiyela nja ku vabyela u byela tiku leti dzaka mbuva leti anga va wani mazwita anga va mpsini
1: marito ani na wona ni na wona kolaka ku swo swi nga ngheneliwa hi mati a hi tiyiseleni hi fana ni wa malembe man'wana ma nghenaka hi tiyiselaka hi ta ku vona swa ku ku hanya hi kwini loko hi tiyisela hikusa a ku tiyisela ko ku hi nyimela swa ku kumbe ma ta famba mati hi ta ringisela hi tlhela hi pfuxa timbewu to tiya hi nga li na tona hambileswaku vhela yona mbewu a yi kona a hi yi kumi kambe a hi tiyiseleni swi ta za swi lulama a nga kona luya wa ku songa muti wa yena hi wusiwana a hi songi mimiti hi wusiwana wusiwana li kona kambe hi wugama loko hi tiyisela hi ta li heta loko ha hanya hi li ni mavoko a xikwembu leswi hi tshamaka leswi na byi xana hi khongota byi pela hi khongota xi ta xikisa mianakanyo ya xona lexi nga fele ku hi pfuna hi yona khani mama
2: xita na xanga.

0: A swi nge maheki ku va u hanya nxanisa laha misaveni li nga li kona siku la ku va u ku kenyunyana matinyo u hleka hi ku tsaka. A swi nge maheki. Lin'wana la masiku mavabyi, lin'wana la masiku nxanisa, lin'wana la masiku vusweti leri u hanyaka ka lona ku ta ve ni ndlela ya ku va u li jika u hambana na lona u tlhela u tihlamula loko hi mina lweyi loma ni le kona swa ku ni nga fika laha hi mana a swi bala na wo ti vutisa leswo wena wece lin'wana la masiku u vulavula wena wece u tlhela u tihleka u tlhela u rila wena wece hikuva u nga vona ku luzekeliwa hi tinxaka u luzekeliwa hi bava u luzekeliwa hi mamani u luzekeliwa swi humelela swa ku talatala phela u hamba tikonto ku ya a xikwembu devi ni ku va kona a xi kona kambe tiva leswaku ku tiyisela i nchumu xa lisima ku lehisa mbilu swi ni lisima. A hi kumeni a nongonoko wa swihundla swa matirhela hikuva hi na 1:30.
1: Nosi le mindseti wa xitichi Zvinharhu Maputo Gaza ni Nyembani. Ka mitirho ya xihundla xa nyamuntlha hi ta wa hi bula na mamani Amelia Serge. Va nga ta hi hlamusela hi ntirho lowa mahaku a hofisina.
2: Amelia Serge Nyacha. Tswalo tswa lomu Nyembani district ya Janga. A loko gixa ndzi na ntirho lowu ndzi tirhaka kona hofisina. Ndzi na ni maproduct ya mina laha ndzi xavisaka vona. A hofisina ndzi ndzutela ku pintara. Ndhawu leswi ndzi xavisaka a kaya i maalo, tempele. Leswi ndzi pintara a mimovha, mobilia. Ni amapoltawu hinkwaswo ndza pintara a swi vevuki mabya pra mina bya dara ku va ndzi swi tirha leswi
1: se loko u tolile hi hofisina ku chikela wanuna a lava ku pintara kumbe movha va ku a ta pintara mamani wa vhumela kumbe a ra ndzi nga yi ku pimisa leswaku wansati a nga pintara
2: va kona va nga ni duvida de verdade mas endhawu pra hi swa duvida ya ku hi tirha ni un'wanyana wanuna porque pra nga humi tipo não satisfeito.
1: Mijo mai se loko a huma huma na tsakile
2: wa tsaka
1: tsika bonga
2: anga mine ndzi nga sungula ku ya nghena pra ndzi gondzela ntelo wa pintura lowa mestre a sungule ku ala a ku ndzi ni tswali wani se tirhisana ni wansati a endla purisima leya a ku tirha 20 wa vavanuna xa ku andzele magenta n'wi hi insistira mina na mamani ko va yena a vhumela enta wa kumeka mun'we wa mexe a nga mi pfunetela ku pfuna mina ku va u tila ni wasati enta hi swoleswo a vhumela
1: se nyamuntlha loko wa ku wona a wu layi
2: wa tsaka a ri ni n'wanana wa yena
1: se a lavo tirhaka na vo vavanuna a va na wa ku xanisa kumbe wa ku xandza va hi wansati xitsongo ni xitsongo va rhumetela yena a ku na
2: nada i vanhu va bon
1: ku u mahisa kwini ka siku u ya va nyisa xikhati xa ku tendela vanana ni ku tsutsuma le hofisina u ya phinda movha
2: ndzi siya xikhatinyana xa ku ndzi suka a ka yena ndzi karhi ndzi bikile ndzi majontlhe ndhawu ndzi ya kombela ndhawu ndzi veka vanana majaha ndzi ya tirha entawu ndzi wuya kambe hi nkama ndzi ya teka vanana va uya
1: lowu lavaku swa ku ni xikhati xa ku hlakana ni vanana ni xikhati xa ku amahandiri wa ku pinda
2: hi jona
1: ntirho lowu wa ku penda wa vevu
2: a wu vevukanga ndzi ya tshuka ndzi pendwa a mikhukhwa va lavaka ku va va pindariwa mikhukhwa ya vona hi kompresori
1: se a ku na leswaku ku tshuka ku la ku u khwela ka ndhawu u ta kuma u ku kumela ku laka ku penda laha pinda u lawula ngopfu hi laha ka mikhukhwa ka tshuka u la ku khwela kasi ku kumela le henhla u chava ku tshuka wo tibayisa kota wansati
2: a masungula ndzi karhi ndzi chava maxidepos jaha ndza ha chavi ku khwela ahenhla
1: ni malembe mangaki na mahandiri lowu
2: dexe wa wona
1: a ka dexe wa malembe lawa a wu zanga u pimise ku tlhelela ndzhaku ku leswi na swi tshika leswi ndza tindlela tipanela lehi kaya
2: nad a ndzi pimisanga leswi hikuva ndza swi rhandza ngopfu ku mahandiri lowu hi wa ndzi tsakisa hi ku loko mina ndzi tirha antirho lowu ndzi tirha ni vavanuna mina ndzi rhandza ngopfu ku tirha ni vavanuna hikuva vavanuna va na makufisao va soft loko u tirha na vona entawu mina ndza prefer lela ku va ndzi tshama hofisina
1: ke hina vavasati lebyi vulaka leswaku hina vavasati a hi na ku zwanana
2: a hi zwanani porque ka minenyana kama ndzi nga ha gondzela a tila ta nghena munhu wa mosa lahaya ra ku tirha hi tirha xikan'we ma kona ma masiku ya ku ahenga angulani ku na masiku ya ku hiwa angulani jam purisi ndi prefer ku tira vavanuna hi ku vavanuna na hambi vo kuruka vo swi 2 minutes ja mo bula mo hleka mo yini enkwandi wa sati na zwi hambani loko a chikela a munhu wa wansati munta de zwi vhanga vulavula na mina a vulavula na mesh entawo la yanga ta zwi twa ku mana yako aya tira la hayo porque a maioria de vezes lo mundo se famba kanzi penda ma mobilia mesa swa ku yini a magwalda fati ya madera lo munguini loko ndzi ya kuma wasati a hi twanana maxi loko ndzi kuma nuna wa yena hi ta twanana ndzi khela ndzi penda ndzi khela ndzi huma na hi tsakile maxi loko ku hi wasati a wu miliyara an'wanyana wasati a ni wasati a ndzi la ndzi kuva ndzi tirhisana nawo loyi a nga humesa idea primera idea ya ku va ndzi nghena ofisini hi papayi magezi swi ndzi la ku mawula ka hina vavasati hi leswaku hina hi khomana hi ve hi landzana hi ta kula maxi loko va hina hi umiliyara umiliyara n'wana wa sati u disprezera n'wana wa sati a hi nga ta kula hi ta ya mahlweni hi disprezeriwa hi vanhu sempre hi tshama hansi ento hi fanele ku ve hina vavasati hi sungula hi hina vavasati xisati xa hina hi va hi landzana leswaku hina hi kasi hi ta kota ku kula hi tirha ni mintirho leyi vavanuna va tirhaka
3: basi mwengiseti hi ndlela leyi hi gemeta mabula hina yi nyamuntlha la hi nga bula na mamani na meda Serge la hi nga ve hi bula hi timhaka ta xihundla xa matirhela
0: hi sweswo a ku na ntirho wa ku lowu wa wanuna lowu wa wansati swi kona leswi hinkwaswo swa tirhiwa la hinkwaswo tsakile wena mama umarana 35 minutes hawu sakatuni ku na umakono hei yimbo yi tshuku yi ku na ndido a teyini langa ei funda na vanhu vakokwani va ta ku fundisa vagwe swa ku va loya vakokwani na va hi fundisi tindzimi ta vona sa ku loko hi kula hi kula ni u tlhari la vona u ta ku e va loya loko va loya u nga ta funda nchuku va ta ku fundisa ku ku loya ku hambi ku ku loya u to kombela ku va ku fundisau

Unga zuya tifanansa ningwana kumbe uku ngwana itshukwane ku yini xikhomba swinga zwi swifika lomo switivi leswaku kuni nkarhi wa ntsako kuni nkarhi wa kuva kuxukuvala kuliko se leswo swinga zwi kutsonorongo tshama switiva swaku hambi Yesu Kreste loyi a nga vuya lomutshaveni na swi tiveka swa ku loyi n'wana wa Xikwembu, Xikwembu hi xona xi nga n'wi endla direct to direct. Yi nga lehina swa ku hi tumbuluka hikwalaho ka xidyoho xa Adamu na Eva. A xanisekile. U nga tshuka u ya kombela nchumu ka makwenu. Kumbe ka munhu nje wa ku mu kuma ndleleni a nga ku nyiki loko swileswo swi tshuka swi humelela tsundzuka leswaku hambi Yesu va mu tsonile mati a xihloveni hi wansati wa Musamariya se u nga tshuka u ku ha hileswaku mina ni tsoniwa hileswaku mina Xikwembu xo huma ka mina leswi mu nga ni mavulavulela ya ku hey huma ka yena lweyo a hi swona. A swilomo. Xikwembu a xi nga ta ku tsika wena. Loyi a nga wu tisa laha misaveni wa swi tiva swa ku a ni makungumuni na wena. A nkama wa ku va makungu lawa ma endleka a wu swi tivi swa ku hi wini. Wa li vona buti a byatso. Li nga famba li nghena na ndzwini li famba. Le ku tsemakanyisa a nkarhi lowu se u nga kusuhi ni ku va u tsemakanya u humelela halaya liya ku vumbuluku ku ve wena u ku he se ni humile wa swi vona se leswo na hela ku bala yini xin'wana ni xin'wana xi ni nkarhi wa xona u nga tsutsumisi swilo yoku shita ku shita ku onhekela unga switsutsumise a Deuteronomy 31:8 wa vulavula emakaleni aku tshembisa leswaku lwe yanga ku vumba lwe anga ta ku baleka wena anga ta ku tsutsuma funtsa anga ta zila hambana na wena ata ve phambeni ka wena minkarhi hinkwayo ata ku komba tindlela unga chavi nchumu wena famba wena wa shosha kwa ku hisa ku ufeliwa uluzekeliwa avana va kushanisa tinshaka tingana mhaka na wena kambi wena tiyisela unga chavi nchumu tsemba ka lweyi anga ku tisa la misaveni hikuva a ku hefemula i swa Xikwembu. A ku nwa mati, a ku vota timatora. Swa wena. A mati ma endliwile hi Xikwembu. A moya wu endliwile hi Xikwembu. Swa ku humesa moya wu tlhela wu nghenisa moya nhompfini swi tivana ni Xikwembu. Kambe loko hi ya hlometelela ka ku hlamba la ka matiwola wa Xikwembu xi nga maendla swi tivana na wena leswi nge ku ni swilo leswi swi tivanaka na wena ku ni swilo leswi tivanaka ni Xikwembu a ni ta mi byela mhaka yin'wanyana swa ku mi nga tshuka mi ku no pfula kereke kola a chaku Pamela Safira José.

0: Tsana mutshangana swina nwinyi.
1: Amunyo.
0: Singa ta vena xo phinda xitori xa baba muvhangeli va ku khoma khoma swina nwinyi leswi. Ayayayayay. Lana. Arajo Mosambiki. Ah koni ulona. Kwambe munyu va chelile va ku swita bava va zama ku chela so rilela sakana va kuma swa ku nada kuni ulombe. Ayi chukela i ulombe.

0: Isusha shikamwe.
1: Lungisela foni kuba kungalikhaleta ngana ka mabulu. Mabulu makongoma kuku ya ka minjango.

0: Şetil. E 2 horas. Amsambik.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Enganaka, semana yamabulu. Mabulu kaona ikonga makuku yaka aminjangu ya hina. Mabulu kaona ikonga makuku pfusheta leswi onhekaku lomu ndyangwini ya hina. Namuntlha a hi na nhlokomhaka ya ku karhata ngopfu swinene. Hi lava ku tiva leswaku swa koteka ku va kumbe swa koteka ku va wansati a xurha nyimba. A xurha nyimba. Kambe a nga swi tivi swaku a nyimba leyi i ya mani. Swa koteka. Loko swi koteka. Swi endlisa ku yini? Kumbe hi loko swi te yini? Hi loko swi ku yini? Ku wansati a xurha nyimba. A gama a nga swi tivi swaku a nyimba leyi. Ya mani. Hi loko swi ku yini? Hi beli. Coloca 82 310 57 51. Ka komba ku va ni munyiseti le kongeni. Mwingiseti lexile. A tshwete mukile. Sindzisa 82 310 57 51. A hi veki ndzelekano hi katsa switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko, Maputo, Gaza na Inyembani. Hi beli li ku nga la hina 82 310 57 51. Wansati a xurha nyimba a nga mu tivi n'wini. Swa koteka, swa humelela, swi humelela loko swi ku yini? Halo?
2: Lexile lama.
0: Lexile, yi ehlisa mpfumelo wa xikhoma moya hi ta kumana.
2: Lexile baba.
0: Lexile, lexile.
2: Ah, ni kona mina ni boha mukhontrani ni femra.
0: Ya ku biha le.
2: Ah, a swi hali. No nghenela ku ku pfuxela.
0: Hi swo.
2: Ni ku va ta nghena van'wani va veka mavonelo nhlokweni va muti mhaka. Se va swa ku nampodisi.